0: 101 Dinugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran o kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita o kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. O sa kaprograma nga naghatag o giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo o unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran o kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran o kalambuan sa tuboran.
7: Jiriel Asensyente, servisyong walipod-lipod, servisyong
8: walipod. Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at local opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Tuboran.

Okay, daga salamat, kumusta? Gamay buntag. Welcome no sa mga higala ning lain nga Miyerkules sa kabuntago ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gyapon mga higala, ano kata live, nagsibya live. From the heart of CTU Tuburan Campus. Lano kata sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuong lungsod. Mga lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 101 ng Tinubdan, 98.1 FM BC Radio, mga higala. So, ding tibok ko sa kaoras nga to lumanon sa Gyapon. Ato iparangat ka ninyo. Yun mga nagbagang balita karon mga higala. Ano yan, apatiks mga pamantalaan ng itong probinsya sa Sugbo, mga Ison. Ngunit man, mga higala karon sa itong mga balita karos kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Atong ipadangat kini karon mga nag-unang balita, mga higala, sa mga kalambuan ng itong kalungsod. Pinagi ni Bro Alcer Dungog. Siyempre, pinagi mga higala sa itong Facebook post sa Tuburan Cebu, the spring of success. Ito ang mga higalang gikuhaan mga kigsuna, no? O balita, mga higala sa kalambuan ng ito galungsod. Samta mga higala, sige po, ubalik ko ninyo sa pag-isgot-isgot ng mga butang na may kalamigitan o subs para yung pagpalambuan ng ito pinalanggan lungsod, mga higala. Umbos sa administrasyon ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Diamante. Ngunit man, mga higala, ato sab nga pag-asawaan karon kini mga nagkadiyang nga mga isyu karon nga may labot ang haring ga lungsod mga higala. Mga isyu mga kaigsuunan karon nga nagunang mga isyu mga higala. Sa ato ang ganasod, ingon man sa probinsya o ingon man din mga higala sa ato ang lungsod mga kaigsuun. Samta mga higala, gawas din mga kaigsuunan ato sa mga tagapagtagad kung ugaling doon na mo karoy mga gustong ipaabot sa kanginan nga mga mensahe.

Atuan FM. No, anhadihan yung mga higala ma-access kini nga tuang programa mga igsoon, no? Naghisgot mga higala sa mga nagunang kalambuan ng ato galungsod bagi higala. No, mga balita sa mga aktibidades ng ato galungsod bagi higala nakahatag mga kaigsoonag lingaw. Agig kasulugan usab sa tuang kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua mga higala ng ato galungsod karong umabot Hunyo 12 o 13 mga higala. Unsay mga updates karon sa mga kalihukan sa tuang lungsod bagi igsoon sa nagsagabot na tuang fiesta usab bagi higala. Adlaw ta karon mga kaigsoon ang Miyerkules pit sa 27 Mayo 2026. Kumusta ang inyuhang adlaw ng Miyerkules sa pagkakaron? Oras sa Pilipinas mga higala. Alas 8:00 das kabutagon mga kaigsoon ang Philippine Standard Time sa DYPS Vito Radio. Ang adlaw karon mga higala ang Miyerkules atong mga kaigsoonan nga mga mag-uuma diha karon sa atong kabukiran. Musta mo karon dili lang diri sa mga kabukirang bahin sa atong galungsod mga higala lalakip na sa mga kabukirang bahin kutubs maabot ning pinakalanog na tong pagsibya din his lungsod sa tuburan mga higala. Ha, di gid di matabunan ni mga kaigsoonan ning ato ang istasyon puro buyag mga kaigsoon. Ha, sa pag gamitan ni mga higala trumpa mga kaigsoonan. Ha, di gid di mga higala mo patigbabaw kay kusog kayo mga higala naglabay ning ato ang frequency mga higala 5,000 golden watts mga kaigsoonan. No? Dili lang mga higala dinhi sa mga lugar sa tuburan mga igsoon ni abot ning ato ang pagsibya karon undi lakip na mga higala sa mga lugar mga higala like diri sa tapon nga bahin sa Negros mga higala ngadto na mga igsoon sa mas bati mga higala Leyte, no? Abot pa ta dito mga higala sa tulo ka baga lungsod dito sa Bantayan Island mga igsoon dito mga higala padung sa south dito pengos Barili mga higala sa Aluginsan Toledo mga higala. Abot ta karon mga kaigsoonan dito gumikan sa pag pakusog na mga higala nining ato ang labay sa tuang frequency 5,000 golden watts mga igsoon.

mga higala din hitiros mga kabukiran bahins kasikbit at lungsod Asturias no dihas Danao mga higala ha des Balamban bukiran bahin des Balamban kusog og lanog pakita diha mga higala kumusta mo diha karon sayod ko nga daghan kay nagpabinaw nato diha mga higala bukiran bahin diha sa Asturias mga higala des Bairan dito mga higala sakop sa Danao dihas Pili mga higala ubos dihas Kan-an mga igsoon Kan-an 1 ug Kan-an 2 kusog og lanog pakita diha no ilahan ni kapitan Arnel Hermoso mga higala murag na aron sila sa Barangay 5 kay murag gugwa ko masayop nga higala karon ang ilahang exhibition game oh no sa Kwanron Barangay Kugon mga higala no ilan ni Kapitan Idol Dexter Clarity mga igsoon na kuno gi paubo ron dito bro ha murag ay kumpiyansa ko no kay singon si Pritatski siya ay kumpiyansa pre kay kanang kuan sa pagkakaroon init kay panahon ko kumpiyansa ba ay ugwa tay sud as balay kana medyo murag maka palipong na to na no suway ka nung makay bisag timo lang mga iso diba din lipong yun ka oh. Iba so lagi na pre doon na ipaubo ko na rin dito sa Kapitan Idol Dexter Clarity alang sa ito ang mga kapitanes sila karong Unity Exhibition Game mga higala sa Team South o sa Team North ng ito ang baga Association of Barangay Council mga higala. Okay mga igsoon ato takaroon ha kita-kita atas mga kapitanes ato mga kamiguhan no? Diha sa Barangay Kan-an Kapitan Arnel Hermoso Kapitan Dante Lumbab diha karon sa Barangay Magantoy Kapitan Wilbin Intero des Barangay Gaang hapon ang atong program dito mga higala sa Barangay Gaang no diha sa Barangay Magalwa no Kapitan Chris Bayo mga higala o kanhi Kapitan Chrising Bayo kapitan ra ba ilang pista po dito lahi po ng ilaha bro dunay nag-ubo pero dunay po yung nagtikungkong oh nya dunay nagtikungkong nga sinabuan o katong pinalutaw sa mantika agay Norbida mga higala mo na usas mga specialty nila diha mga igsoon sa Barangay Magalwa. Pero pagkakaroon mga higala, Kapitan Idol Dexter Clarity ta. Ito ay nag-ubo mga higala. So mga kigsoonan, may pagpabinag, may buntag diha sa itong mga kapitanes diri mga higala sa diha, sakop sa kuan. This lungsod sa Katmon, diha sa Amansyon mga higala, may pagpabinaw ni Kapitan Pani Ariha, nila ni Consul Willer Ginita. Kapitan Richie Kumilang, diha karos Barangay Kabansi, uguban pa maghigala itong mga kamiguhang Kapitanes Bangkito, Kapitan Nato Hupya, ha? Diha sa Sandayong, Kapitan, kinaghala ni Kapitan Hutnon Tanigrit, itong mga Kapitan 54 ni Kabuk, Hurot, oras to ni, ha? Kapitan Sinis Malinaw, diha karos sa Barangay Sandayong. Okay, maghigala, sugdan ta mga kagsuran, ha? Kaya nga, hinahinayan po na ito greeting itong mga amigong Kapitan karon. Nga mo salmot mga higala or mo pakita silang abilidad sa paugnas kusog basketball mga higala ha diha sa Barangay Kugon covered court sa pagkakaron may pagpabinog may butag Kapitan Idol Dexter Clarity karon sa tuang pinalanggang mayor mga higala yung atong galungsos susduburan may pagpaminaw o may buntag o niya this mayor's office no sinari Kuya Doc Eli Biscayno sila diya karos no Jiri Tanhay, sila karos Dungnaro Agner, sa mga kaubanan na ito diya. Diya sa kwan, ato ang head diya sa ito ang mga market guard o sa mga night guard ato mga higala, Sting Maning. Kinini ang Kang Maong, may pagpaminaw ni mo diya, Ting. Ang ato ang sakop mga higala sa ito ang small, medium, large ng mga vlogger mga higala. Ang hatag lingaw po mga kigsuunan ni sila ang abilidad sa pagsayaw po mga higala. Sila si Ting Maning. Kang Maong, si Laslo Jiri Tanhay o Gingon Man, mga higala, karo diya si Dungnaro Agner, mga higala. May pagpaminaw diya sa Vice Mayor's Office, Vice Mayor Danny Diamante o Gingon Man, mga higala, diya karo sa Tuburan 360, may pagpaminaw, bimbuntag, former Tuburan Mayor Aljon Diamante, mga higala. Ang amahan o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Arita sa mga balita, karo mga kigsunan ng Adlaw, Merkoles, Pisa, Betisitis, Mayo, 2026. Dahil patay, mga higala, nga namligyag yuta, mga igsoon. Kung naay mga patay sa or nga nakabutar sa panahon sa eleksyon, karon naasay nakahimo paug baligya sa ilahang mga yuta bisag patay na. Ning bag-o gi-flag sa Commission on Audit kung COA manghigala ang transactions pagpalit og yuta sa Dakbayan sa Mandawi. Uman na diskubrihan nga state auditors sa mga state auditors nga unom ka mga tao ang gi-lista nga namaligya sa yuta nga mga patay na di ay nga sa panahon nga gipirmahan ang deed of sale. Gikumpirma sa City Legal Office dito sa Dakbayan sa Mandawi nga nakadawat sila og audit observation memorandum gikan sa COA kalabot sa yutang gipalit sa siyudad
sa barangay Cambaro di atong Hunyo 24 tuig 2025. Sumala sa report sa COA ang transaksyon naglakip sa unom ka kunuhay nga mga sellers. Pero nasakpan nga namirma ning mga sellers sa deed of sale nga panahon nga sila hagbayrang namatay. Hinungdan nga gitawag sila nga mga state auditor nga ghost sellers. Sa interview, mingon si Attorney Erwin Romel Heyrusa nga nakadawat sila og report sa kuwa duha ka semana nga ang milabay. Tungod diini, gimando ni Mayor Tadio Hubito Junki Uano sa City Legal Office nga imbestigahan ang maong transaksyon. Matod Heyrusa, murag usaki di ka midnight purchase nga gihimo kuno sa miaging administrasyon ni kanhi Vice Mayor Karon, Vice Mayor Glenn na Bersede, unom lang ka adlaw sa wala pa mulingkod si Mayor Uano. Ang property naglangkob sa napo ka lote nga adunay kinatibuk ang sukod nga 4,000 metro kwadrado nga gipalit sa baod dakbayan. Katunga sa kantidad nga mukabat og 16 milyones ka pesos ang nabayra na samtang adunay nahabiling balanse nga 16 milyones ka pesos usab. Dugang pa niya, klaro kayong sa report sa kuwa nga adunay ghost sellers. Apan sumala ni Heyrusa, adunay daghang problema ang lote, lakip na ang kawalay right of way nga dili angay himuong relocation site. Gingon usab niya nga ang bayad sa lote gihimo pa sa miaging administrasyon. Gipasabot ni Heyrusa nga sumala sa balaod kung napatay na ang tag-iya sa yuta, dili mahimong diretsong deed of sale ang gabuhaton. Kinahanglan nga extrajudicial settlement of estate with sale. Sa gihimong imbestigasyon, pangitaon sa City Legal Office ang death certificate sa mga sellers. Giingon usab ni Heyrusa nga sundon nila ang rekomendasyon sa AUM nga mutual restitution. Apan posible gihapon nga adunay kasong kriminal sama sa falsification of forgery. Giingon ni Heyrusa nga dakong kadaot kini sa interes sa syudad ug importante nga maprotektahan ang gobyerno sa maong dakbayan. Mokad to paghigala, no? Ang mga balita, mga kigsunan, diri mga higala. Malayom, diambi man ako itong mga kigsunan, patay itong mga higala. Patay na diambi mga kigsunan, nga nagkabaligya. Arita paghigala.

0: pagpaningkamot sa kagamhanang lokal sa mga opisyales sa barangay, BGMP usab paghigala usa ka hiniusa pagtambayayong mga kaigsoonan sa tuang lungsod mga higala. Alang sa pagserbisyo ni mga igsoon no? Sa kinatibuk ang 54 ka barangay sa tuang lungsod. Ito'y tuyok ni mga higala. No, gining maong serbisyo mga igsoon sa tibok 54 ka barangay sa tuang lungsod. No, di pala tudugay mga higala dito ta sa asa man toy last mga igsoon tubong pa mihapon to. Aw, oh, siguro to kalimot ko to ha, sa tong last mga igsoon na no? Kay tung weekend mga higala sa kapaspas ini mga higala ning maong atong outreach program kay every week gini mga igsoon na no. Ako nang balik-balikon mga higala. Ha, kay mingor ba sila mga kaigsoonan nga sige magbalik og balita sa Jeriel anang outreach program ang nga nagsige man sanda mga higala og panghatag og libreng serbisyos pagkakaron ang magdi nato balik-balikon mga higala may mentog ha nga tug pares uban mga igsoon mahitabo lang outreach program panahon timpo tigduol lang eleksyon kining ato ang mga higala purely tinod anay serbisyo gini mga higala. Munang atong balik-balikon gyud mga igsoon, yawa ta lang pud mga higala katong wa pa gyud gihapon kakita mga higala. Or wa pa gyud gihapon kadawat sa maayong panghitabo diri sa tuang pangalagad mga higala sa tuang lungsod sama ning atong program mga higala makibaw mo. No nga kada Martes nato ni siyang gihimo mga igsoon. So ana lang na mga higala muna nga ato gyud ang balik-balikon mga igsoon, kini man ta mauaw magbalik-balik aning balita mga higala nga tinud anay nga nahitabo mga igsoon. Di ra kutob sa litok mga igsoon. Amo ni tinud-anay mga higala buhat may pasultion. 20 minutos mga higala. Human makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan kong tuburanon. Arita mga higala bro Alcer Dongog. Alang siya hanggang mga balita karon mga kaigsoonan the captain moves mga higala. The captain moves. Ako singgi ko nang singgi bro Alcer ko nga ayo tong kugobildo. Boy, eh, kay mong kuyawan, may rulan butoy ba ang mga samad, mga kadlitan, hinoon may sa dakukabildo, boy. O, pabili na to na ang imuhang pagka-captain mo, subikan, captain mang kasatanan. Okay, pagka-security guard, ani bro, ang lisensya, ani, kining security guard, ay bro. Ako na, security guard ko sa una. Ya, makapanghambog yun ko, nga nag-agig yun ko security guard, kahantod karon ako man gitaguan ako ang lisensya. Pero security guard regid ang sa kwalisi. Sa kining iya security officer. Is organisi kwan mo na nga captain gihapon ni iya mga higala. Wala captain moves gihapon. Kuya E, the captain moves, please come in.
1: Yes, bro Jirel, may buntag ni mo og ni DJ Roland Boto yung sa tanan nagsunod sa programang kalambuan sa lungsod program sa 98.1 Beta Radio. People's Governor Pamela Pambarikwatro hugot nga misuporta sa mga bagong teknolohiya alang sa pag-protektar sa atong kalibutan o kinaiyahan. Hingpit ang pagpadayag o pagpaluyo ni People's Governor Pamela Pambarikwatro sa mga modernong inisyatiba nga nagtumong sa pagpangalaga o pagprotektar sa atong kinaiyahan alang sa mas malungtarong kagmaon sa sugbo. Ini human personal nga mitambong si People's Governor Pamela Pambarikwatro sa gipahigayon nga demonstrasyon sa SM Gone Environmental Company diin nga gipakita ang ilang labing bag-o nga waste management innovation og mga environmental programs nga dako og ikatabang sa pagsulbad sa problema sa basura. Mitambong ang maong kalihukan sa si Kintaro Duy ang Vice Minister for Global Environment Affairs sa nasod sa Japan kinsa mipadangat usab sa ilang kaalam og suporta sa probinsya. Mitambong usab ang mga mayor sa nagkadayang dakbayan og lungsod sa Metro Cebu uban sa mga representante sa nagkinalaing local government units kon LGUs. Gipasiugda sa baong panagtigom ang pagpaligon sa international cooperation ang paggamit sa mga green technologies o mga mas seryosong partnership tali sa nasod sa Japan o sa mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo aron makabot ang mas limpyo, hapsay o luwas nga mga komunidad. Kini nga lakang dako kayo kalamigitan sa tinguha ni People's Governor Pamela Pambarikwatro nga ipatuman ang usa ka tiunay o ginalian nga programa sa hustong paglumala sa basura aron mapreserba ang natural nga katahom sa tibuok lalawigan. Ang Cebu People's Action Center kon SIPAC nagpabiling on the go sa pag-abag sa mga kayuhan o limpyong programa alang sa kinaiyahan ubos sa liderato ni People's Governor Pamela Pam Barikwatro. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio og nanukad na lang dire sa Cebico to Tuburan. Shout out ni Sir John John Sumalinog, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Barangay Konsyal Juan Sultoris Gavilan, Ting Ril Aligo, Edi Induna, Ludovico Montesilio, Andy Laurenti, Lourdes Barquillo, Hildo Galliardo, Christian Montesilio, Judith Dungog, og siyempre, ang atong matinabangon nga konsehal dinhi sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Honorable Glenn Rigado and family. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, mga higala. Nagpabiling captain ang ihang moves, mga higala. Ingon nga unsahan ay bahid din nga kwa ng iyahang pagka-captain moves ang iyahang serbisyo, mga higala, bisan pag usana ka private individuals, bro Alcir, mga higala, mura po na mga higala captain sa na iyahang tirada, no? Na captain moves, mga higala, sa iyahang pagka-security guard, no? Ay minut iyahang kuang yun iyahang serbisyo da isip security guard, mga higala, kay makita rin mo na ang iyahang pagka-snappy, ha? Ang siyang pagkasnapi, mga higala, diya siyang pagbantay, diya si Biko Dospod, mga higala, no? O, na kanindot, basta higugmaon, ay mong trabaho. Malipayon ka sa imong trabaho, nga mo'y nakahatag po nimo o binipisyo na binas imong pamilya, manay mo yung panggaon. Nga nindot po katanaon nga nagservisyo ka, no? Snapi kita naon, makat. Ato, abro, sa si Biko, itanaw to, ang sapatos, ano yung bro, Alcir, murag, uglangaw mo to, no, slide. Slides kasinaw. Stopik ay mga higala, no? Gina, 25 minutos. Man makalabay ang alas 8 kabuntagon, mga higala. Tuburan, Cebu, the spring of success. SSS Advisory, the Social Security System kung SSS reminds all members to regularly check and verify their contribution, records, and benefits. Benefit status, mga higala. Scan the QR code to access the portal information material from SSS Bugo Brands.

mas dali mga higala ang inyong pag-check sa inyong mga SSS contribution mga higala. Sa mga nina-adreblo, ang nina-as picture. Did you know? Pwede i-report sa SSS kung wala kay SSS benefit gikan sa imuhang amo or dili sakto ang girimit nga SSS contribution para nimo. Kini, mga higala. Sakto gini. Kaya sa una, mga kaigsunan, sus, nag-security guard ko, bro, way back 2007 to 2010 or 9, mga higala. Adong na 2010? Usagi this problema. Kaya nagtuo, may mga higala in town, nakuha na kami pundos, is, yahak. No, so, wa man ito hug-hug sa mo ang agency ni ato, mga higala, probuyag itong agency, ha? Ni ato, mga igsun, pagkadaghana, rabong gwardya itong agency, ha? Hasta, pag-undang na mo, bro. Hasta mo ang kasbandugay mga ihatag. Di ko kalimot, December 30, mga higala, para pang New Year, unta ito na mo ang kasband ihatag. Nagtigo may mga 50 may ka-security guards, bro. Gidam, aga na mong git. Oh, sila ang opisina. Giransak na mo dito, eh. Hatag lagi. No? Hatag, wa kapugong ang gwardya dito sa ilang kwan, eh. No? Kay Jesus, burbida. No? Doon na mga inginani, mga higala nga. Pahit ba ya, security guard ka, mga higala niya, ang deduction sa mga swildo. Sabot, ang kitang takay mo, mga higala. Patuara, mga hapon ng binipisyo. No? Pero inigabos panahon, mga higala, inigtanaw na ito, wala ito, girimitan din, mga higala, sa tuang agency. O na, karon mas dali na, mga higala. Kay ang is, mga kaigsuna. Doon na, kuan mga higala. No? Kanini ang QR code, nga ilang gikuan na, mga higala. Nga, scan lang ni mo. Ha? Nabinagyan sa mga iPhone users, mga nana, no? Or pwede rin kapos Android na siya, bro, no? Pwede rin kapos, no? Aron nga, inyuhang ma... Sayran mga higala dihag unsay kuan mga higala contribution no sa inyohang contribution status inyong is mga higala girimitan bas isakto or wala mga higala sa inyohang amo kanang biya kanang mga ang mga katabang rumro no kanang

ng mga pabuwan ron dito sa siyudad. May laro ba kayong uban mag-agi na mag-agency mga Exxon niya? Doon na po sila ay binipisyo mga Exxon. Okay, so masayon mga higala, no? Kiparing kamutan gini sa Tuaga, Tuburan, Cebu, The Spring of Success, Facebook page mga higala, pinagi sa Municipal PIO nga mapalapos ni mga kiksunan aron mas daghan ang mapahibaw na to mga higala. Ngayon, ana na lang di ay kasayon ang pag-check na to sa tuang status sa SSS mga Exxon. Samtang mga higala, arita mga kiksunan, lain usab mga higalang post diri sa Tuburan Cebu, The String of Success, Kadasig sa pagbangon Garbos Batag Tuburanon mga higala. Tuburanon sa the official schedule of activities for the celebration of 169th annual fiesta mga higala in honor of Señor San Antonio de Padua is finally here. No, so dana mga higala ang ato ang mga schedule sa ato ang activities for our celebration sa itong ika-169 nga kasumaran sa kapistahan ni Señor San Antonio de Padua ni Katuagalugson sa Tuburan. Despite of challenges brought to the strong typhoons, earthquakes, and rising cost of fuel and basic commodities, matod pa mga higala, bisan pa man sa mga hagit, mga higala nga dala mga kiksunan sa mga kalamidad, sama sa katungkusog Bagyong Tino. Linog mga higala dito bugo mga kiksunan nga miigo nga nakapiktar po sa tuang pipila ka mga kiksunan sa lungsod sa Tuburan. Bisan pa mga higala sa taas sa presyo mga higala sa mga palaliton o sa presyo sa produktong petrolyo mga kiksunan, naaghapon mga higala ang espiritu mga higala sa ligon nato mga kiksunan pakigbisog nato mga Tuburanon mga higala. Bisan sa mga hagit mga kiksunan nga atong giatubang. So naa gyapon mga higala, wa gyapoy kausaban ang nindot. Nga hanay mga higala sa mga schedule. Sa itong mga activities sa kapistahan sa itong galugso sa Tuburan nga maghatag og lingaw mga higala, dili lang nato mga Tuburanon, kundi lakip na mga higala sa tuang mga dumudoong mga isoon. So ubos sa pag-panguna or ubos mga higala sa liderato sa itong batanong mayor, municipal mayor, honorable engineer Christian Daniel C. Diamante mga higala, mapasigur buhong gipresentar sa munisipyo o sa itong LGU sa itong galugso sa Tuburan ang mga kalihukan karong tuiga nga naglakip sa relihiyoso, cultural, pang-sports o pang-komunidad mga igsoon nga mga aktibidades nga giandam alang sa tanang Tuburanon o mga Tuburan, Tuburanon by heart mga higala. So we encourage everyone to stay informed, participate in the activities, and join us in making this year's fiesta celebration meaningful, peaceful, and memorable for all mga Exxon. Padayon sa pagbangon, padayon sa pagtinabangay, padayon nga mahimong garbo sa Tuburan mga higala. So bada diri ang ato ang pictures mga higala. Ato ding nga ma-access ninyo mga kiksunan sa Tuburan Cebu, The Spring of Success, Municipality of Tuburan 169th Annual Fiesta Celebration Schedule of Day Activities mga higala. June 4 sa tuang open ng salbo mga higala, 10 a.m. Kasalan sa Tuburan, 3 p.m. mga higala motorcade ini 3 p.m. ang motorcade doon ya sa 5 p.m. ani opening salbo mas mga higala diha sa tuang Archdiocesan Shrine of Señor San Antonio de Padua mga higala. Sa pagkaalasay sa gabi mga kaigsunan, replica procession. So doon natin procession mga higala sa tuang santos, sa tuang mga higalang patron, Señor San Antonio de Padua mga higala. Akong Osbon, alas 10 sa buntag mga kaigsunan, kasalan sa Tuburan. Katong gipahibaw dari mga higala ni Mission May Villaronte, nga doon natin libreng kasal mga higala. Alang sa mga ipon ng mga higala, pila katuig, nga wapag yun mga kaigsunan, hingpit nga maka mapabindisyon eh. Yes, altars kami niyo on sa tuwang simbahan mga kaigsoonan. Kay simbahan katoliko ra magyadi mga higala kaslon mga igsoon. No? So, karoning alas 10 sa buntag Hunyo 4 sa tuwang opening salbo. Alas 3 sa hapon mga higala, motorcade din mga higala alas sa tuwang kapistahan. Samta mga higala pagka alas 5 sa hapon, nag-activities na to, no? Siyempre nga ito ang mga religious activities muna, labing importante sa tanan mga higala. Ako ginambalik-balikon mga higala. Next priority na natong unsay mga kalingawan mga higala. But ang ato ang priority, ang ato yung unang prioridad mga higala, mao ang pagtimaan sa
kapistahan sa atong patron mga higala. Ang mga religious activities, ang pagsimba na to mga higala. Labi na gidiha sa ato ang opening salvo mass mga igsoon, no? Onya opening salvo mass. Doon na rabata mga higalay, ipahigayon nga live. Misa Nobina Mass mga higala sa atong kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua dari BT Radio mga igsoon. Alas 5 sa hapon mahuman sa alas 6 sa hapon mga higala. So kinsa to ganahan mo sponsor mga kaigsoonan, no? Sa ato ang kidini ang mga higalang live misa Nobina Mass paghatag ug buhing paghulagway mga higala sa misa sa kapistahan sa atong lungsod mga higala. Siyam ni kaadlaw mga higala hangtod di sa June 13 mga igsoon. Before and after mga higala sa misa Nobina Mass mga higala or sa ato ang Nobina Mass na to mga igsoon, i-mention, no? Unsay gusto ninyong ipa-mention mga higala, inyong business or unsa ba diha mga igsoon, no? Kay Hunyo 4 magsugod tani mga higala. So pwede ra gyud ninyong kontakon, no? Diri si Bro Roland Butoy, di bagas Engineer Fernando Bagubat Jr. or diri mga higala mismo nako or pwede mong mabisita gyud mismo po diri sa BT Radio mga higala kung gusto mong mopaluyo mga igsoon ning ato ang live nga misa Nobina Mass sa kapistahan ni Señor San Antonio de Padua. Okay, ana lang mga igsoon ano nya. Pagka June 5 sa probida transportation sector mga higala sa tanang mga habal-habal driver, no? Mga tricycle driver, tricycle driver, no? Gustong appeal mga higala sa mga kalingawan nato, no? Nga gihatag nato para sa tanang mga transportation sector, no? Nya sa June 6 mga higala, daily activity mga higala or day activity ni mga kigsunan sa June 6 market sector, oh, diha sa merkado mga higala na inyuhang kuan ani, no? Inyuhang programa ani diha sa atoang anha diha sa atoang lungsod mga igsoon diha sa merkado siguro ni, no? Nya sa June 7 mga higala akin ni kay motocross competition mga kigsunan diha sa Barangay Utso, no? Kining languyon mga higala dili ni Barangay Utso, Mangga ni siya. Okay, languyon man or diri ni sa size Barangay Utso siguro nga languyon ang mga languyon, no? Oh, sakto day. Barangay Utso ni diri ni wa ni matapon sa taytayan diri siguro ni dapit sa kuan, no? Dapit sa ilang Kapitan IB Luterio ug wa ko masayop, no? Kay Barangay Utso man, no? Okay, sa ako na hibaw-an kini languyon mangga man gid ni pero diri duha man ni kay ang kining taytayan sa languyon before og lapas sa

tayong mga higala, Pilgrim Mass Archdiocesan Shrine of St. Anthony of Padua, mga higala, no? Sa Hunyo, Nuybi, mga ison. Sa June 10, Push Bike Competition, alas 9 sa buntag, mga higala, Tabo-Tabo Street, dihagi sa Tubangas, noong simbahan, no? O niya, sa pagka June 11, Fluvial Procession, mga higala. Kaya to sa ding i-live niya po ng Fluvial Procession, ha? Hunyo 11, mga higala. Paniklarong oras kay kininiang agdon man po, mga higala, ang sitwasyon sa dagat ani, mga higala, no? Sa Hunyo 12, mga higala, siyempre, Independence Day, mga kaigsunan. Mauni, mga higala, ang ato ang parade or kining motorcade, mga higala, sa ato ang pag-saulog, mga higala, sa ato ang kagawasan, mga higala, sa ato ang nasod, mga higala, ng Pilipinon. Nga, June 13, mga kaigsunan, Pontifical Mass, mga higala, alas 10 sa buntag, mga higala. Sa Hunyo 13, mga higala, mo na ni atong i-live, mga kaigsunan, dere sa BT Radio po, mga kaigsunan. Gikan sa Hunyo 4, padong sa Hunyo 13, mga higala, Pontifical Mass, Archdiocesan Shrine of St. Anthony of Padua, mga kaigsunan. Okay, sa night activity, mga higala, atong ganon dere, mga kaigsunan, atong ipahibaw ninyo diyan, no? Municipality of Tuburan, 169th Annual Fiesta Celebration Schedule of Nightly Activities, mga kaigsunan, June 4 to 13, 2026. Fiesta Extravaganza, mga higala, mga night ni mga higala, ha? Sa June 3, mga higala, sugod is June 3, doon na tayo Fiesta Extravaganza, mga kaigsunan. Yeah, sa June 4, mga kaigsunan, Opening Salvo, Parish Night, mga higala. Yes, ang kininkuan, June 4, kining Opening Salvo, sa ato amang gining simbahan, mga higala, ni nga night, mga kaigsunan, no? So, sa una ni, as kung hinunduman, murag ka ng kuan pa ko bro, mga teenager pa ko, gitawag ni sa una, Lord's Night. Oh, Lord's Night ni siya, mga higala, ang tawag ani mga kaigsunan ng Opening Salvo sa June 4, mga higala, no? So sa June 5, mga kaigsunan, Deep Ed Night, mga higala. Muna siya ay kina-teacher's nights, mga pulis. Adi pa, hindi po din.

GA mga higala. Yan ni ang CSOs and TDH night mga higala. Sa dili sa Tontoburan District Hospital. Unya business sector sa Hunyo 9 mga higala. Ilahaning night sa business sector no sa mga ano to diha mga magpapatigayon mga higala, mga negosyante mga igsoon. No? Sa Hunyo 10 mga higala, Liga night no sa ato adong mga kapitan mga higala. Hunyo 10 mga higala. Pagka Hunyo 11 Kalampusan Music Festival mga igsoon. Ayo pagipaibaw og kinsa mga higala ang ato ang sikat nga banda niya no. Unya sa Hunyo 12 mga higala Mutya sa Tuburan 2026 og sa June 13 LGU Night mga higala. Ay murugop kay gipaspecify murugipa trailing pagida sa post na to dress Tuburan Cebu the Spring of Success da. Kung unsa gyud mga specific mga higala nga mga kuan ani kanang gitawag natog mga nga surprise no mga surprise yung mga kalingawan ini mga higala kay kini Kalampusan Music Festival pa man magibutang dire og kinsa mga higala muhatag na pud datog lingaw nga mga banda mga kigsona sa to music festival mga higala Kalampusan Music Fest mga igsoon no nya sa June 13 mga higala LG Unite wa pa sa Takibaw mga higala og kinsa mga gifts surprise ani ini nga mga kuan ato ani bro no? Kasi mga sikat ani mga higala ga mga iba kasi ha di ba kasi kuan ane si Jeriel Anderson mao na sa una mga artista mo na mga higala no ya karon mas siguro mga vlogger pud mga higala no sa kwarta 1 minutos man magalabay las 8 kabutagon mga higala no mao ni mga kigsunan ang ato ang mga activity schedule ug activities sa ato ang lungsod mga higala so kung inyo ang gustong reviewon ug kung say mga nahisgutan ato nga mga activities sa ato ang kapistahan sa ato ang galungsod mga higala buntag o gabi pwede ninyo bisitahon ang Facebook page sa ato ang Tuburan Cebu The Spring of Success mga igsoon. Okay, arita sa itong mga greetings sa Facebook bro, no? Okay. Murag ubay-ubay na gyud ang mga nag-comments diha karon sa itong Facebook Live mga higala. GC Rejingoy Kabigas mga kaigsunan nagtanaw karon sa itong Facebook Live. Okay, nya sa itong mga greetings si Ma'am Flor Burha College mga higala, kauban diha Sir Nictor College diha karon sa Barangay diha karon sa Barangay 2 mga higala diha sa ilahang ilahang kwan ilahang automotive shop mga higala Justice no nga ni ilahang kwan automotive shop mga kaigsunan Captain Idol Dexter Clarity by buntag ni Idol tuloy ang Unity Exhibition Game sa ito ang ABC mga higala ang Association of Barangay Council mga higala ito mga kapitanis na lungsod Tuburan upakita na usab sa ilahang abilidad mga higala natad sa paong naskusog sa basketball mga igsoon ilngig ni mga kapitan sa Tuburan din ani maasi-asi bro kay maintain man ang ilahang duwa no ang ilahang practice mga higala no? Doon na may 50 up karong Mayo 30 mga higala kining 50 up nga kinini ang kategory pero kining ato ang mga barangay kapitan di isa ginuno na bintahan okay panong ni kapitan sa laing lungsod mga higala di bintahan kay tibok to igsig duwa kung asa pista duwa bro no wala nga di ini bintahan ni ato ang mga basketball players kapitan ay bila akong idol la kapitan idol ha kinini ang Buni Bransuela kuya Buni Bransuela butangan mga higala sa di hinoon kapitan mga kaigsunan konsyel sa tuang lungsod is member Hinyo Arigo mga kaigsunan sus porbida taas dako gahi mga higala di basta-basta mga kaigsunan mapukan sa basketball mga igsoon ha siyempre mga higala kung sa kaligon ang iyang abilidad sa basketball maosan kaligon mga higala ang iyang pagserbisyo o pagtabang na itong mga tuburanon mga igsoon bisan pa diha siyang katapusang termino konsyel Eugenio Eugene Arigo mga igsoon. Okay, may pagpaminaw na ba kuya o si Boss Jan Paglinawan. Good morning, Sir Jeriel Bihasa. Si Jente, may pagpaminaw, may buntag niya from Tuminhaw, Tuburan. O niya, si Jayan Alindaw. Good morning, Idol. Pa-shout out, the Icos Guapa na kong Ian, Michelle Sotones at... okay no siyang ate sad ko no si Sheila Sortones ako ning i-greet das barangay putat mga higala ikaw kay ko ni kong amigo susugay kay ko si kong handom sa sabi tingan ani kong amigo na itubigan diha sa may unahan sa kinini ang putat cemetery by Ray Paglinawan no may pagpaminaw og may buntag nimo diha Paglinawan ba to ni by Ray og subject plido ani ni Barry sige lang kay ako tong i-review Very good morning ni mo diha ron, no? Sa diha si mga tubigan karon nagpaminaw, di na siya masipas pagpaminaw ng tuming higala. Jinsky Lumaktaw, good morning Kuya Jeriel, shout out ko sa ako ang papa diha sa San Juan.

nga si Jonard Psycho. Okay niya diha sa nga nagduka pa kuno. Ang iyahang siya papa niya, no? Og may pagpaminaw pag-usab ni mula Ma'am Jensky Lumaktaw. Unya may pagpaminaw may buntag diha karon ni Konsehal Raul Alnicule manghigala diha sa Barangay Putat karon, no? Good morning may pagpaminaw sa inyong malagaron. Matinabangon o grabe ka makugihon ninyo manghigala diha ang Konsehal sa Barangay Putat. Putat Glass mga higala, no? Si Kwan Raul Alnicule mga igsoon diya sa Barangay Magkasawi kanhi Kapitan Bunji Lanterna mga higala, now and forever mga igsoon. Karon niadto karon og hangtod sa hangtod mga higala, pabiling mong servisyo ninyo diya sa Barangay Magkasawi, no? Kanhi Kapitan Bunji Lanterna mga higala. Og diya karon sa Barangay Bulwang mga igsoonan ni Konsehal Abner Arniho may pagpaminag may buntag ni Ma'am Jima Sarlatan sa pagkakaron. Konsehal Jonathan Atan Dasilio may pagpaminog may buntag di akaros barangay Apalan mga higala. May pagpaminog may buntag sab ni Yuel Asingente Cabaron. Good morning gaw unsa mga igsoon di sa Kalubian or asa siya? Gaw og sa mga good morning gaw og sa mga kaigsuonan kuno niya. Igsuon niya di sa Kalubian Sumon Asingente family from Wilma Asingente Cabaron, no? Niya si good morning Kuya Jeriel, shout out ni Mamang Regina Asingente og happy birthday. Okay, happy birthday din mo diha mamang, no? Sa ni Regina Asingente. Og di Jisery Jingkoy Kabigas, mayong guntag boss Jeriel. Maayo pod pagpaminaw nila ni Ate Brenda Bindibil og ni Nini Kabigas sa Barangay City. Okay, may pagpaminaw ninyo di Ate Brands, no? Og di Dund Radio.

Okay, mga kaigsoonan, happy happy birthday to Vivi at Sassy diha karon. Kamanghurang anak ni Dong Jiswin og Leslie. Asin jinti kumahig mga higala das bargedos. Pagpaminag may buntang nyo di karon niya. Dito na lang tanong birthday song. Kay happy happy birthday sa day karon dito sa suod nga amigo higala ni Bro Roland Botoy, si Dong Jimar Kumita. Happy birthday! Das bargay kugon nga po na, bro. Dini mo ang bana ni Kwande Marji Kumita. Amo ni bana niya. Okay, may pagpaminag may buntang sa itong coordinators tupag, no? Tuburanong pagtinabangay diha sa proper sa kugon. Uy, nindot ini iham birthday. Birthday na, pista pa. No, birthday na, pista pa. Mga higala, das bagay kugon, no? Pag-usab, happy happy birthday do Jimar Kumita o ni Ate Sassy diha karon sa bagay dos. Okay, mga kaigsoonan. Arita mga higala sa dugang mga greetings Jason Galeardo Rekta. Shout out ko Deris Mohon Kolonya Kuya is Jerikta posting karon always maminaw og motan-aw si mohang live every morning. Thank you sa pagbasa and God bless and more power to your family and pa shout out kunila Nanay Mirna Diaz Bergedos Kuya always watching. Thank you all over the world. Og matod pa niya and thank you kay Kuya Alcher Dungog. Shout out siya ni Kuya Alcher Dungog. Salamat sa uniform Wito ay no. Wala ni ha ang ka Captain Moves mga higala ni Bro Alcher Dungog. Okay. Kinis dong Jason, na problema ko bro. Kaya kung amigo nga na agency sa security guard, nangita siya gwardiya kay pagjutiho niya dito sa usas mga poultry diri sa tuas long susuburan di Asglonia. Sa sulbidan ngita ko. Nakita na ko ni si Kuan way may trabaho dong Jason. Ang problema kay way uniforme. Oh, to the

Ko anda yung mahigal to the rescue. The captain moves. Alter dungog mga higala. Di karo nakajuti na yun mga higala. Nakahatag siya mga higala. Binagi sa uniform ni bro Alter dungog. Nanay, trabahong tarong mga higala si dungog Jason Galliardo Rita. Rimaana, argo na siya mga higala. Jason, Jan, kumahig kwista. Waiting sad ko sa hulugan. Ako is amu agency. Mag 5 months karong June or basin quarter palihog ani nila. Oh, ikwan. Paghulo, quarter paghulog ani nila. Oh, sige, i-check, no? I-check siya, kwan. I-visit ang ato ang Facebook page sa, kwan, sa kinini ang Tuburan Cebu The Spring of Success. Nadiha ang mga detalye, no? Nya si, ikwan lang, iskan lang ang QR code, no? Manuel Junior Kalida. Uy, dong Manuel. No? May pagpaminaw ni mo diha, no? O si Manuel Senior sa nimong pagmamaro ni mo dito sa Barangay 5. May pagpaminaw, may buntag. May buntag, kuya. Pa-shout out ko sa iyahang bro ko, no? Si Dong Richie Kalida. May pagpaminaw, Dong Richie. Dito ka rin sa Lungsos Katmon. O sa ako, iya ko ng mama amay. Di og iyang papa maning. Iya ka rin sa Barangay 5. Nabinaw ka rin sila. Salamat and God bless. O si Dong Dindin Supatan. Hapit na motocross, Dong. Good morning, Kuya Jeriel. Shout out from Barangay City, Kuya Jeriel. Hapit na manghigala ang event, mga kaigsuunan nila ni Dong Dindin Supatan o ni Boss Carling Supatan. Sa tuning ila, CDG Pro Audio. Okay, manghigala. Muna yung mga karaan, mga higala, no? Sa ato ang lungsod ng mga sound system. Muna yung nagpabilin na lang karon nga karaan, bro. Sa kung naabtan, mga higala. Ha? Kinini ang Kanoy Carling. No? Kaya sa una, mga higala, naam sa to ila Kanoy Tirsing, no? Nga Jamante, ila ni papa ni Kwan, ni Bro Warren, no? Ni Dungdong Jamante, no? Naapato kang pasauna katong ilahan ni Dante nga Kalida, no? Kailan Dante Kalida sa una para kay Dos? Oh, katong Kwan, mga higala, sa to ilahan Kwan, nga na to ilang sound system niya, ila kang Sir Loy nga Kwan, gantagian ng amahanan ng tagiya sa Kwan, sa Lois kanin ni Alitson Manok ba? Oh, mo na yung makaraan sound system sa una, Idilion sound system mga higala, no? Makaraan niya, karon na ibago mga higala kaning Aspilites and Sounds di sa namatinag mga egzonoy, ha? Di lana pang tuburan mga higala ng Aspilites and Sounds mga higala, di na basta-basta, no? Kay all over from Region 7 mga higala. Yabot na mga igsoon sa Aspilites and Sounds. So, kinsay, magsigarbuho na mga higala. The pride of Tuburan, Aspilites and Sounds, mga higala, ni Sir Joseph Aspi, mga igsoon. May pagpaminaw ni Mamunina Balsa, Amamagid, Aspi, Dias, Barangay, Caridad, Tuburan, Cebu, the home of Aspilites and Sounds. O niya, si, okay, wala ni mga higala, no? Yan na lang tayo, 8 minuto, sa di patahingpit, nga mapupos, mga higala, sa tuwang Tuburan ng pagtinabangay. Karon mga kaigsuunan, ang atuang orientation diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu mga igsoon. Niya nagpahibaw to na ko ako ang partner si ko ano? Okay, si Kuya Tino, no? Sorry ana. Okay, no? So murag di ka kuyog si Kuya Tino na sa Caridad karon buntag kay na sa hatod nga okay, coffee, ato ning kwan ang message ni kwan. Okay, coffee 10 a.m. Okay, no? Okay, so doon na siya ihatod nga coffee kwan, no? Ginini ang kwan coffee maker mga higala. Okay, kita-kita lang tanong nyo da karos Barangay Caridad, no? Kinahanglan man gyud, no, nga bisita. Sige lang kay kwara man ni, no, ang paglista ra man ato da mo sit in ta karon, no, sa ilang meeting da sa mga farmers diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, no. May pagpaminaw may buntag lang karon diha ni Kapitan Aldrin Olivo mga higala. No, good morning mo da kap, no, sa Barangay Caridad Bihira. Kita-kita taro ninyo diha, no, sa kinsa to gusto nga mo apil ning ato ang pinubring pagtambayayong pagtinabangay pagminahalay, ha? O nang itawag na tugtupag mga higala kay sa pag mga kaigsunan na antanan nga paghigugma mga igsuon. No? So ang paghigugma sa isigaingon mga higala mo sa na ang imuhang pagmahal nga to sa kitasan mga igsuon. No? Kay kung sa kunoy mong gihimo sa si katao mga higala nakapahimuot na sa to ang labang makagagaho mga igsuon. So pinagi sa tagjis-jis pisos nga tampo-tampo na to mga higala panahon nga doon na tayo tabanganan sa mga membro mga higala or membro nga matiliwan sa to ang atuan tinabangay mga igsoon sa tagjis pisos mga higala makahatag na ta mga higala, no, o kasulbaran or inuntang kinini
ang makaibanta sa kaguol mga higala, no? Una nga, pagmahal gyapon nato na may bisag tigdis-dis na mga higala, pero patigom na sa atong gidaghanon mga higala, matigom ng tigdis-dis, dako na kayo ng tabang mga igsoon. So, condolence day, no? Nga to ni sa pamilya karon ni Sir Marvin Roylan, no? Ang membro mga higala sa kininiang Tuburanong Pagtinabangay nga ilubong karong pitsa 29 sa Mayo mga higala. Diha sa kahaya karon, no? Ang iyahang kwan, iyaha karong haya na aron diha mga higala, kahaya yung patayang lawas diha karon sa Barangay 1, Tuburan, Cebu mga higala. Ingon man, condolensad gato sa pamilya ni Tatay Francisco Largo mga higala. Murag nalubong naman eh. No, sa Francisco Moni sila ang duha na to ka mga membro mga higala nga italiwan sa laing kalibutan nga ato na tabangan ang mga pamilya na kadawat sila bro og kag 6,550 ka pesos mga higala ang matag-usa nila mga kaigsuuna, no? So it's a good start mga higala. Maayo na kaining sinugdanan nato mga higala nga nakatabang ta mga igsuon, no? Ani nila mga higala ni anang kantidara mga igsuon nga mopay pagsugod nato mga higala. So padayon lang ta, no? Mga tupag members and officers, padayon lang kita nga magligunon mga higala sa tuang pagtabang sa tuang mga kamimbro mga higala sa tinabangay, no? So musibok sa takaron manata sa cluster 1 ato naning nakuha ang cluster 1. So barangay 5 mabikabisita siguro karon diha sa inyong barangay. Nangkamot ko nga maka-istorya na ko si Kapitan Esmero riha, no? Sana Esmero aron nga among maskidulan po di sa Barangay 5, kay sa Barangay 5 daghan ang nangutana, no? O kanus ako no may maka-orient sa ilaha, no? Naway maguda mo na kay gubikan sa mga busy kayo to mga panahon mga higala nga ato nang ka-schedule mga higala sa 3 o 4 marag mag-panpatay.

barangay 4, no? So, barangay 5, itakit sa taron nyo diha, after na kos mag-orient dito sa barangay Kalidad, anha sa kos barangay 5 karon aron pag pangutana, no, ni Kapitan Sana Ismero kung kanusa ang pinakahaom nga schedule ninyo diha aron makakandak tag orientation sa barangay 5 usab. Sa itong mga greetings sa Garon Reyes, sa itong mga certified diehard listeners, mga higala kung si Alboy na Puntilias. Good morning, may pagpaminaw. Dekaros Barangay Dos, tuburan si Buo. Ito ba karon mga higala? Dito sa usam ning ilahang kwan, San Jose. Mga higala, huwag ko masayap. San Jose, Katmon, Cebu, mga higala. Ang inyong maalagaron o labaw sa tanan, mga higala. Walaing tuyo o tumong, mga higala, mo ang pagservisyo sinudanay ninyo diha mga Katmonanon, mga higsoon. Konsyal, Boy na Pontelias, mga igsoon. Robin Antiste, Dennis Lungsod sa Tuburan, mga higala. O karon, Bulahan, taga-Katunanon, kaya na po siya ninyo diya, Mr. Bisyos Tinodanay. Konsyal, Boy na Pontelias, may pagpaminaw, sab ni Konsyal Dilia Pontelias dito karon sa Agsuaw, Lungsod sa Katmon, o ni Konsyal Tata Pontelias. May pagpaminaw, may buntag, usab karon ni Doc Idol Garner Verano. Good morning ni muna, Doc Idol, at ang veterinary medical doctor na ito, Galungsod sa Tuburan, ng Malagaron, mga higala. Diya karon siya ang veterinary clinic. Das barangay 5 may pagpaminaw may buntag. Nya dia karo ni Kapitan Idol Dexter Clarite. Good morning may pagpaminaw. Dia sa barangay Kugon o dia karos Mildex mga higala. Mari Mary Arnado, good morning may pagpaminaw. Dia karo sa Skina Cards, dia karo si Yahanga Barbecue Stand may pagpaminaw da sian tindahan karo no sa Skina Cards no. Si Mari Mary Arnado ingon man siya mga gisakparo dia. Si Dong Elton Jan og si Eva Mi Arnado. Si Dejen, good morning may pagpaminaw sab. Si Agaw Glenn Pahis mga higala, dia karo siya manukan siyang itlogan karo sus pagbida. May bagong abot ko no, o abot, wabam hurot po dayon mga igsoon. Yung mga dagko niya mga kal, mga higala no. Nga ni Agaw Glenn Pahis mga higala. Diya sa, diya sa Kwangad, sa may iskina landing mga higala. Diya sa iskinas pangas, diya sa Barangay Mangga Highway mga higala. Wala yung nag-display diya, mga dagko kay nga itlog o mga kal mga igsoon. Agaw Glenn Pahis mga higala na. Nga may pagpaminaw, may buntag sa blekaro diya ni Baydo-do Hilito. No? So sa kuning makadungan, usay, uka, o bakagan mga higala diya sa ilahan ni May Inting. Ah, nga kinini ang Inting Impas. Ah, Wilfredo Inting Impas may pagpaminaw ron diha. Oh, diha sa iyang karinderya karon diha sa kwan no. Makagan no. Makadungan may gusahay kaon diha ni mga higala ni. Kaniha diha gito. Wala ko kadayon mo kay magmalit man ko lang kumahaw. Unya na lang humas programa. Ah, ni Baydo-do Ilito may paminaw nimo diha og daghang kay salamat nimo diha no. Sa imong kanunayon pagsuporta sa tuluman nun usab. Des noa kinasal karon sa Barangay Utso. Onya si ah kisa pa maning uban ri. Si Agaw Titing Pulinar Libria may pagpamin-

0: Inaro daw, wala kayo mong haloblak, nagdukduk, rugbayo daw, mga higala, nagpalpal, mga kingsunan, para himo ang haloblak. Oh, ngayon pagpaminag, may buntag daw ni Agaw Titing Pulinar Libria, o ni Daywina, ha? Libria, may pagpaminag, ron ninyo, das Baragay Aligria. Sir Chito Isidro, das yung pising supply karon das Baragay Size, ngayon man, si Ma'am Litlit Galliardi Isidro. Good morning, may pagpaminag, ron ninyo, das yung pising supply, ma'am, sir, no? Niya si Pari Jerry, oh, si Ati Mama Ilario sa may pagpaminaw ninyo diha karon sa Matnog des Barangay Putat, no? O si Agaw Alim Morinyo o si Agaw Iking Tanhay. Good morning may pagpaminaw sa Nainini Jamante Butal, sila si Nainina Lariosa, sila Sir Doming Palayo may pagpaminaw o Ma'am Eva Palayo, sila si Sir Ladin Paglinawan, si Ma'am Ilim Paglinawan. Good morning may pagpaminaw la diha sa Sir Naldo Palayo diha si hangga aluminum glass shop ro niya des Barangay Apalan, no? Usan is mga sponsors po nato kriyanto mga higala sa kuwan sa ito ang Miss Anubina Mas, no? Baliko nato ni sila kaya kasin ug mo paluyo na sila silag balik mga higala ning ato ang paghatag ug buhing paghulagway mga higala sa misa kapistahan sa ito ang lungsod mga higala Anubina Mas mga higala magsugod opening salbo June 4 mga higala hanto sa 3 siyam ni kadlaw mga kingsunan nga ibalik-balik ug mention mga higala inyuhang mga panganin nyo diha, pamilya mga higala, no? Inyuhang business, no? Before and after sa misa mga higala novena sa ato ang kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. No? So at least magkapaluyo po ta mga higala sa pagpakaila mga higala mayong ibanghilyo mga kingsunan sa ato ang magmisa nga pari din sa ato ang kapistahan Senyor San Antonio de Padua. Okay niya si may pagpaminaw sa Bia Caros Barangay Mangga ni Kapitan Josepina Cuesta, no? Murag June na lang siguro takap diya si Muhang Kuan. E murag puno kayo sa schedule pod, no? Sa ito ang mga orientation sa ito ang tuburano pag tinabangay. Sa Kuan ha, diya sa cluster to, hinahinay lang ta, no? Kay musibog ta karon diya sa inyuhan ng cluster. Hinahinay ta, anam-anam lang. Kay humana na itong hagbuaya, humana ta sa kolonya, pero kolonya, wa manggiyo mo kuan in town, ito mga senior citizens, wag mo pasalig, mga higala nga mo yung presidente o ubang officers. Atong papatawag, tagbalik o orientation, nga naan ang mga medyo bata-bata pa mga higala ron po nga makatabang po sila mga iso na ning pagpabarog sa ito ang pinubring tinubangay des cluster 2 diha sa Barangay Kolonya o sa mga iso. Wala magkita igong oras mga higala. Hangtod ugma po na usab mga kaisunan kay alas 9:02 na mga higala. Adlang huibis, dungog yapon ta mga kaisunan. Sige po kini ang pubring iksoon, pubring silingan ang panaduna sa suspitog pagmahal sa sigeingon. Jeriel Asindiente, manamilit na sa gugmingon nga ang inyong adlaw. Nga Miyerkules kabuntagon, magbabugahog, magbalipayon. Daghan salamat sa pagpaminaw. Ugmaing buntag, pari bro Jimmy Lumakang, pari abay Junmar Bagabanga, bro Ramil Albanio, ugmam Ami Albanio, Dias Barangay Himama.
1: Asiniente, servicio, wai lipod-lipod, servicio, wai... 98.1 BT Radio.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparita ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes 10,925 bags sa 5 kapilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes. 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes. 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: New news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: Edilion, ang tagyaog tagduma, og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparegya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois lichen manok lichen belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 248-2389.
5: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihit.
6: Masami inauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
7: Uy, Kuya Atan, nausa maning atong amigo nga masulupon magkayog naong
8: dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ano masulog mo ang kayo kagnaong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usapay ninyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
12: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
16: Namiaoy.

0: abang, imo blood sugar.
1: Ato na kay diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: DTX 500.
0: Ato na kini anti-diabetic property.
1: Sama sa
0: Charantine, nga kapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko umtuhod. Wa ko kalakaw mga hapit do ka semana. Ni hubag karon paghaplas na ko sa liniment na wala in taon. Imo ko hoy salamat jud sa si liniment na ayo jud ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Kuya,
9: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness to your home. Marami na ang believe sa

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla, so niya kanya akong ginawa na ko. Sirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli alang akong kapuyo niya. Ay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive. BT 98.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun ako. Unya, dili man kong gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Ala, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan.

0: Insurance Services, handa mo sam nga mo-assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingom sa mga G&D Sari-Sari Store. Dalagin din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immune...

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1

0: 101.1 FM.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
1: V-tron. Subok na.
5: Ayun, sayang dong. Basta tapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo gagaon. Pag gamit nila, gagaon na.
6: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
5: Oh, dili. Pero kaon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
6: O saka tuig?
5: Oh, tambok na. Salamat ko sa V-tron.
1: V-tron. Subok na.
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
0: BT 98.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
2: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
3: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imong thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
2: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang na goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive

0: genetic information sa cells kini magaresulta sa abnormal growth.
1: Mm.
0: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 ug MITC.
1: Mm.
0: Ang antioxidant properties sa DTX500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Cell GP.
2: DTX500.
3: Ako si McCoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Kadungog nako sa radyo ang DTX500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX500.
5: Mabalik sa mga butika.
0: Makatabang ang power combination sa DTX500 ug MITC Sir GP.
1: Mm.
0: Kay ang DTX500 ug ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties.
1: Uh-huh.
0: Nga makapagamay sa hubag og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 ug MITC.
1: So perfect combination diday siya, Doc, ano?
0: Mm.
1: Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
0: Mm. Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP.
1: Mm.
0: Siyempre, dako imong liog,
1: bitaw.
0: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubot taon niya
1: mapagaw.
0: Niya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 ug MITC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong nga gwiter. Kinitungod kay ang DTX500 ug MITC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog.
1: Uh-huh.
0: Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX500 ug MITC para matabangan ang imo nga gwiter.
1: Mm, mojud ang pinakarason nga mag DTX500 ug MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang gwiter. Unya, sa mga wala pa'y gwiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung mulat pa man jud ka.
0: Mm. So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan.
1: Mm.
0: Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX500 ug MITC kanunay aron magahimsog.
1: Mm. Hangtod sa sunod na podcast edition sa DTX500 Health Alert, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kininasab si Doc Ramil Oy.
1: Maayong lawas ang pingan.
0: Ayaw abusuha.
2: DTX500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX500.
2: DTX500.
5: Pumali sa mga butika.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT

0: 4, 2, 2, 2, 4. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo, og gym? Adiado sab, ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, naalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa lichan madog, lichan belly og yempo. Katailo isa lichan madog, lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois, lichan manok, lichan belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching yung mga hangga. Imamansing ni Tangas Gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi mo nakapuyon, day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mo lawas na, ma'am.
4: Okay na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
4: Monching.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is the Morning Drive.
7: The Morning Drive.
6: BT 91.5.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto ka kung kwan yung kaplas o, salamat yung kong dako, kanyang herbal oil, ay, kung matay, kusibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
5: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor Prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major Prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong Grand Prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat o kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Bliss for life.
0: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. BT 93.1.

yato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adi ana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong

mga lisensya, alang na to sa mga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Gatan Insurance Services, mabahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services, o kingumsab ang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, giparigiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Gatan Insurance.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: The best buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar.
2: Dogdreds Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-220 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Vitron, subok na!
4: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Sorga del Sol. Ang ako nakuha ng sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, may na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya muli ho. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
3: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti. Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Bring health into your home.
6: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
6: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak ginaimong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods. Kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa

0: So arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana wala naman taga kaon kayo ning prutas, wala naman taga kaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo si Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-60-70-750. Again, 0906-60-70-750. Okay? Once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.

0: In Standard Time, isang kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League para isulong ang pamumuhunan sa Pilipinas. Malaking ambag ng Filipino community sa Japan para mapalakas ang ugnayan.

0: ng dalawang bansa kinilala ng Pangulo.
1: Headlines. Embahada ng Pilipinas sa Warsaw, tiniyak na ligtas lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia.
2: Headlines. Department of Social Welfare and Development naglaan ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City.
3: Headlines.
1: Pangulong Bongbong Marcos, nakikiisa sa Muslim community sa pagdiriwan ng Idil Adha o Feast of Sacrifice sa araw na ito.
3: Headlines.
2: Pahayag ni Senator Amy hinggil sa no-L scenario sa 2028, ipinangkibit-balikat lang ni Pangulong Marcos Jr. Pahayag ng Senadora, diversionary tactic lang ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
1: Kasong obstruction of justice, isasampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umunoy pagtulong para makataka si Senador Bato de la Rosa.
3: Headlines.
2: Pagtatangka ng mayorya na madaliin ang pagbabago sa Senate rule sa electronic voting, mariing kinondena ng minority bloc.
3: Headlines.
1: At tropical depression, posibleng pumasok sa bansa bukas at tatawaging bagyong Domeng. Department of Social Welfare and Development all set na sa posibleng epekto ng panibagong sama ng panahon.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League habang isusulong din sa Japanese investors ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pulong nito mamayang hapon sa mga Japanese stakeholders. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Gaya ng inaasahan ay puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na state visit nito sa Japan. Nagsimula ang 2nd araw ng state visit ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos sa pamamagitan ng state call kina His Majesty Emperor Naruhito at Her Majesty Empress Masako na ginawa kaninang umaga. Magsisimula naman ang aktibidad ng Pangulo sa hapon sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa isang samahan ng mga mambabata sa Japan at ito ay ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binubuo ito ng mga miyembro ng Japanese Parliament na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at mambabata sa Pilipinas upang palalimin ang diplomasya at kooperasyon ng dalawang bansa. Kasama din sa afternoon activities ng Pangulo ang meeting sa Japanese stakeholders at business leaders kung saan ay isusulong ang trade and investment opportunities sa Pilipinas. Makakasama dito ng Pangulo ang kanyang economic team at ang private sector representatives mula sa Pilipinas. Sasaksihan din ng Pangulo ang Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng Ayala Group at ilang kumpanya sa Japan. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi oras sa Japan at alas 6 naman sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo at unang ginang sa state banquet ng host country. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
6: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinapurihan ng mga Pilipino na nakabase sa Japan ang mga ginagawa at resulta ng walang patid na pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Lagi ani ang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin.
2: kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal kay Pangulong Marcos.
7: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinet. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. Doing a great job.
2: Yan ang pahayag ni Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatoon ang kanyang pagbisita sa pagtulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy,

0: Tapos yung Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
1: Samantala, magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang isyu at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa patungkol sa seguridad, ekonomiya, global peace at kaunlaran. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
0: The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
1: Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan diin ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pa magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayam ng programang Boses kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan-anya sa mga benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagang infrastructure financing, investors at employment opportunity para sa mga Pilipino. Sa tulong din ito ay mas mapapalakas at mapapatibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
4: Timely nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen our most of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
3: Yan ang pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bahagi ng layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa food security ng Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na kabilang sa mga posibleng talakay ng Pangulo sa kanyang state visit ang pag-amyenda sa Philippines-Japan Memorandum on Agriculture para maisama ang fisheries sector. Ayon pa sa DA, nais din ng Pilipinas na makatuwang ang Japan sa smart agriculture, gayon din ang pagbaba sa taripa para sa Philippine fresh bananas. Bago tumulak ng Japan, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete para pag-usapan ang mga paghahanda upang ibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa pool ng manungkulan sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 ay aktibong tinututukan ng malaking infrastructure projects sa ilalim ng programang Build Better More na karamihan ay suportado ng Japan. Kabilang sa malalaking proyektong pinondohan ng JICA at Official Development Assistance ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System at Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Noong January 2023, inilunsad ang Japanese-made na tunnel boring machine sa East Valenzuela para sa unang subway ng Pilipinas. Katuwang din ng Pilipinas ang Japan kasama ang Estados Unidos noong 2024 sa Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII Luzon Economic Corridor para palakasin ang infrastructure.

0: infrastructure, clean energy at supply chain. Patuloy ding tumutulong ang Japan sa Pilipinas tuwing may kalamidad. Ilan lamang ito sa mga pangunahing proyekto at suporta ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kyiv na kumitil sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit-kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino sa Kyiv at nasa iba pang lungsod sa Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, Mayo 23 gamit ang mga drone at hypersonic Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Winasak ng mga ito ang dose-dosenang kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang itinarget sa kabisera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng paunang 464,000 pesos na humanitarian assistance para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling itinatayo sa Angeles nitong linggo. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang profiling ng mga na-rescue at magbibigay ng kaukulang ayuda tulad ng financial assistance at burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, financial aid at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon pa sa ehensya, pagkabalik ng mga manggagawa sa kanilang lalawigan ay bibigyan sila ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program upang makatulong sa kanilang muling pagbangon.
3: Redistribute ng family food pack, ready to eat box, pero importante yung cash kasi hindi naman lahat ng pangangailangan matatagpuan dito sa taon na yun. Importante na maabot namin kagad yung agarang cash relief assistance na 10,000. Then pag-usapan natin ano namang livelihood ang gusto nila for the long run. Ang iniwasan natin yung kagutuman sa pamilya. Yung breadwinner either na injured or nangood ba, hindi pa nare-recover, or even worse, nasa labas man sila, pero wala rin sila. Pinapunta ko ako ng ating Pangulo, mga instruction ng ating Pangulo, na makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan para yung mga pangangailangan ng mga biktima, whether nakalabas or mag-aantay pa ng balita, eh mas kurado rin matutuwan sila.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla ng inspeksyon sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Pampanga. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga para personal na inspeksyonin ang nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dumalo ang kalihim sa isang situational briefing ng Unified Command System kung saan tinalakay ang pinakabagong update sa search, rescue at retrieval operations kabilang na ang mga hamon, resource requirements at mga ipinatutupad na safety measures sa lugar. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang search and rescue operations dahil hindi pa umano nawawala ng pag-asa ang pamahalaan na posibleng may survivors pa mula sa gumuhong gusali. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim na bumuo na ang DILG ng isang fact-finding team para imbestigahan ang sanhi ng pagguho ng gusali at matukoy ang posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Sasaklawin din ang investigasyon ang posibleng kapabayaan ng city engineer at city building official sa kanilang tungkulin. Patuloy namang nagtutulungan ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Unified Command Structure para mapabilis ang operasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders sa lugar. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sinabi ng Pangulo na ang Idil Adha ay paalala para pag-isipan at mas patatagin ang mga pagpapahalagang nagkakaisa sa mga tao bilang isang ng bansa. Samantala, maaga nagtipon-tipon ng Muslim community sa iba't ibang bahagi ng bansa para gunitain ang Idil Adha ngayong araw, isang regular holiday. Karaniwang ipinagdiriwang ang Idil Adha sa pamamagitan ng mga panalangin at pagtipon ng Muslim community sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, suspendido ang number coding ngayong araw habang epektibo ang double pay para sa mga manggagawa mula sa pribadong sektor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naibigay na ng Department of Trade and Industry o DTI sa unang batch ng recipients ang 2 billion peso e-transport loan program para sa public utility vehicle drivers at operators. Pumalo sa 13 transport cooperatives ang nakatanggap ng 3 million peso loan bawat isa para sa pag-umpisa ng kanilang transition sa e-vehicle, kung saan kasama nga rito ang grupong Pasang Mazda na pinamumunuan ni Kaobet Martin. Ayon kay Kaobet, malaking tulong ang loan program na ito ng DTI

0: diesel, 4 na piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang 9 pesos sa tapya sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng mapanatili ang ganitong rollback trend, lalo pat napipinto na rin matatapos ang kaguluhan sa Middle East.
1: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi halagang sabihin natin yung tightness still there.
0: Yan ang bahay ni Jetty Petroleum President Leo Bellas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga overseas Filipino worker na mag-loan sa ilalim ng OFW Negosyo Fund Program sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa kanilang trabaho at seguridad sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, katuwang ang DMW at OWA, maaaring makautang ang isang OFW mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may 5 taong palugit sa pagbabayad. Sa programang Boses, sinabi ni DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon na layunin ng programa na tulungan ang mga OFW na maging handa at matatag sa biglaang krisis tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan.
4: Meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. Ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
3: Si DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Energy pinasinayaan ang nasa 20.774 megawatt solar farm na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Chet, pinasinayaan nga ng Department of Energy ang nasa 20.774 megawatt Misamis Solar Project. Ang naturang pag-switch on inauguration ay sa pagtulong din ng FTC Green Company na nagpondo sa naturang solar project. Ang naturang solar facility, Chet, ay ini-expect na magko-contribute ng additional clean and sustainable power sa Visayas at Mindanao grid habang sinusuportahan din ang kabuuang energy transition goals sa pagpapalakas ng long-term energy security at resiliency. Ang naturang proyekto ay magre-replika sa patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng renewable energy investments at kabilang din ang pagpapalakas ng indigenous energy resources para sa mas malinis at mas reliable na supply ng enerhiya na makakamtan ng ating bawat mamamayang Pilipino sa hinaharap. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas. Radyo.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Time check, alas 11:22 ng umaga. Patuloy na nakatutok ang Department of Energy o DOE sa pagdaragdag ng supply ng kuryente sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, partikular na tinukoy ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang kasalukuyang 25 projects na inaasahang magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts bago matapos ang first semester ng taong ito. Pinalalakas din aniya ang mga linya ng kuryente para matiyak na handa ang sistema lalo na ngayong tag-init.
2: Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Binomonitor po nila at sinecheck ang maintenance sila ng kanilang mga linya at facilities.
1: Ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirmahan ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng compliance sa mga nagbebenta ng bigas sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mas marami ng retailers ang sumusunod ngayon sa price cap kung saan umakyat na sa 63% ang naitalang compliance rate. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagbabantay at spot checking ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry, Philippine National Police at lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi maibebenta ng mahal ang mga imported na bigas na pasok sa rice price cap.
4: Simula po, medyo maraming din nakakasunod dahil mataas pa raw yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
3: Yan ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 11:24 ang ating pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:25 ng umaga, oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos sa naumanoy walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa isang ambush interview sa Pangulo, nahingan ito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senador Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay tinawanan ang pinalulutang na ideya. Una nang sinabi ng Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senador Aimee kung saan ba niya nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
8: Unang-una, Pangulo, noon pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, o anuman ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo? Sa kanya nyo itanong.
3: Samantala, dagdag pa ni Castro na diversionary tactics lang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
8: Ito ay para matakpan, matabunan at totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pang trial pero para meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaaron pa na itaas o na ilabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putupan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may kanya nais na magkaroon ng ganitong klaseng grupo.
3: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery batay sa findings na Office of the Ombudsman. Inisyo ng 7th Division ng Anti-Graft Court ang PHDO nitong Martes, Mayo 26 na kinabibilangan din ni na Joe

0: bago ito inilabas ng korte. Ang PHDO ay pansamantalang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang sinusuri pa ang kaso kahit wala pang naisasampang formal na kaso sa hukuman.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mariing kinondena ng Senate Minority Bloc ang anilay pag-atangka ng mayorya na madaliin ang majority change sa Senate rules kaugnay ng electronic voting ng mga senador. Tanong rito ng minorya na kung minamadali ba ang pag-amenda sa naturang rule dahil nais nilang makaboto si Senador Bato de la Rosa at dahil sa ulat na mayroong majority senators na maaring arestuhin. Saan nila na ang ginawa nilang pag-walkout sa plenaryo ay dahil sa hindi na maayos na deliberasyon, lalo't ang isinusulong na pagbabago ay makakaapekto ng malaki sa kung paano umaten ng mga sesyon at proceeding sa mga senador at matupad pa rin ang kanilang mandato gamit ang teleconferencing. Dagdag pa ng minorya na nararapat na buksan ito sa isang healthy public debate sa halip na madaliin sa pamagitan ng paniniil ng mayorya.
3: Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media, na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun, para makaboto sila o nakakulong man.
4: It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ganitong kalokohan, violation of the rules.
5: Because they are disobeying our rules.
6: Malim.
2: Yan ang pahayag ng ilang miyembro ng Senate Minority Bloc.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema hinggil sa posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawa ang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagpumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Git ng minority leader, dapat na sundin at hindi baguhin ang Senate rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw ang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senador Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit ani nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kakasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG si Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umunoy pagtulong para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang reklamo dahil nila

0: ipagbabag umano ni Padilla ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Sinabi ng CIDG na ang paghahain ng reklamo ay sang-ayon sa mandato nilang imbestigahan ng mga krimen at ipatupad ng batas ng patas at walang kinikilingan. Una na umapila si Justice Secretary Frederick Vida kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad at kilalanin ang tuntunin ng batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, walang bahid politika ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Diyan nanindigan nga ang Philippine National Police na walang bahid politika ang revocation o pagbawi sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng pagtitiyak na tatalima sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. Giniit ni Nartates na ginagawa nila ito bilang kanilang mandato na tiyakin ang responsableng paggamit ng baril para na rin sa kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya, ang pagbawi ng lisensya ng baril ay ginagawa ng patas, profesional at may paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Nabatid na pirma na lamang mula sa hepe ng Firearms and Explosives Office ang hinihintay para tuluyan ng i-revoke ang mga lisensya ng mga armas ni De La. Una nga rito ay pinawi na publiko hinggil sa posibleng special treatment kay De La Rosa sa sandaling mahuli ito. Sinabi ni Nartates na hindi makaapekto sa kilos sa mga pulis sa pagiging dating hepe ni De La Rosa ng PNP at mananatili silang profesional sa pagpapatupad ng batas. Ipinag-utos rin ng PNP chief sa lahat ng mga unit commander na maigpit na sundin ang mga standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng ICC warrant kay De La Rosa. Kanya namang inatasan din ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o special treatment at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa tamang proseso ng batas. Mula rito sa kampo kami para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aabot sa 9 to 10 senador ang imbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos kumpirmahin ang pag-asampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Rimulya, may 3 senador na iniimbestigahan bukod pa sa mga nauna ng sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng investigasyon. Nilinaw din ng Ombudsman ng isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basihan ng investigasyon.
4: Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, diradahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
2: Pinabulaan na naman ni Ombudsman Rimulya ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon kay Rimulya, sadyang nasa flood control talaga at senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
4: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
2: Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara, nakatuon sa pagpasa ng mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa publiko. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Deisa na lalabing araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kagabi pasado alas 11 ng gabi nang matapos ang plenaryo kung saan na inihabol na maipasa ilang panukalang batas sa second and third reading. Sa plenary sessions, mula nagbukas ang sesyon, inaprubahan ng House of Representatives ang 36 na panukalang batas sa ikatlo at pinal na pagbasa, habang 29 naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga panukalang naaprubahan sa ikalawang pagbasa ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang panukalang Right to Access Information Act, panukalang pagpapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak ng National Feeding...

0: Mayo at 30 habang nasa Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsyansa na maglandfall sa bansa, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may naka-preposition ng mahigit 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang warehouse sa buong bansa para sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPA at tatawaging Tropical Depression Domeng kapag nakapasok na ito sa PAR. Sinabi ni Dumlao na bukod sa family o bukod sa food packs, meron ding mahigit 589 na milyong pisong halaga ng iba pang food items, higit 735 million pesos para sa non-food relief items at mahigit 153 million pesos para sa iba pang kagamitan. Meron ding nakalaang 923 na milyong pisong standby funds ang kagawaran para sa disaster response operations. Nakahanda rin i-deploy ang kanilang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala na po ang PAGASA hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino sa pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posible aniyang below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman ito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
3: Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lumahang makapaminsala. At kung babalikan po natin, 2023 na meron tayong El Nino, 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yon ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posible rin nating maranasan ngayong panahon ng El Nino.
0: Yan ang pahayag ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng hindi umabot sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong taon sa kabila ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Joffren Habaluyas, maaaring bumaba lang ng 170 meters ang level ng tubig sa dam sa katapusan ng Hunyo, mas mataas sa 160 meter critical level. Gayunman, nagbabala ang Weather Bureau na maaari pa rin maging banta ang El Nino sa supply ng tubig sa susunod na taon, partikular sa unang quarter. We are not-

0: habang lumahok sa AVC Women's Nations Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon, Ilocos Sur. Muling nagsama-sama matapos ang 2019 Southeast Asian Games sa mga veteranong sina Alyza Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina para pangunahan ang national team. Kasama nila sa pagpipilian para sa final lineup ang ilan ding PBL players kabilang sina Tots Carlos, Trisha Tubu, Royce Tubino, Thea Gagate, Chloan Mondoñedo, Kyle Negrito, Kayla Atienza, Alyza Eroa at Ara Galang. Kabilang din sa mga pagpipilian ang mga college standouts na sina Vanessa Sari, Jazz Elyarina, Clarice Loresco, Nina Itang, Third Two Dao, Tin Ubaldo, Natalie Estrellier at Lara May Silva. Tutungo na ang Alas Women sa Candon ngayong linggo para palawigin pa ang kanilang training camp. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:43 ng umaga, oras natin Pilipinas. Ang dabayanan po ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Dekalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Uwi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 minutes bago bag alas 12 ng tanghali. Mga balita naman sa ating lalawigan sa Luzon. National Irrigation Administration o NIA Region 2 puspusan ang ginagawang hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang service delivery area. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Puspusan ang ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 upang maihanda ang mga magsasaka sa kanilang service delivery area mula sa epekto ng nakaambang El Nino. Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro, ang Supervising Engineer A ng Operations Section ng ahensya, ngayon at napapaulat pang posibleng maranasan ang Super El Nino, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng awareness campaign sa mga Irrigators Association. Kasabay nito ay kanila rin inirerekomenda ang pag-aangkop o adjustment sa cropping calendar na nakadepende sa supply na mayroon sa water sources. Upang masigurong walang masasayang na tubig, kanilang isinasagawa ang rotational irrigation scheme at patuloy na isinusulong ang alternate wetting and drying technology na ayon sa NIA ay makakatutulong upang makatipid ng hanggang 30% ng tubig. Ang nabatid pang malaking tulong sa panahong ito ang mga solar-powered irrigation project na naipatayo sa maraming lugar na sa rehiyon. Magagamit ang matinding init ng panahon ania upang makapagpadaloy ng tubig mula sa mga kailugan at hindi na kailangan pang gumastos ng gasolina o krudo. Ngayong wet cropping season, nasa 109,000 hektarya ang target na mapatubigan sa nasasakupan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawin pag-uulat si Apollo Padaen, Local Health Insurance Officer ng Mountain Province.

0: yakap sa PhilHealth ay maraming mga medical benefits ang iyong makukuha sa nabilang beneficiaryo may sakit man o wala. Una ay kailangan may PhilHealth ID card number ang beneficiaryo. May mga yakap accredited na mga hospital na pwedeng mag-enroll sa programang ito at kasama pati ang apat na accredited na mga doktor ng buong lalawigan at kasama na pati ang mga municipal health officers na magbibigay ng libreng serbisyo. Lahat naman ng mga municipal health officers sa buong lalawigan ay accredited sa YAKAP program. Para sa Bagong Pilipinas sa Palapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Bicol Region, Naga City Mayor Lenny Robredo nakipagpulong sa mga opisyal ng National Electrification Administration para sa modernisasyon ng elektrisidad ng kanyang lungsod. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakipagpulong si Naga City Mayor Lenny Robredo kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda upang pag-usapan ang mga proposed at continuing projects ng ahensya na isang hakbang upang pagandahin ang serbisyo ng kuryente sa lungsod. Sa courtesy visit ni Mayor Robredo sa NEA's Central Office, sumentro ang pulong sa modernisasyon ng electrical infrastructure ng Naga City. Kabilang rito ang kauna-unang underground cabling program na layuning alisin ang mga salasalabat na kable na pupondohan sa ilalim ng barangay line enhancement program ng ahensya. Kabilang rin sa tinalakay ng dalawang opisyal ang relokasyon ng mga poste sa daan na nakakasagabal at nagdudulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Naga City. Dumalo sa meeting ang mga opisyal ng NEA na sina Deputy Administrator Vic Alvaro, NEA TERED Acting Manager Engineer Raymond Napilot at Butch Silvano Jr. at mga opisyal mula sa Naga LGU, Tasureco 2 General Manager Board Member Edgardo Piamonte at ang Technical Consultant ng NEA na si Professor Rualdo Del Mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Bicol, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa RCSP Servicio Caravan sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nagsagawa ng Retold Community Support Program Servicio Caravan sa ilang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Kabilang sa mga napagkalooban ng serbisyo ang mga residente ng Barangay Lubas, Barihay at Tibang sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government. Layunin ng nasabing caravan na direktang maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, libreng gupit, libreng legal na konsultasyon, mobile registration at iniba pang serbisyong pampubliko. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan kabilang ang Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, PESO, MSWDO, PDAW, Municipal Civil Registrar, gayon din ang Philippine Army at Integrated Bar of the Philippines Catanduanes Chapter. Bago isinagawa ang caravan, nagsagawa muna ng immersion ng RCSP team sa bawat barangay upang personal na makausap at malaman ang pangunahing suliran ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga natukoy na pangangailangan upang maihatid ang mas angkop na programa at serbisyo para sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako po tayo sa Visayas, ikalawang batch ng hog raisers sa Bohol na tinamaan ng ASF na tanggap ang indemnification mula sa pamahalaan. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Umabot sa 302 hog raisers mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng kanilang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na aabot sa 7.52 million pesos na kabuo ang halaga. Iniabot ang tulong para sa mga natamaan ng African Swine Fever o ASF mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at sa tulong na rin ng Provincial Government of Bohol. Nagmula ang mga benepisyaryo sa 17 munisipalidad sa Bohol na nagtipon sa Bohol Cultural

0: Center sa Tagbilaran City upang sabay natanggapin ang bayad pinsala o indemnification mula sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, nakadepende ang natanggap nilang halaga sa dami ng apektadong baboy sa kanilang hog raising farm. Mayroong hog raiser na nakatanggap ng 260,000 pesos habang mayroon din naman nakakuha ng 240,000 pesos. Base sa panuntunan ng DA BY, nagkakahalaga ang assistance ng 12,000 pesos para sa sow o boar, 8,000 pesos sa fattener at 6,000 pesos sa weanling. Bukod sa mga tauhan ng DA BY, dumalo din sa payout ang mga kinatawa ng Kapitolyo kasama si Provincial Administrator Aster Caberte, Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman at mga kinatawa ng 17 LGU kung saan nagmula ang mga nasabing hog raisers na apektado ng ASF. Patuloy ang mahigpit na border control ng lalawigan ng Bohol upang masigurong hindi na kumalat pa ang ASF sa probinsya at karatig lugar sa Kabisayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: National Authority for Child Care at ilang LGU sa Silangang Visayas nagsanib puwersa para sa adoption at alternative child care programs. Sa ulat mula kay Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Normal na lumagda ang National Authority for Child Care sa isang kasunduan kasama ang tatlong lungsod at 10 bayan sa Rehiyon 8 noong Mayo 20 upang palakasin ang administrative adoption, foster care at iba pang alternative child care para sa abandoned, neglected, orphaned, surrendered, abused or exploited children sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong LGU ang Santa Fe, Mayorga, Burawin at Isabel sa probinsya ng Leyte, Villarreal, Pinabacdao at Calbiga sa probinsya ng Samar, Catarman, Mondragon at San Isidro sa probinsya ng Northern Samar, kasama na ang mga lungsod ng Tacloban, Baybay at Calbayog. Dahil dito, ang kabuuang bilang ng mga local government unit sa rehiyon ay umaabot na sa 59 matapos pumirma ang 46 na LGU noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga LGU sa pamamagitan ng kanilang local social welfare and development office ay mangunguna sa pagsasanay sa mga magulang na inampunan at pagproseso ng mga petisyon para sa legal na pag-aampon. Inaasahang aabot sa 69 na batang legal na maaring ampunin sa rehiyon ang makikinabang dito. Ayon sa ulat, 77 na bata ang nailagay na sa kanilang permanenteng pamilya at 83 ang nasa pangangalaga ng mga magulang hanggang ngayong Mayo 20 kung saan may kabuuang 271 na mga bata ang natulungan ng mga programang ito simula noong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Allowance ng mga leader ng Senior Citizens Association sa Bacolod City dinoble. Ipinatayong senior citizen building sa lungsod, natapos na. Ang detalye mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Dinoble ng Bacolod City Mayor Gregas Ataya ang buwanang allowance ng mga presidente ng Senior Citizen Associations mula sa 500 piso ay naging 1,000 piso. Bukod dito, tinupad din ng lokal na pamalaan ang pangakong magtatag ng isang Senior Citizen Center. Kapag tuluyan ng operational, magsisilbi ang center bilang one-stop hub para sa mga senior citizen kung saan matatagpuan ang Office for Senior Citizen Affairs at iba't ibang mahalagang medical at social services. Bukod sa administrative support, inihahanda rin ng lokal na pamalaan ang pharmacy, dental clinic at eye clinic na magbibigay ng libreng check-up at kamot sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Inihahanda rin ngayon ang live training, skills development at recreational programs para sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Wala naman sa Mindanao garbage collection sa Davao City, magpapatuloy sa kabila ng suspension order ng DNR sa pagkatapon ng basura sa sanitary landfill. Ang balitang yan ihati sa atin ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Magpapatuloy pa rin ang regular na schedule ng garbage collection operations ng City Environment and Natural Resources o SENRO sa Davao City sa kabila ng inilabas na suspension order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR DENR Davao at Environmental Management Bureau Davao Region na pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng kasalukuyang landfill site doon. Ayon kay Harvey James Antigse, ang officer in charge ng City Information Office, gagamitin na ng pamahalaang lungsod ang bagong sanitary landfill facility sa barangay New Carmen. Naghain na umano ng motion for reconsideration sa DENR ang city government, kalakip ang resulta ng geotechnical assessments at mga rekomendadong corrective measures para sa dating landfill facility. Habang dinidinig ang motion,

0: ng lungsod ang maayos at ligtas na solid waste management operations matapos ang nangyaring trash slide sa sanitary landfill na kumitil ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Rizon Resilosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, mahigit 1,000 sako ng binhi ng palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa Tandag City, Surigao del Sur. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na naipamahagi ng Tandag City ang 1,000 sako ng certified rice seeds para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa nalalapit na wet season planting. Sa kabuuang alokasyon, 615 sako ang 160 variety, habang 385 sako naman ang 216 variety. Layunin ng inisyatibong ito na mapalakas ang produksyon ng palay at mas mapabuti pa ang kabuhayan ng mga magsaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi. Patuloy namang pinalalakas ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kapakanan ng sektor ng pagsasaka sa lungsod. Ang mga binhi ng palay ay naipagkaloob sa tulong ng DA Philrice na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na binhi upang makatulong sa matatag at napapanatiling produksyon ng palay sa komunidad. Nagpahayag din ng pasalamat sa City Agriculture Office of Tandag dahil sa walang sawang pagsuporta at paghatid ng iba't ibang serbisyo at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura, inaasahang lalo pang mapapaunlad ang produksyon ng palay at kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas Butuan. May report si May Jess, mga PUV drivers sa lalawigan ng Agusan del Norte. Tuloy ang pasada sa ilalim ng tupad, tuloy pasada program ng DOLE.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 267 ka mga driver ng pampublikong sasakyan ang kabuuang bilang ng mga nakabenepisyo sa tupad, tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE Caraga na ipinatupad sa Agusan del Norte Province. Layunin ng programa na maibsan ang nararanasang epekto ng mahal na presyo ng langis. Sa pamamagitan ng tupad tuloy pasada, makatatanggap ng sahod ang mga kwalipikadong driver katumbas ng umiiral na minimum wage sa rehiyon sa ilalim ng DILIP o DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. 6 oras lang bawat araw magtatrabaho ang mga driver sa loob ng 15 araw. Sa natitirang mga oras ay papayagan silang pumasada para sa dagdag kita at para hindi maantala ang serbisyo para sa mga commuter. Nakipag-ugnayan ang DOLE Agusan del Norte sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Caraga para matukoy ang mga hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan gaya ng Uplift Program. Inumpisahan ito noong May 21 at magpapatuloy hanggang June 6 ngayong taon. Makatatanggap din ang micro-insurance coverage ang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin natin ang mainit na balitang to, revocation at lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa inaprubahan na ng PNP Firearms and Explosives Office. Magbabalita live si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: Ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang revocation sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, pirmado na ng Hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng FBO License Revocation and Restoration Board na kanselahin na ang mga lisensya ng baril ng Senador. Ang revocation to license sa owner and possess firearms ni de la Rosa ay pinirmahan kahapon Mayo 26 ng pinuno ng FPO. Batay sa datos ng FPO, mayroong type 5 na LTAP si Senador de la Rosa. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang

0: mga armas na ikinukonsidera siyang na siyang kolektor. Sa tala ng FEO, nagmamay-ari itong si Senador Bato ng may 117 baril. Mayroon ding sulat ang PNP-FEO sa Police Regional Office 11 o Davao Regional Police para abisuhan si Senador Bato kaugnay sa sinagawang revocation ng mga lisensya ng baril. Pinasusuko rin ng naturang tanggapan ng PNP ang mga baril ni Senador Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon na. Ang revocation ng mga baril ni Senador De La Rosa ay bunso na rin ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder na ikaugnayan niyan sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Batay kasi sa Republic Act 10591 o Section 4, hindi kwalipagadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o mayroong pending na criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Sa ating na pong oras, alas 12:04 na po ng tanghali. Ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
1: Oras sa Bantay Radio, alas 12:05 sa kauntuhon dinhi sa Pilipinas.

0: Kay Galaan, maing udto, kumusta? Daghan ba ron nagpahuway? Tungod kay way trabaho, holiday. Holiday karon adlaw nga Miyerkules. Pit sa 27 na sa Mayo. Tuig 2026. Holiday ron, kumikan kay Eid al-Adha o Feast of the Sacrifice. Sa atong mga igsuong Muslim Filipinos. Og tanang mga Muslim sa tibuok kalibutan nagsaulog nining maong pangilin Eid al-Adha or Feast of Sacrifice. Nakita din eh kay nagtamod man sa ta, nagtahod man ta sa tinuuhan sa atong kaigsuunang mga Muslim mo nang gideklarar sa atong gobyerno nga holiday karon o adlaw nga diliting trabaho. Sa naandan, kaubanin nyo ning maong tuluman nun kining inyong alaga, John Carillo. Apan, sa gihapon, dili pa nato ikauban ng atong abogado sa kahinginan, si Attorney Mico, Attorney Michael Sanchez Zabalero. Gumikan lagi kinaa siya ay kabilinggan, doon na siya ay bisitang gi-entertain. Una, importante kaayosan ni, no? Ha? Panagsara ning mahitabo. Usa, kinilang unang inyong alagad, si John Carillo mo'y makikuban kaninyo nining atong usa ka oras nga tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Kada Lunes ug Miyerkules inyo nining madungog ug makita sa live streaming sa Facebook Live, ingon man sa YouTube ug madungog sa ninyo pinaagi sa traditional media. Mga FM stations nga musunod, no? O niya nag-hookup, nining atun tulumanon, 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo, o 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Nagpinangga ni Kino na ang kuanda? Sambuan da, kaya gipakpakan gudayon. Murag doon na ni sila'y behind si Alan Rusiti. Pero skinon, medyo nampiling ni Gamayron. Dili tungod kay trabaho, may kay baho naman may nga sa media industry. Wa manginay halidihay, trabaho rin mag-iapon. Pero napildi ang San Antonio Spurs. Ay, Ang iyang paboritong team, San Antonio Spurs. Pinanguluhan ni Victor Wimby, Wimbanyama. Napildi sa Game 5. Tuto na unta to, taguray daog, taguray pildi. Pero sa Game 5 karon, nakabaos ang OKC na sad, no? Ilubong man to sila sa Game 4. Nakabaos na sad ang defending champion nga Oklahoma City Thunder og motohinong dan nga ang standing karon sa ilang best of 7 championship series sa Western Conference Finals sa National Basketball Association o NBA 3-2. Usa na lang kadaog ang kuwang og ma-champion na ang OKC. OKC bagyog kay makigsangka sa New York Knicks nga moy champion sa Eastern Conference o muabot panig 3-3. Matagotloy daog unya gikinahanglan ang usa ka game 7. Ana moy mga pangutana nga nagtangag og dagkong ganti kadtong mga sugarol nagtangag sa nigdagkong pusta. Ang nakadaog paldo unya hinuktok lagamay ang mga napildi.
1: Aray ko.
0: Boy na mga igala. Katawa na yung minginon ganiha akong ang akong technical partner dire

Diya wa man ron atong abogado sa kanginan, wa man ron sa attorney, kay busy man kayo. So, ikaw lang una, Sir John. Unya, kay dili man ka abogado, Sir John. Unya, ang programa ninyo, ang balaod o ang katauhan man. Di lang ka muhisgot sa ang balaod, ang katauhan lang imong hisgutan. Hisgot gyapon tag balaod. O unsay epekto sa mga balaod, nganha ninyo nga katauhan. Kay kuan maning ato ah, kanang educational maning atong programa. Mga advocacy ni, ha? Nagdata sa advocacy, murag misyon na to nga, atong hatagag ideya ang katauhan unsay mga balaod, unsay posible nilang malapas ng mga balaod sa ilang pagsigig lakaw-lakaw matag-adlaw. Kay giingon ra mga ignorance of the law excuses no one. Kung ignorante ka, wak ka kaibaw sa balaod, dili na mahimong gamito ni mo nga may kanga. Uy, sorry sir ha, ayaw lang kong dakpa sir, wak ka kaibaw nga supak din na sa balaod. Muingon sa nang mananakop nga, kinahanglang mahibaw ka gyud og unsay balaod aron mahibaw ka kun kanus aka nga makalapas o dili makalapas. Okay, so mo nay advocacy sa atong tulumanon abwak. So unsa man ang abwak sir? Ang balaod o ang katawhan. Mo na abwak acronym. Dunay tulo ka mga balaod, dili kumuhatag ninyo og kuan og legal opinion or expert opinion, kay dili lagi ko legal expert. Ang mga abogado ray ang aya ni ana, pero doon naman sa kuy na sairan stock knowledge o niya akong mga research nga naghisgot bahin sa balaod o niya karong panahon na mga higala kay niya naman ta sa cyberspace, uso naman ang internet, basta doon na kay wifi. O kunwa kay wifi, doon na lang kay data, na kay gamayng load. Una ka ng imong load, doon ay data. Gawa na, baka internet na ka. Nian naman ta sa cyberspace. Mungutan na magunsan ng cyberspace, ako ng tagaag definition karong taon-taon. Apan diretso sa taining balaod, ang atong balaod naglambigit gihapon sa internet. Ang atong unang isgutan. Ug mao ni ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Usa ka balaod nga na-enacted o nahimong balaod ni atong tuig 2012. Nasa ato papila, 14 na katuig. The Cybercrime Prevention Act of 2012, formerly known as Republic Act 10175, is the foundational legal framework in the Philippines defining and penalizing digital offenses. Kanang mga sala o krimen nga mahimo nimo pinaagi sa internet, pinaagi sa mga computer, pinaagi sa cellphone, pinaagi sa paggamit og laptop, mga tablet ha, way labot ang kapsul. Eh, wa may kapsul nga kuan. Tambal sa to. Pero doon ay tablet nga dako-dako kaysa cellphone. Sumona, kanang magami, kanang mga krimen nga mahimo na to, pinaagi sa paggamit sa mga devices, computer devices, kining cellphone, gamay nga computer man eh, kay galaan. Maisip man yung gamay nga computer, ang mga dagko-dagko, tablet, kanya, notebook, laptop nga notebook, hangtod katong desktop. Katong karaan nga naglain ang screen, kanang imong tanasa nimo tanawa ang mga video o kanang mga sinuwat graphics, kanang naglain pod ang CPU, kanang central processing unit. Apan sa laptop, gitipo naman na mura na naglibro ang laptop, ukab-ukab ang ubos ana naa ang CPU, unya ang kanang imong pakliun nga adto nimo tanawa, murag cover sa notebook, murag cover sa libro, mao na ang screen. So compact nga computer, mas compact pagyod ang cellphone. Okay,
Ang atong gisgutan, Cybercrime Prevention Act of 2012. Nganong gimugna ning balaura tungod kay nauso na kaayo hapit tanan nagagamit na sa internet. Okay, nagagamit sa internet.

mao ni ang legal framework nga nag-define og nagpahamtang og mga silot sa mga kasalanan o mga krimen nga nabuhat ginamit ang digital space. Enacted on September 12, 2012, it provides law enforcement with procedures. Unsay mga pamaagi, gigiyahan ang mga law enforcement officers. Unsay pamaagi pag-detect, pag-imbestigar, ug ingon man pagtaral sa hukmanan sa mga tao nga nakalapas o nakasa sa cybercrime law. Unsay mga kategorya sa cybercrime? The law explicitly categorizes offenses into three tulo ka main groups. Una, offenses against confidentiality, integrity and availability. Unsa man ni? Naglakip ni sa illegal access. Nga kumon nga madungog nato kanang hacking. Nga gihack man ang akong computer, gihack man ang akong cellphone. Illegal access na usa na sa mga offenses o mga kalapasan sa Cybercrime Prevention Act o balaod sa cybercrime. Illegal interception, data and system interference. Kana manghilabot ka sa data nga naa diha sa internet, and the misuse of devices. Kanang dili na subay sa balaod nga paggamit nimo sa mga devices. Number 2, computer-related offenses. Naglakip ni sa computer-related forgery. Kanang i-forge nimo ang pirma. Kay duna naman kun ang atong signature sa una atong isuwat sa ballpen o niya sa papel, karon mahimo naman ang digital signature. Kay mahimo naman magsuwat ta karon pinagi sa email, pinagi sa messenger, uguban pa nga mga platforms, mahimo na tanga mupadag suwat, mupadag mga dokumento. Unya atong pirmahan na to, duna na po tayo digital signature. Kung imo nang i-forge, makalapas na saka sa Cybercrime Prevention Act. Computer-related offenses. Unya, ang ikatulo, kay gibahin man ni sa tulo ka mga grupo. Ang ikatulo nga grupo, content-related offenses. That includes cybersex. Yeah, mao lagi to. Tingali, nakadungog naman tingali mo anang dunay mga tao nga magdaas sa ilang anak o ilang asawa ba? Magda ngadto sa mga kanang computeran. Kana dunay daghang computer gud nga pabayaran mo, mubayad lang ka, makagamit ka sa ilang computer, makagamit ka sa internet. Unya dito, naa sila ika-chat. Nya katong ilang ka-chat nga may pagkamanyakis pod. Kasigaran ini dili ra domestic, no? Dili mga afam ni. Dili pod tanang afam mga bastos, pero naa gyud. Naay bastos ka na moingon. Pakit ako na kung maghubo ka di. Maghubo, pakita sa iyahang dughan, dari si babaw, pakita sa iyang ubos. Pero, muingon masan nga, dili ko mo pakita kung dili ka mo padag kwarta. O niya, ang pagpadag kwarta mga higala kay sayo na mala sa gayo. Na ay PayPal, Paymaya, Western Union, dini sa ato, GCash. Sa'yo na lang pagpadag kwarta. Data ang kwarta nga ipada apan ma-incash ni mo. Ma-incash ni mo. So, kanang ingon ni Ana, cybersex na mga higala.

0: malalimunag lalaki. Pakit-on sa mga private parts sa babae for a fee. Child pornography. Kanang mo-appeal nag mga malaway nga salida ang mga bata. Ang subura ba kay ang mugiya nila kasagaran sigon sa mga reports ilang mama bata na 8 anyos nga 10 anyos ipakita ang ilang mga private parts kay yun ang ganahan sa ni mga tuhan na mutanaw ang mga private parts sa bata nga bata man na kaya natin ang lihinoong kuhan ang normal kanamutan aw sa private parts sa mga dagko na. Pero mga gihapon na, madagko o mga bata, cybercrime gihapon na, cyber pornography, cyber sex. Kay ang kalapasan, ang malaway nga buhat, which is a crime, under sa atong mga balaod, gibuhat man by the use of the internet and computer devices. So mauna mga igala ang cyber crime. Kalapasan sa Republic Act 10175 nga maoy foundational legal framework dinhi sa Pilipinas nag-define ug nag-penalize nagpahamtang og mga silot sa mga digital offenses. Unay una nga gisgutan nato manang ayaw mo pataka kay mura kita naman tanan nagamit naman ta og ganang cellphone no daghan na magaling wingon nga naligsan to siya kay sigig doko ha magtanaw sa mga nangagi nga mga sakyanan nga sigig tanaw dito sa iyahang mga post damagan patay so ayaw mo palabig palingaw anang kuan anang inyong mga cellphone labi pa kay maayo na kaayo mong mo post og mga komentaryo og mga video ingon man mga pictures diha ha kamao na kaayo mong mo edit sa inyohang mga naong aron perting gwapahan inyong tanahon nga inigtanaw sa inyohang kamit up dili kay ila pero mo lagi na no mo na yung mga advantages sa pagkauso na sa internet nga hapitan ng tao nagagamit ng cellphone nagagamit ng computer pero doon na na'y downside kung ang downside ni ana kay kung makahimo ka kalapasan posible kang mapriso o makamulta under the Cybercrime Prevention Act of 2012 una na nga balaod nga itong isgutan doon na pa'y dugang ayaw mong biya niya. Kung pwede, kung magwantan ninyo, ayaw mong lihok. Pero laylay sa kayo, lihok lang, pero ayaw mong biya. Bumalik ko, humans mga pinomdom.
1: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Puffy, and bring health into your home.

Gabay sa Maayong Panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: pagdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
3: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihaw, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
4: Maayong adlaw! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health? Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopafi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactopafi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopafi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
5: Bring health into your home. Ako si Najib Rasul, licensed Bono Anis na abogidad. Yeah, dinhi ko sa Algeria, Pasibo. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit dito nga magdagandagan din niya sa imong sulok-sulok. Ma-revive ka. Sa itong imong magsigad panungkab, mawag kang na siya.
1: Bring help health into your home.
2: Alam niyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang LactoPuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng LactoPuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng LactoPuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
3: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng LactoPuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang LactoPuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink LactoPuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng LactoPuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng LactoPuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
6: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
7: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
8: Narito na ang sagot.
7: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
8: Iwas langaw.
7: Iwas baho. Iwas pig. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
9: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutuho gayon ang mukita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement.

na presidente, ingon man ang mga cabinet line agencies, no? Lain-lain yung mga departments. Apan, gitinguha, gyud, kinaaman ni gimbutan man ni sa Batakang Balaod, mga higalang, kinahang lang mag-enact gyud og Freedom of Information Law sa tibuok Pilipinas para ni transparency and accountability. Aron dili makaingon ang mga tao nga dunay gitago-taguan ang gobyerno. So kung doon na gani mangayo, kasagaran ini mga sakop sa media, mo'y mga risgar o pangayo nini mga igala. Ngayo bata panalitan dunay project ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development. Under this law, mahimo kang mangayog mga dokumento nga unsa man tong inyong programa, bipakit ako sa mga dokumento o in order ba to? Nakinsa may mga mahimong beneficiary, pila may budget ani? Ipakita na dito ang maong mga dokumento, dili na mahimong tagu-taguan. Otherwise, makalapas ni sila, kining maong mga government functionaries, makalapas sila nining maong balaod on freedom of information. Tingali nakabasa o nakadungog mo sa balita, ganin sa dinisa lalawigan sa Sugbo, ang Cebu Provincial Board, by balaorana na to sa atong probinsya, bago lang nakahuman sa third and final reading sa Freedom of Information Ordinance sa atong lalawigan. Sa ato pa, nisunod ni sila sa balaod nga o sa gimbutan sa Batakang Balaod nga kinahanglang dunay Freedom of Information dinhi sa atong local government unit. Unsa may mahimong i-request pursuant to this law? Official records, public records, documents pertaining to official acts or decisions, and government research data used for policy development. Unsa may dili mahimong i-request na ito nga itong tanahon? Information nga dunay labot sa national security. Dili ta makapangutana na national security na gani, sikreto na. Ang mahibaw ni ana, mao lang ang presidente, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, o kanang atong mga opisyal nga in charge sa pagproteher o pagpaligon sa atong nasudnong seguridad. Dili na mahimo nga murequesta. But other than those, mga dokumento nga dunay labot kita nga publiko, mahimo tang murequest under the Freedom of Information Bill or Freedom of Information Law. Doon na nalagi balaod ron, pero limited lang ato sa Executive Department. Wa pa makahimo ang Kongreso o Senado o Freedom of Information Law na kanang mo-cover sa tanan, Executive, Legislative o Judiciary. Appeal na ganing mga records o mga dokumento sa Korte Suprema, basta dili lang, wa lang ma-appeal sa exemption, makapangayo ta. Unsao man pag-file o request, mahimong online, mahimong pinaagi sa internet. You can submit formal request and track their status centrally using the e or electronic FOI portal. Directly with the agency, kung dili magani online, direct ngadto sa ahensya. You can also file a written request directly with the specific government department or agency. Contact their designated Freedom of Information Receiving Officer. Ya, doon na ba'y bayad? Huwag ay bayad, doon ta, no? Apan, kung mangayo kag kopya sa mga dokumento, tingali, pabayaron ka sa gasto sa bond paper, gasto sa printer, ginagmay nga bayad. Pero, sige na lang, basta mahibaw

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo.
2: Makita nimo ang ilang 100 kanang kalahian. Dili sila dali-dali mo saop. Ana, mo'y akong napatikdan, mas taas ilang endurance.
1: Sa Lactovet, sure winner ka! Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo.
3: Mogi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactovet, maura gyud nay nakaayo sa akong mga manok.
1: Sa Lactovet, sure winner ka.
4: Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus. Enzumo Plus muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus.

Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.

10 minutos na lang sa dipang alauna sa kahaponon, dini sa aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban gihapon ang inyong alaga, Jun Carillo. Ikatulong balaod nga itong isgutan ining atong episode karong adlawa mao ang may tungod sa Republic Act 11032, otherwise known as the ARTA Law. Ako na ning naisgutan sa atong programang Newsline. Gusto na kong balikon pag-isgot kay nakuangan ko sa mga detalye nga akong napaambitan ninyo itong unang bahin sa akong pag-isgot. Kining ARTA, nailhan sa ninga Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Sa ato pa, kining balaura nagsugod nini atong tuig 2018. Unsa may tumong nini? Huwag tangon ang red tape. Huwag tangon ang kanabitaw nga wa na kinahanglan ng paglangan-langan sa nagkalain-lain ng mga opisina sa gobyerno. National man o lokal. Langan-langan nun ang unsay imong tuyo ng mga dokumento o mga permiso aron nga mubigay na lang ka og suborno. Muhilom na lang ka nitong hatag og kwarta for the boys. Mao na'y red tape. Mao na'y gustong ikontrolar ug wag tangon ni ining balaura. Ease of doing business. Nga naman, kay kung doon ay daghang negosyante sa atong nasod, mga higala, magnegosyo ang mga tao, tinarong nga pamaagi sa panginabuhi, whether dinagko or ginagmay nga negosyo, medium scale, ginagmay, hatagan ginagkasayon kay makatabang nasa atong ekonomiya. Daghang negosyo, doon ay makatrabaho, doon na'y mukita o kwarta. Unya, kanang kwarta nga ilang kitaon, ilan ang gastuhon, ipamalit sa ilahang mga panginahanglan, mao na'y makapaumento. Sa yanong pagkasulti, makapaumento sa ekonomiya. Apan malangan o sahay ni, kung wala na'y ease of doing business. Nakadungog ba mo, ana, nga lisod-lisoron ang usaka gusto untang magnegosyo tungod kay dili sila parihag partido. O kung dili maganibahin sa politika, tugod ni sa pangwarta. Kanalitan di rin, mu-file ka o permiso, mu-apply ka o permit, business permit sa imong negosyo. Mahingon dahil nga, sige, i-comply o na ning maong mga requirements o mga kinahanglanon. Imong i-comply ang mga requirements. Unsa ilang ipangayo. Unsa yung mga bayranan, mga fees, imong gibayran. Pero gihapon, langan-langan nun ka. Murang ito ka ng pabuto nila nga pull-an na lang ka. Lisod-lisoron kag maayo. Aron nga tambal, nga dili na ka magkalisod-lisod, mukuot ka sa imong bulsa, muhatag kag suborno. Maunay red tape. Kung maunay gustong wag tangon, ni ining Republic Act number 11032. Og pinaagi sa maong balaod nga na-enacted in 2018, gitukod kining gitawag og Anti-Red Tape Authority, ARTA. Adto ta mo sumbong sa ARTA kung duna tay reklamo nga gilisod-lisod ta sa nagkalain-laing mga opisina sa gobyerno, panalitan barangay. Gilisod-lisod ka di as kapitan, panalitan sa munisipyo,

o mga component cities o chartered cities for that matter o kaha provinces. Gilisod-lisod ka riha, tirahan ni mo sila sa arta. Nakakumply ko sa tanang requirements, nakabayad na ko sa tanan ng mga fees, gagikinahanglan. Wa nagikatarungan nga dili pa nila pirmahan. Ari magkadaoga ana sa kanang red tape, marunong kayo ng mga tawhana. Ari kadaoga ana sa langan-langan, kanang yon nga, kuwar ba diri? Nag-leave ra ba? Or nagbakasyon? Ngayon niya, wagin siya gibilin nga puli niya, aron mo'y mo pirma in his or her stead. Yung wa may gibilin nga mo pirma. So kon mapungot na gyud kag maayo kay mura gipaantos ka wa nakahatagi og ease of doing your business, nakalapas na gini sila sa balaod. Republic Act 11032 enacted in 2018 ease of doing business and efficient government service delivery of 2018. Unsa may standard processing time? Magiyahan mo ha, paminaw mo maayo. Nagsunod ni sa 3720. Dili na tip sa hayalay ha, dili na tip sa swertres. 3720. Simple transactions. Kana mga gagmay lang kayong transaction, panalitan lukat kag business permit sa imong tindahan. Sari-sari store. Dili man na technical kayo. So, kinahanglang mahumana labing dugay 3 days. Makuha na nanimo imong permit. Granting or assuming wa na lagi kay kuwang sa mga requirement. Kumpleto na tanang requirement, kumpleto na tanang bayad ang tanan nga mga bayranan, mga fees. Unsa pa may katarungan nga malangan ang imong pagdawat sa imong gi-applyan nga permit. 3 days, simple transactions. Complex, medyo kuti o gamay nga transaction. Okay. Mahimong magpaabot kag 7 working days. Ito kaadlaw ng ating trabaho. Ayag i-appeal ang Sabadong Domingo. Lunes lang at dos Biyernes. 7 working days. Lapas na gani ana, muabot nag 15 kaadlaw o sa kabuan, angay na ka nga maagrabyado na ibinawangan mo kuha ni. Kumpleto na tanang mga requirements, kabayad na kustanan ng mga fees, o sa kabuan na unya dili manilisod ang akong gi-applyan. Dili manikomplikado. Complex transactions, maximum of 7 working days. Highly technical transactions, kanang grabe na gyud ka komplikado, dunay kinahanglanon nga mga pagtuon sa lain nga mga ahensya. Okay. Mahimo nga moabot nag 20 kaadlaw una nimo makuha. But no unnecessary delays. Kun pananglitan, mga igala, subay nining maong balaod under Republic Act 11032. Kun ang usa ka government agency kanang imong giadto aron applyan og unsay imong request dito, if that government agency fails to act on an application or request within the prescribed processing time, akong balikon, 3720, simple transaction, tulo ka adlaw, complex transaction, 7, highly technical transaction, 20. Kung dili gani na ma-process, the application is automatically approved. Subay sa balaod, maka-claim ka nga, approved na na eh. Duha na kabuan, sukan pag-apply na ko, kumpleto ko sa tanan mga requirements, kumpleto kong bayad sa tanan ng mga bayranan, gilangan-langan ako nilang maayo. Dili saan ko muhatag o padangog para for the boys, kay bribery na, o red tape.

0: Gala. Underneath sa opisina sa presidente ang Anti-Red Tape Authority nga na mugna sa pag-enact na sa Republic Act 11032 for Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So hopefully, tulo ka mga balaod ang atong gihisgutan ining atong episode karon. Karong adlawa sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Sangaan sa akong partner nga wa ron diri tungod sa mga kabilinggan, Attorney Miko, Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Sangaan usab sa atong mga sponsors, Lacto Puffy ug Asi Laboratories. Sangaan sa akong technical partner, Kinon Sinisa. Sangaan usab sa mga nagdumala ug maoy naningamot aron ma-hook up kining atong tulumanon sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, ug 95.3 DYAG One Heart Radio Samboan. Ako si Jun Carillo. Salamat sa inyo ang pag-ubana mo. Maayong adlaw.
1: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga sibuga, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko eh. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kasi hayaya, please ko kayo ang paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, yan yung nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. O andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod.

0: 08145260 ug alang usab sa nagita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store, ang Adan Insurance Services og ingon sa ang G&D Sari-Sari Store. Dali kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuboran, Cebu. Adan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuwa ni Konsyal Jonathan Adan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Athan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: Said Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Hello, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma, kay ako nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod, hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City, Mag-76.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem na ko. Ako si Joe Irenio, ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa nga mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kilong bugas.

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio.
2: Taginting na 50th

0: Manok Legend Bali Ogre Liampo na ginibaybutang sa A Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yam. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. At adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
6: Namiaoy.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya, nanay!

Tao ba nang inyong Kuya Cardo, dili guapo pero usok? Totoki lang, di ba dagaton ka? Out pa ang tanga ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina, sumaga kayo pa. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa madre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lulo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder... Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+. Protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon, uguban pa. Wonder C+, na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Kwan ba, kanang, basig, kanang nakiabilidad nga magsuwat og balak ba? Ayun, nagtagutagoy na yung mga abilidad. Yeah, sayang mo na eh. Biya tay balak writing contest huli round biya ni suwat so, nang balak na gud ipadani mo sa kanang programang tudling sa mga garay dali ra mapugay gud pwede ra man gud nimo i-address sa kanang RSV head office ana o Purok Uno barangay San Jose Malaybalay City ana ra man una ra man midiri sa kanang RSV head office Purok Uno barangay San Jose Malaybalay City Bukidnon ra midiri no pwede ra gud kay i-address nimo sa mo. Kaya ato nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry, kay mapilian na ito na, ika, kinsa mag-uwi buhatag, pulintawan, imong first prize, 3,000? Nari mo hatag, di mo na 3,000 doon? Second prize, 2,000? Oo. Dapat ay third prize nga o sa kalibo. Basta kay, magpadamog balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya 5 ka istanza. O, 5 ka istansa, makasabot mo muna istansa siguro God. 5 ka istansa. O niya, dapat, ang kada istansa niya, minimum, 4 ka mga sentences. Mawagin na inyong kan ba? Mawagin na inyong basihan. Mga pinalanggang tigpaminang. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, kanyod ka ng, paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Visayas ug Mindanao, oy! Visayas ug Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po din mong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Alang ka ninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Gibuhat ang tao sa dagway kinaiya sa Ginoo. Gipangga siya o giamuma. Kinaiyahan gihatag silbing kasa sa gugma. Pagkaanindot sudongon sa kinaiyahan. Apan gidaot sa tao o giabisuhan. Pagkahapsay sa kinabuhi, apan ang tao lamang ang nagsalikway niin. Tanawa ang kabukiran, may nakita ka pa bang kalasangan? May badungog ka pa bang awit sa kalanggaman? Gado na pa ba'y kapuyan ang mga lumadtang kaigsuon? Kung nalipay ang hakugtang kaigsuon, nan nga naguol ang pubritang katawan. Hangtod kanus ang ilang katagbawan. Hangtod kano sa magantos ang pubritang kaigsuon. Pamalandungi igsuon ko, may mahimo ka ba nga kaayo? Sa gamay nimong pagtabang, apanunod ako nga kasulbaran. Kinaiyahan atong ampingan, imaman ang tuburan sa atong panginabuhian. Gawdauta ay ang pasagdi, kinaghan pa ang umaabot nga mugamit niini. Ang tao o ang kinaiyahan sa tudling sa mga garay. Pinagi aning awit nga luksang tagumpay. Kulba po diba? Luksang tagumpay.

0: po niya, luksa o niya, tagumpay. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. Epektibo kay paminawa on ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Inisibo Dela Concepcion diri sa Puro Cuatro, Santa Cruz, Pakagan. Ang akong anak nga tong Marawi na paralyze herbal, kisuan niya sa biya.
2: Na paralyze?
1: Oh, ato ang akong gitawagan nga kauban ug tato dire ni palit ang Wonder Oil.
2: Mhm.
1: Oh, gitong haplas sir.
2: Mo ra imong gihaplas ang Wonder Herbal Oil sa imong anak na na-paralyze?
1: Oh, wala di ko nila gamit o laing kinirang Wonder Oil. Ako kayo pagtuwan nga maayon eh.
2: Yeah, kumusta naman sa karon?
1: Ako okay na kayo, sir. Pagkabunta, sa hotel, wala na pong plaza na putugod. Pagkabunta, ganun. Tulok sa mas kulit tayo, sir. Balik ang gawa na yung kusog.
2: Balik ang kusog. So, nawa na yung paralyze niya sa iyang lawas?
1: Oh, wala na.
2: Mm, pila edad si mong anak?
1: 18 years old. Mabit ang perting kuulan ako, sir. Ay, arte, mag kayo, gabikan sa hako, maligo.
2: Pero Wonder Herbal Oil, ragyod ang imong gigamit?
1: Oh, hindi ko rin gamit na eh. Manang, pasalamat eh. Ito sa RSB Credit nga nagkamuk na sila ng tambal na retibo, sir.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Wonder Herbal Oil. Anang haplas nga way kaparehas. Kanang na i-tailer, dili na amu, ah, oy. Wag i-milabot, anak. Kanang na i-tailer, wag i-milabot, anak.

0: Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpaminaw, no? Kanang Wonder Animal Vita, epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan, pangitaan ng naay manufacturer for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Mbonga del Sur. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kay lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ipagamit sa akong binuhing baboy, pero wala man ni angay. Hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ang akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga nak Animal Vita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod o ihi, galisod o bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus.
2: Kisa ganini ma'am, itong pangalan?
3: Si Emilita Salva.
2: Nga taga?
3: Napuri si Makagwait, Riga del Sur.
2: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder ba na ba plus?
3: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit karon.
2: May iyong gigamit karon?
3: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
2: Nakabawas na po ka kada adlaw?
3: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
2: Sa paggamit ni mo ng Wonder ba na ba plus?
3: Oo.
2: Sa una di ay?
3: Diligamit ko kabawas. Tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
2: Kunya karon, okay na?
3: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na kumagbawas.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder ba na ba plus. Karay na ko kuya cards ang Scrupulo family, Kalamba family, Francia family o Kaburatan family. Karay po na ko ang duwa ka anak kasilang Kent Adrian o Kate Andrea o labi na akong pinalangga nga bana si Dennis nga gapaminaw. Sa imong program kuya cards, sulit ka imi nga tigpaminaw sa inyo mga salamat sa pagbasa Rhea Andy ini taga Aliusan. Garay po pamilya ko dyan sa USM lang Kabakanod Cotabato, Norhan Sindad, kay Sindad Angel Ting, Alcaher, Gundalangan, Patayan, Gundalangan, especially sa ina ko si Ani Sindan. Sindad Balon, salamat po Razul Sindad, Balon to ng Matilak Mother Kabuntalan. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak o Vitron Drops, maligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
4: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Body Norte.
2: Sulti imi ma'am, kung unsa ka epektibo ang Vitron

0: pagpukaw na bigyan mo mata, dugay kay hing mata rin. Nakuratan ko kay nga naman yung bata nga, ano man hinuning mata na. Magnaigo, dugay kay sa kuwan, babaitamin. So, magpa-epektibo dyan yung kuwan, kaning bitron drops. Ano, anak ko man, gino, kay nga turgo na hinuon siya, apasag din na may angay siya sa vitamins, anak ko lagi, ah, turan ni continue o painom kay kanang inaangay man siya, di karon jud nag-upat ka bulan sinang kana timbang siya og kuan 8 kilos siya mag-upat pa ka bulan then kusog bugay siya mututoy sir then kung nga sus balik yung dining vitron nindot jud siya ipikto jud
1: yun na kanindot ang

0: Vitron Drops. Vitron Syrup, pindot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak, di ka mao sa klase, Vitron Syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron Syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron Syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron Syrup para sa 2 to 12 years old.
1: Pagkakuan ko sir, Malanga, Sambuanga, Sibugay.
2: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ang saan yung gamit nga, Vitron Syrup?
1: Vitron Syrup, sir.
2: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
1: Kuan ko sir, kanang pagana sa taon, sir ba? Pagana sa taon to nga Vitron Syrup, sir. Kanang sa Ginoo, sir. Sus, dako kay kausaban, sir. Karoon o katungan may kagamit, sir. Sa diyang ipag, gasulay may tami, sir. Di na ginuang, sir. Tama-tama, sir. Sus, Ginoo ko. Mangita na magkaon ko, sir. Kaya sir, magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mga yung kaon. Kuhala ka, inaanig ginining kuan ni Kuya Cardo di ay efektibo yung KDI.
2: Okay.
1: Kuan, sir.
2: Nga, pila edad sa imuang kuan, anak?
1: Kuan, sir. 4 ay 5, sir. Kay 2 minutes na, sir. 4 og 5, puro babae, sir. Puro buyag.
2: Okay. Nga, kumusta naman sila karon?
1: Kuan, sir. Dako yung magpasalamat sa inyong mga kuan, sir. Kanay yung...
2: Vitron.
1: Vitron, sir. Sus, nalang, saon nalang. Wala mo, sir. Dako, akong asawa, sir. Nalipay kong asawa, sir. Salamat mo kayo, sir, sa inyong mga product, sir. Vitron, sir.
2: Oo. Kinsa ganin itong pangalan, sir?
1: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
2: Okay. Salamat kayo, sir Ruel.
0: Ngunana kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot pod. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
2: Sir, ihatag daw ang imong kumpletong pangalan o address.
3: Kuan Romel, Umiktin, Agusan, Cagayan de Oro City.
2: Unsa may ato nga nabantayan, sir, sa paggamit aning Vitron Tablet?
3: Okay kayo, sir, kay sa akong pagtugod lang o kanaang painom na sa akong bata, kay hindi kaysa maminaw sa klase. Karun, pimintin na siya kakuan, kanaang ka-present na siya, marag kakuan na yung utok ba. Pero karun, sige na pong kung palit siya ang Vitron Tablet. Kay dali lagi siya makakuan, kanaang utok sa bata. Oh, Vitron Tablet.
2: Kining Vitron Tablet?
3: Tablet akong gigamit, tablet kay 14 naman siya. Ako, pasalamat po ko sa Vitron nga kakuan, kanaang nakakuan po, manakpot nga nakagamit ko ani karun.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron Tablet, no? Garay kay Lorna og Ili Cervantes, Luz og Tidi Martinez, or Jan og Ria Luzong, labaw sa kay Ariel Bintazar Zamboanga. Salamat sa pagbasa from Rose Kabilik, Highland Garden City of Sama. Shout out ko Nunoy Larano, Jonathan Yurong, Ima Yurong, Jima Yurong. Dia sa Blas Diot, Punta Mirai, Balianga, Misamis, Occidental. Shout out sa kumama Ernesta, Papa Felix, naminaw karon request o kantang Still Waiting at the Door. Pakigreet ako kasawa si Nor, permimi naminaw sa imong programa si Ray Agakan din sa Kabakan. Salamat kay inimo Kuya Cards. Thank you so much. Katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kanabitang kuan? Kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Umi ng kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Katong mga heblaron ba. Maybe apod maayong magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro nato kalit lang yung atake ng high blood na. Limag yung kakong mga atake na. Labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakuan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no? Aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mugamit gyud kag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Ato mga gagmeg bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Huwander Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa mag-iko nga di mapuka mo angkon na kay almoranas. Isa ni almoranas, butasan kamot. Wagi mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Huwander Himoaid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas. Aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Huwander Himoaid. Ha? Amina, kung napong kay colon problem. Huwander Himoaid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Take note nga atong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kay kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao na ang akong advice nimo, mag-inom kag Huwander C Plus nga capsule. No, kay kanang atong Huwander C Plus nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon ug uban pa. Naputay Huwander C nga syrup, no, katong mga bata nga 2 to 12 years old atong paimnon og Huwander C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao na available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Kuya Carl, sa akong lula, sa yung ex si Benjamin Curayag from Don Victoriano. Ngayon ako ang Batelier family, Dialing family, Ardiliusa family, ang asawa ang mga anak. Si Cute ug si Lian, ug ilang mama JR Batelier de ini sa Bintangan Carmine. Tatanaw ko akong pag-umangkon si Rulie Jean Cabillo ug Ai Cabillo na sa exam karon, salamat. Garay ko ni Rosana Almunti taga Masbate, nagpagaray si John ng Bukidnon. Garay nako si Kimberly ug mga bata Jeremy, Jelsey, Rose, Muli, Isil ug ni Jobert sa Misom Balyangaw. Misom ni Misamis Oriental mo nang Balyangaw siguro, Misamis Oriental. Ika ni Junril Ilim, Kuya Carlos, pag-aray akong igsoon sa Buhol ng Abrina family, Kalakar o Cordoba, sa Mati Dabao o Indahag City, o kumusta ka pamilya from Inday Cordoba o Patag City. Bueno, atong hatagan o pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Regina Calapis, no? Regina Calapis Agipo. O taga R.E. Ikleo Senior kag Dianao, Dinagat Island Province. Oy, ang title siyang balak na guluhan Sugilanon. Ato ni hatagan o kinabuhi. Dugay ng mga katuigan nga nang labay dinang Sugilanon sa kapalaran ay kulit. Sa kataas sa panahon nga sa paglawig ay dagsa sa lapihan sa puting baybayon kabusog timaba. O kabus kining usa ka binuhat na isama sa mananap nga nagkamang sa yuta. Tinamay nining ibabaw sa kalibutan. Pandilig sa payan ang tanan kay gunit kini sa akong kapalaran. Karon ani akining timawa, gitungas ko ang mahabog nga bukid sa Barangay Birsiba Bayugan. Sa Pamasin hikaplagan ko ang tingusbawan nga sa dugay ng panahon gipangandoy lamdaman ning kinabuhi. Apan karon ani ako naglutaw sa laod sa mga luha. Inumdumi nga ang mga luha dili

kanino tiningarian sa kalibutan. Nabanan sa huni sa mga tulunggon na nag-awit ng mga kalanggaman, larawan nining kasing-kasing. Nagmaya sa kalangitan sa lapian sa baybayon ang bagong Jerusalem sa silangan ni ining kalibutan. Rihina Kalapis Agipo, R.E. Iclio Sr., Kagdianao, Dinagat Island Province. Mauning balak na naguluhan sugilaron, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: lang to kanin yung tanan. Ato na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Bitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Bitron.
0: Bitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisa

0: ako jud siyang gipukusan og inom og 5 tanyawan capsule ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirok na akong ikaingon kay naa jud siya effect epektibo jud ang 5 tanyawan capsule Norven Fuentes 37 sa Kanhulaw Lapu-Lapu City.
1: Basta bukol-bukol iset panyawan plus mo na produkto gikan sa Said Marketing Incorporated.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay Sais, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul!
4: Bugas-bugas ug katul-katul
1: DTX 500 na DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul DTX 500 mabalik sa pinakabul nga butik sa lugar.
5: Nangita ka ba og paspas kasaligan ug barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
9: Sa Lactopapi. Lactopapi.
10: Lactopapi.
8: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: Kahibalo ba ka nga magka-record ng 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan o masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kay hibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo o pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam o emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibalo a ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang, o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal na otoridad. Kining pahimang no, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.

0: 93.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligon sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karong June.
3: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: sa kaliso sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka rinyo. Kumusta, kumusta, kumusta? Hinaot kami sa SED Panyawan. Aduna kay maayong panglawas karon, ha? Timani mga kaigsunan, kining atong mga produkto nga mga SED Panyawan, adunay katanyang kakayuhan sa itong mga kalawasan. Aduna kitay duha ka mga kapsula. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red, nga adunay mangosteen o luyang dilaw. O usab kining atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, nga adunay garlic o banaba. Pinatabanan ka ng tanan mga igala ka Panyawan sa tuang Panyawan kung makabuhay nga napamatudaan nga mirakulo kayo sa pagpatay sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas nato. Busa mga kaigsunan, kung ikaw aduna mangali kay mga gipanghambin diha nga mga balatian karon, ayaw ka balaka gumikan kay ania na karon mga kaigsunan, ang tinuod nga makatabang kanimo aron pagpakibato kanimo mga kaigsunan ang mga nagkadaiyang mga problemang panglawas nga posibleng mosulod sa imong lawas. Karon mga kaigsunan, alang sa katong mga kaigsunan natong adunay mga problema sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan, timan ikanunay mga higalang isuon, ha, nga ania na karon kining atong produkto nga herbal. Ang atong duha ka mga kapsula, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red, nga adunay mangosteen o luyang dilaw. O gusto mga atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, nga adunay garlic o banaba. Karon mga kaigsunan, alang sa kasayuran sa tanan, ania na karon ang maayo o epektibo nga haplas mga kaigsunan nga makatabang batok sa bisan unsang matang sa mga problema nimo sa imong lawas. Bisan pagganag arthritis, rheumatism, piang, lisa o baka mga igalang kapanyawang panuhot, no? Huwag tangka ng tanan. Pinaagi sa ato ang SED Panyawan Liniment Oil. Kining atong SED Panyawan Liniment Oil mga igalang kapanyawan, mao kini ang mirakulo nga hapla sa SED Marketing. Kabalo ba kahigalang isuon nga kining atong SED Panyawan Liniment Oil nakaangko na kini sa daghang kaayo nga pagkaalim sa bisan unsang matang sa mga problema. Bisan pagalig katul-katul sa panit kanang mga skin allergies, skin diseases o usab mga kaisunan bisan pagkuto, no? Ikangkang niining atong produkto. Mao ka nang kaayuhan mga higalang kapanyawan niining atong liniment. Mao kini ang haplas mga kaisunan nga nakaangkon og panyawan nga tinuod nga makatabang gayon sa pagwagtang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Kining atong liniment mga kaisunan, nagkantidad lamang kini og labing barato nga mga presyo. Aduna gani duha ka sukod. Mao kaning 60 ml og 30 ml. Ang atong 60 ml nga plastic bottle mga kaisunan, nagkantidad lamang kini og 100 pesos. Napakabarato nga makibatok sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan. Plus, mas makatipid ka pa. Gumikan kay angko ni ini mga higala kapanyawan ang pantabang sa bisan unsang matang sa mga lisa, pagpanuhot, pagpanakit sa tiyan, panga katul-katul sa panit o guban pa. Ang ikaduha nga sukod mga kaisunan sa ato ang plastic bottle mao kining 30 ml. Ang atong 30 ml mga higala kapanyawan 65 pesos lamang. Sa labing barato nga kantidad mga kaisunan, protection todo-todo. Mao kanay makuha ni mo higala kapanyawan sa imo ang SED Panyawan Liniment Oil. Busa kung pananglitan ikaw, aduna manggali kay mga pagpanakit sa tiyan, gumikan sa panuhot, aduna ba kay loose bowel movement, aduna ba kay pagpanakit sa imong mga muscles, aduna ay pagpanakit sa imong likod, sa imong liog o baka hawoy ka ng imong mga bagtak, gumikan kay nagtindog ka tibok adlaw, haplasi ka na sa ato ang mirakulong haplas ang SED Panyawan Liniment Oil. Alang sa kasayuran sa tanan, ha, maayo usab kini sa pagpatay sa mga bisan unsang mga fungal infections susama sa alipunga, mga katul-katul o uban pa. Kining atong SED Panyawan Liniment Oil mo'y ginapalit karon sa mga kadaghanan, gumikan kay sulba na bisan unsang matang sa mga problema. Kung panalitan na dunay pagpanakit ka ng imong ulo, maayo nga simot-simoto ni mo ang atong butilya, no? Ang humot nga baho nga imong kanunay pangitaon. Dili usab ka maulaw ni ini sa imo ang mga kaubanan sa opisina, gumikan kay ang kahumot niya mga kaisunan, aromatic kaayo. Mao ka na nga nindot yun nga makapais o makahatag o pagkabugnaw sa imong ulo. O usab medyo murag paminaw ni mong higala kapanyawan, magaan ka ng imong self. O usab stress-free ang imuhang kinabuhi, gumikan kay ikaw naka-SED Panyawan Liniment Oil. Timan ilamang mga kaisunan nga kumupalit kitag panyawan nga haplas, ha? Dili magpamataka. Katog yung tinuod nga dunay resulta sa kalawasan, ang SED Panyawan Liniment Oil. Ginama kini sa SED Marketing. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian, ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas. Boss sa Sed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
2: Tora siya! Nagdagan niya nagkugusti ni Bisonia!
3: Si Buhato niya sa atong anak!
2: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

ang lalaking akong kikugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma.

0: Ihatago kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
1: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurna Tayad. Soundman, June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
2: Kini si Max Urban.

0: ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Ania kining sugilan.
1: Ako ni sumbong ni Daddy, si Yaya Bernadette.
2: Onsa imong gisulti, Zonya?
1: Sultan na ko si Daddy Don nga.
3: Nara, dungdan, day Grace. Don!
4: Uyala! Hala, hato po lago ni mag-aping Bernadette.
2: O, syempre. Muabot ko dun si Sir Tan.
4: Hala, no? Nga naman ig muabot. Magapagwapad, eka. Magamik up, gid, eka.
2: Ayan na nag-comment niya, Alicia.
4: Kinahipaw ko.
2: Kasuya lang nag-imuha na ako. Kibisag butangan pagpapuha ang imong aping. Wagi hapoy resulta.
4: Kung unsa may mong hitsura sa way make-up o sa na ay make-up, maura.

0: tak nak drive, no, Dan.
1: Lagi bingung aku drive satu sekian.
0: Tak salah menggunakan aku ke Mituin.
1: Ano man?
2: Mag-taxi ka na siya dong.
1: Oh, ngayon nga, guys.
0: Lisod mangita ako ka parkingan, oy. Doon ay parking area sa amo ang opisina, pero may magpuno inikabot na nako.
1: Aw, mo, sad. Nandagko naman din nga itong mga anak, Grace. Hi, Sonia. Musta na ka? Are you okay?
3: No, I'm not okay, Daddy.
1: Oh. Why, ha?
3: Huh? Yaya Bernadette was bad.
1: Ano kasulti ka nga bad imong yaya Bernadette, Sonia?
4: That's true.
3: Lula, pibang!
1: Lula! Lula, hindi ko that's true. Ay, ha?
2: Ay.
0: Lang sa man ang gisulti sa bata.
3: Ako ang kanang Grace. Unya
2: na mo gisulti, ana. Ay na mo pag-discuss, ana. Not now. Mag-uniabot si Daan. Hindi natin sigutan na babaeng

0: ang ini mo. Ha? O saman? Patyo na ti ka karun? Ha? Ay, salamat! Salamat! Sipay da car stopping ang honking ko! Nga! Ablihan ko na sila! Animal! Dili ka pa tantong timalas, Alicia.
1: Gila ko mga paborito pagkaon, no?
2: Kaon ang tanang dundan. Na ay pichiro, na ay inunang bulbul, na ay crispy pata.
1: Oh, ang mga gini paborito na ko. Ay, gimin yung okay ko, anong inunang bulbul.
2: Lah, kaon.
1: Kaya tinagluto, ani Grace, ha?
0: Sa ate Alicia, Dan.
3: I love you, you Alicia, but I hate Bernadette.
2: Sunya, stop! Niyata stable. Stop!
1: Maldita gini akong bibisun niya, no?
0: May gibuhat si Bernadette kang Sonia. Gusto kong masayod kun sa niya.
4: Alicia, si baby GR.
0: Ay, eto as ihag mga ginikanan! Ako'y Yaya. Busa. Ay, angay mo bantay niya. Hala, no? Hala, ha? Murag, naadyo ka diferensya, ay. Unsa? Ay, wala, ay, wala. Salamat. Kaya wala din ka makadungag. Aduan ako sila sa taas. Ay, ito gawa ang pamilya. Ay, kay, gigang pabaya sa abroad si Sir Dan. At lagi, sige, gayon nga, makagakusga ako sa iyag, anak. Why makabuot ako? Sakon ko sila sa taas.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dali ka rin nyo sa Shed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time naman, mapakaranda ako. Hindi ko mag-uwi. Pag ilang ko si Kapsul na Panyawa, nabi ko mag-liit ako dugo. Ay, di na, wala na. Kaya sa muli nag-apumersan ako, kaya ilang taon kong gate kong base, madugo pa, wala na. Asa sumo, wala na gidugo. Kasi ang ihi ko yan, hindi natiga.
3: Silso L. Nerpiol, 65. Ang star ko sa Lupus Village, Airport sa

0: kani makatabang aron kanang imong lawas magmalig-on ug magmahimsugon.
1: Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Dalit kaninyo sa Sed Marketing ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen, ug usab sa Sed Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Sed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Makalingaw na magigit ka niya itong mga anak.
4: Mau cute. Niyan sa man, musakay paghihapon kagbarko abroad?
3: No. Dili na.
4: Nga naman.
3: Higaw na nakigaw na ito. Naon na ako magigusul ng tarinis Pinas.
4: Dahil
3: na. Ang bayo ng aniko, pansa kong pamilya. Mingo kayong mag-inusar ako sa abroad. Nga ako pamilya, layo kayo na ako.
4: Oh, ikaw. Amahan ka, banata ka. Irespeto kong imong desisyon, Dan. Oh. Kinsa na?
5: Ma'am, ako ni ma'am. Bantayan ako si Baby GR.
4: Kami lang ko na ibantay sa mga bata, Bernadette.
5: Pero ma'am, Grace...
4: Dan, kadit ha. Gawson ako si Bernadette ha. Bernadette, mahimo ba ayaw sagputla ang kalipay sa kung ba nang ato siyang mga anak? Mahimong musuroy ka, Bernadette, kung asa ang gusto mong musuroy. Kaya kami na ibahala sa akong mga anak. Kamundas si Alicia ang kulit sa pagsuroy, okay?

0: Nabalik ang babae. Ay, isukig na wang. Ay, palayo lang kung daan.
1: Ha?
0: La, siya lang kinaitabo.
1: Magkalagot.
0: Ay, dili lamang kumuntubay niya. Ako unyi, mahimunda utan nito.
2: Sige, magkagtanaw na ko.
0: Aguroy? Naibaw ka?
2: Naglagot ko. Nainsulto ko sa gibuhat ni Grace na ko. Iya kong gisiradan sa pultahan.
0: Ako yaya.
2: Di ba? Ako yaya. Gisulduhan ko sa akong pagayaya. Nganong dali man niya ihatag na ko si Baby JR, ha?
0: Makalagot yun! Makalagot!
2: Hala! Tututupay ngon sa mga kwarto, tralala! Siya, alam mo kayang buhato dito!
3: Usa!
0: Lagi si Ronaldo, ay! Tau-tau na ito ba yan nga? Tuwa sa mga kwarto, ay! Gusto kong musulod, kaya maligoon tayo ba? Wala mo ka obliye! Huwanya, ako kisapit! Wala! Tingo-tingo!
3: Sabi ka din ang kamuhunog, sulti! Pasag na ito siya, halis siya!
0: Ay, kuya, huwag magugoan ang babayaan na si Ronaldo!
3: Hunong! Hunong! Kitang tanang nahibaw unsa si Entresias pagkababayari siya, na kuya Juan. Nangita tag may higayon nga, ikasulti na ito si Grace. Ato pahibaw unsa ginas Bernadette.

Guapa na kayo ko. Wa na'y magalupig sa akong kagwapa. Bisan si Grace. Dili makapintaha sa akong beauty. Gusto kong makapahos kibuhat ni Grace na ako kakanina. Ang pagsira niya ako sa putahan sa ilang kwarto. Aron sila mga naog. May buhaton ko. Aron magkabuang silang tanan nga tuas sa taas.

0: sultin na lang ninyo sa tinod si Grace ug si Dan.
1: Ha?
0: Kiyawan mo na ako.
1: Oh, kisa ba nila kung kakalit magkasultin niya, ermitan niya buha?
0: Wapay gudi ay mo maanad. Ngaingon iniman ko. Kalit lang mo to nga, kalit lang pong mawa.
1: Eh, ang nandag ko na mo, nga mukanta o na ka, o sa'y ka mo sulti?
0: Ay, pagaw ko ay.
1: Usingan?
0: Pagaw ko. Sakit akong tutunlan o kinanta.
1: Kaya nga naman, ermitan niyang bruha.
0: Katong dito ko si babaw sa dakong kawa. Nga init-init gamay. Inikanta man ko. Wako'y hunong pagsigig kanta samtang gibidyuhan ko sa akong mga fans. Lagi! Kalami sa kong feeling diyang nakahumul ko atong dako kayng kaha.
1: Diin man kaadto, ermita ng bruha.
0: Ay, sa Burakay!
1: Ay, may pagkatakay na kaadto kag Burakay.
0: Oh, ato, sad mo sinubi ba? Nindot kay dito. Nindot kayo ang bas dito. Puti, pino, murag, asukar.
1: Ay, mo din itilawan.
0: Ay, wasa doy. Unsa may mong pagtuon ako. Yes!

Nia ang lighter. Ni ay mga daan nga sinina ni Alicia. Mauni akong dagutan din sa sud sa among kwarto. Ugun mo sika na ang kayo. Mugawas ko din eh. Magpakaroon inon ko na nasuffocate ko sa asusud sa kwarto. Oh, Sharo, dili sila magkabuang o panganaog. Dagutan ko na gini mga sinina ni Alicia. Nia. Ugun mo dako na ang kayo. Una pa kong musinggit o mugawas din eh.

0: na kakita kabasa kung nakita, Rinaldo.
1: Unsa man ermitan ang bruha?
0: Dapit sa may kusina ninyo. Daganag aso.
1: Hala!
0: Ay, kayo ligawa sa bintana, o Rinaldo.
1: Hala, nasunog ang kwarto lang Bernadette o Alicia.

0: prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
1: SED Panyawan with Garlic.
0: SED Panyawan Garlic para sa mga taong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with Garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pakamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki ng mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: unsa magahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sudulanon. Big Tima, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tana kabarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na 0917-182-8597, 0917-182-8597. Mao kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kapakit. Ulit na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa dai no.
8: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar.

0: Panindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa niya, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan niya ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang atambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon ug kamay. Sir GP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
1: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
4: 98.1
6: BT Radio.

0: Luya nam lagi ka bay?
1: High cholesterol mangud ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball? Dura ka daganan ako squirt? Gihangat ako maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisayad panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog nam lagi ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o

Ang saya-saya, clap your hands. Alright, Pinoy Standard Time, 21 minutos sa manakalabay ng stress sa kahapon. And you are now tuning in TYPSB to Radio 98.1. Kumusta mo niya? It's Wednesday, May 27, 2026. Sa mga nag-birthday na karoon, happy, happy birthday. Yes, of course, sa mga nag-mansari niya, happy, happy mansari. And also sa mga anniversary, happy happy anniversary na rin. Ato gining ipang-greet gyud kay special day raw nila. Sana all. Abot og tuig. Pero kumusta mo diha sa tuang Tuburan Public Market from Barangay 1 until 54 barangays and in the whole world, kumusta mo diha? Ato ang mga suking tipuminaw sa tuang mga viewers diha nga nagtan-aw na karon. Anyways, naka-live taron sa DYPSB to Radio. Wala lang nag-share diya mga langga, ha? Aron mas malingaw sa insurance. Oh, okay, mawala na itong lingaw matag-hapon. Punti, mingawa diri, oy. Ako namang usa diri. Wala ay nagkuhin, nagtikaw-tikaw. Anyways, sa inyo hanga mga request ni ay, send lang diya sa atong comment section. Kato nang i-play diri sa toang program, no? Ang BT musikahan mo siya, chikahan mo, chika-chika na po dalaing topic na po. Jean-Bert Pitugo, kuha na diha, tubaga na ito ang topic. Hindi mo na siya karelate, yung bata pa daw siya. Kamu diha, sa katong mga alams na katong mga cheater diha. Oh, tubaga diha, ang ito ang topic karoon, no? Sa caption, sa ibabaw ng pahin sa ito ang live sa DYPSB to Radio. Palihog nag-share diha nang ga. Then, request mo sa inyo ang favorite song. Sina oil. O, buksan mo. Nanay nag-request din, buksan mo. Papasukin ako. Sa iyo ha, Dina, Rosa, shout out to you. Jean-Bert Pitugo, hi DJ, watching again. Maying hapon, request na lang kong song. Anyone by Justin Bieber. And also ni Virgilio Duron. Good afternoon, Idol Israel. Okay, good afternoon, I Undo Duron. Diri sa Poblasyon Tabulan, Cebu. Salamat, Idol. Oo, salamat sa dimudi ha. Mayong hapon, Sir Virgilio Duron. Then, aga na sa inyo hang mga tubag. Ay mo kauwaw, no? Sa pag kuan niha. Type niha. Ang uban, mauwawon rin ba kayo ni? Wala na sa Israel. Sabaan kay diri pero sa personal na kay butingog ko. Oh, bitaw bitaw. Then natawalas guys sa stress sa 24 na hala panay sa tuang mga song request, no? Ato na ni sugdan kay mid show. Alanganin na. Langinin na kay late na pero miss Dishrans mo so. Grabing late. Shout out sa ni Ma'am Arlinda Lorigas. Maying hapon na muda, ma'am. Una play mo din mo song request gahapon, ma'am, no? Okay, buksan mo. Shout out. Dina Rosaot.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Epel, sa Mugan, Sibugan, sir. Salay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagkuman akong panghapla, sir. Kasi hayayat, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Og, Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Kuya, kainan nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kikag sugar o asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon, kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
7: Gamit, kuya.
8: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
7: Ha? Isa din naaan, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganda ng gamitan, kuya. Pwede ko, Ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba, kuya? Sige, at doon ako.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Pirmig ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-detex 500. Karun na yun.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
11: Detex 500.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
14: home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi. Lactopapi.
16: Lactopapi. Sa
14: Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
3: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
21: Closer to heaven with 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
19: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

Hello, stress, 30 shot ni na sa Gapon na sa Gapon, this is D. Rans. Ang yung di siya nga, dili guwapo pero macho. Oo, niya karoon hang ato ang kuan, The Flame daw yung request. Oy, ito ni Ma'am Diana Lynn. Okay, shoutout mo na Ma'am Diana Lynn. Ahem, ahem. O, tayo mo request na. Shoutout also ni Ma'am Arlene Dalurigas. Good afternoon din siya. Shoutout ko sa akong classmates, sa Arlene Arias Diha sa Abu Dhabi. O, niya malita po tayo, Jimenez. Niya request ko song at ang hira. At ang hirap daw, oy. Thank you sa pagbasa, Rich Rans. Then, Sarah Mendoza, good afternoon. Hello, Rich Rans. Greet ko lang yung second tia, tio, auntie, sa mga ikagaw ko diha sa Barangay Dosa. And Barangay Utso. Next month, pista na sa ato ang lungsod Tuburan. Greet food ko sa Family Flores and Family Tabo Tabo and Family Mendoza Vista. Pwede ko ma-request og song, Rich Rans. Hindi ka ipagpalit by Norhena. Salamat sa pagbasa, Rich Rans. You're welcome.

And kinasama ni mo ulit si Kuan, si Ma'am Diana Lynn. Mamista ka sa Kuan, ma'am. Suburan. Imong libre. Pero eh, sige, panay na sa itong mga song request. Shoutout mo na Ma'am Arlene Dalorigas. Dito mo song request at ang hirap.

Aida Tuas at ang hirap. Shoutout to Ma'am Arlene Dalurigas. And artist at ang mga greetings. No? Shoutout to Angie Baflor. Jacarons Carmelo Tuburay. Shoutout po ni Kuwaino ni Ati Martel and Kuya Tuni. Marami ka lang sa to ang program karoon niya. Bako sige pa na, wala ang tigbuko ni mo di Ati Martel. Si Kuwain, Angie Rekild. Oh. Ngayon ko na nagkuwan siya di ha. Siya tawag ani. Ngayon ko na nag katong poong pa sa magiginikanan sa una. Suso. Pero ang syarat yung tanan niya, no? Angie Baflor!

Standby na, naka-standby. Then also, shoutout ni Marabel Lanorias Labrador. Boss! Shoutout na boss. Boss Lot. Good afternoon, Nids Rans. Shoutout na lang ko sa ako ang banana Rini Boy o sa ko ang anak Christine. Nga ma-request kong song, Always Remember Us This Way by Lady Gaga. Thank you, Nids Rans. Okay. Love was in the sky. Ako na lang kadahon, Marabel. Ay! Lindot mang kutingog. Nindot i-tape. Tipon sa baka. Before na muna sa itong mga song request na John Bird Pitogo at sa nipinangat ito ang mga sponsor sa DYPSB to Radio 98.1. Stand by na muna sige hapon kinis Rizrans on 98.1 BT Radio.

Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Sais, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok

0: TBT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
1: Magamit sa Vitron ko ya kung gagaw si Dono tungkol sa iyang anak na may kansero sa sitaw sa dugo. Kan may tayong palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulong. Vitamin pagyut sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangitay ng sa vitamin. 1 week lang kuya makatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500
2: epektibo
3: sa pagbububo sa blood sugar level.
2: DTX 500
3: imo sa disugar sugar cane extract
2: ang anti-diabetic property.
3: Gikan sa palaya.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: Highly recommended
3: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong

0: ang saya sa'yo.
1: Alright, DYPSB to Radio 98.1. Yeah. Shout out din sa itong mga viewers diha no, nga nag-tanaw sa itong Facebook Live. Shout out ni Soplada ka. Hello, good afternoon, Doyle. Shout out lang ko, Drisa, ko ang kauban nga naghigda while naminaw ni mo, Doyle. Di lang ako i-mention kay Maulaw siya. Salamat na lang sa pagbasa. Okay. Ano mag-uaw-uaw man ang bibi na, be? Single or what? Ay, mga nang uyab, no? Pero salamat kayo ng marami, ha? Suplada ka. Saan po rin pong ano? Ikaw suplada ba? Raro kayo ng suplada, kayo ng dako. Kaya syarati mo na dun, ha? Suplada ka. Kaya syarati mo di, ha? Marebel, ano Rios Labrador. No, sa Sityo Tugas sa Barangay Bagunbo, San Carlos City, Negros Occidental. Anyways, para ito sa mga song request. Shoutout me, Chanbert Pitogo. Here's your song, Anyone by Justin Bieber. Good afternoon.

0: BTE Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala mo kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit punta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamuta na to nga dili ta magmasakit. Paningkamuta na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, ana. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system.

organic. Dili siya herbal. So arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko na tong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kun mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon kun nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot, mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makata

0: Abang yun, kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas, kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga, kanus-a ka, wag tangon ang kanang, kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-750. Again, 0906-6070-750. Okay? Okay, once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
7: 98.1 ET Radio.
8: Point one na BT Radio. Time siya guys, 4:05, and welcome sa itong oras and ang last and final hour sa itong program karon na BT Musikahan. Musikahan. Again, Chris Richards ng gihapon na yung makauban hantod alas 5 sa kahapon nun. Shoutout mo ni ha, Jeneer Trosyo. Oo, pa shoutout din sa shoutout mo ni Jeneer. O sa gaya ito, kung ano niya, air name niya. DJ Jen, DJ Jen. Limot naman ako. DJ Jen, shoutout mo ni ha. Oo, mayong hapon ni mo na DJ Jen. Kamusta man ito ang kuhan? Kinabuhing graduating. Sana all mo graduate na. Hapit na, gamay na lang agwanta. Gamay na lang kuhan, tikangunon. Gamay na lang antos. Mupaso na sila. Oh, kami din nagpabilin. Uy, may hapon niya naman Michelle Ortega Rico. Gimingo naman ko niya, ma'am. Uy, asa naman? Nagsige pa kag-post, ma'am. Ito ang vlogger niya in town sa sa Tabulan, Cebu. May hapon niya, shout out from Tapun, Tabulan, salamat. Tapun, dahil lahat, Tapun.

kontra niya sa mga tabulanon. Oh, si Kuan. Oh, aram mo na rin. Wag yun palibak. Wag palibak. Good afternoon, Israels. Request ko song Bakit ni Imelda Papin. Wala man taan ni Ma'am. Adores Domingo, Ma'am. Pasensya ka ay Mama Elisa na diya, Ma'am. Aram mo na rin. I know nga na may nakuha ka ron. Pala Elisa na yun. Then shout out also ni Frank Flores. Diagras Carmelo. Nagpaabot na lang. Tendredeng. Oh, haya ni nila, oy. Tendredeng. Shout out Frank, DJ Totski. And also shout out ni Maldo Mine. Good afternoon, these runs. At ako skog song, Umaaraw. Umuulan, wala akong kabalugin sa'yo nagkanta, DJ. Ikaw na'y bahala from Mag-Agta, Lusong, Tuburan, Cebu. Thank you. Uy, salamat kayo. Tanan niya, ha? Karang mo lang kukubantay ano yung Mag-Agta. Mag-Agta, Lusong, Tuburan. Ukan ha, diyan napita na. Pero shout out ni Wadap, ma'am, Maldo Mine. Oo, sa inyo hang papaminaw di ha. Batian kita mga suok-suok ano sa kuan na kabukiran. Shout out. Then also Roseline Arjanti Dungog, wa ko'y comedy runs o iki wala ko kasulay og nangabet. Bili ba ano nila? Ano sila kasulay ano yung kabit-kabit? Very good kaayo ay. Malangit sini padong. Joke lang. Roseline Arjanti Dungog, thank you so much. Ikaw ra. Oh, request ko siya song Ikaw Ra by GR. Oh, sige. Nya din also shout out ni Marabel Honoris Labrador.

kabit na nga feeling on na maoy na yung oh, maayo ng imudmud sa buhan na nga daghang kaayon na oh. Maayong imudmud sa buhan nga daghang kayo aron makamata ba. Okay, grabe naman po na ikaw, brutal na po na yung maroon kanyang bitaw mga kuan kanang kaning mga maritison o dating sa ilang pamaba mo honey kusog ka ay mo ko ano kuyo kay mga inistorya ay also Frank Jenner Trocio kasoy anak ya ay nakabit-kabit din sa kuan di ay Jenner pastilaner kesa may mga ikabit ner eh ako nabantayan ano niya diri katong pag duty ano niya diri kuan man kanang niya usahay na siya katawag tawag to na o muadto ko sa pikas nga boat muli kay siya wala siya na ikuan na ay katawag tawag nga kanang nga mugawas ko mugawas ko ko na nagtago-tago na po siya mula si Lloyd gari tumatay ka to Frank si Lloyd our boys nga kuhain na apil lang si apil lang yun si Lloyd apil lang si Lloyd shout out to Lloyd our boys di si Lloyd o ka nang marag na ay gitago gani pero ambot lang ano ka ng mga bataan nga unay katawag magtago-tago man na. Okay na din siya feeling vlogger gihapon awa mga feeling vlogger uy pag-post ma'am uy alam mo ka bantay nag-post-post ni si ma'am kuan na Mr. Ortega Rico masama ni wain kuan ha wain lain-lain diya ma'am ha kaya padayon na wala kaya kasi sulado naman siya sana all sulado Bilaya. Arta sa kipahaya ni Ma'am Diana Lina. There was a request, Ma'am The Flame by 6 Part Invasion. Good afternoon!

0: pagsibisyo, needing mga musunod, transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug atan insurance services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og usab ang G&D Sari-Sari Store. Naa lagi diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuwa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Para sa malimpiyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
3: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
5: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health in

22 minutes past the hour of 4 o'clock in the afternoon, and you're still tuning in DYPS Beat Radio 98.1. Oi, shout out ni Shiner Trosho Diha, shout out ni Israels ni Frank Forrest, yung gimingaw ni Joanna Gomez, mingaw ng bibi na. Wala, ipang mingaw mo sa kuan, inyohang mga kalaki diri. Well, shout out yung duha ni ha, Jenner and Frank. Oh, karas ang bisita dere. Ang buta sa gato mo sa kagamay tao eh. Gamay tao. Shawai na comment, shout out mo ni ha. Huwag asa magkaroon niya. Request ko niya, Kadina by Winston Lee. Okay, Kadina. Kalahit ba sa ni mo nag-request? Uy, ganit rin mo na itong request niya. Napay nag-ong-ong dere, ong-ong. Yeah, yung naka-standby din yung song. Frank, lima ka buok ka. Tagbo ka. Imuha sa paway na. Also, good afternoon, DJ. Shout ko din sa Sityo Tilim Kalatrava. Gaulan-ulan, DJ. Shout kong Kuya Tuto Jory. Nga tabian ka ayo, DJ. Salamat. Uy, shout out ha. Tuto Jory. Oh, padayon na imong katabian. May manang tabian, ma'am, kay Pranka, diba? And also, okay, kaduha ginyang send, eh, kay para siniguro. Anyway, sa ang inyong mga greetings, diha, di ka naman ito, hindi mabasa, kaya ito, ang ginyang telokon, yun, no, DJ Ranz. Gawas natin siya maso request, guro, o maulhi. So, muna yung atong utangon, upapuhon na ng board. Kaya karon kay medyo taas-taas mag-uras. Kaya pa siguro ni. Bina Ronel, kulemar ba ko na doon may hapon ni Trans, mo request ko kanta nga tubod sa naughang sopa. Yat banga na yun ang request ni ko ay no, bakit? Ang request ni Aramunares. Yat banga yun. Good afternoon, Jay. Shout out ko ni Wana. Okay. Then also, shout out ni Gian Paolo. Guru ko ni mo, DJ, mangwala ka kay Balo. May wala mo. Michelle Artiga Rico. Pwede ko mahilig mong unfollow man. Usahay kay mawala man sa kong kuan ito. Notification. Akala siguro na yung ikuan ni Mita, no? Kanang, usa to yung ikuan ni Mita, di mo hilig kong kuan ko. Kanang, visit-visit. Visit-visita. Visit-visit. Rizaldo! Ah, Rizaldo. Risa Saldo, gabihan DJ, shout out ni Carla Chorima, nga pinakagwapa sa bandera, diri sa Michael Traba, DJ. Yan request ko, sound is runs, Tampo by Scott Sakli. Thank you, DJ. You're welcome. So, ito pa rin ko, yung maso request na. Yeah, shout out also ni Kuan. Boards, ako lights pa rin niya, DJ, runs, gwapo, request ko, sound natin, is gonna stop us now. On the play, nag-nimo, thank you, DJ, runs, gwapo. Okay, birds! Shout out to the birds then naade to yung bibi. Oh, naa siya yung bibi. Naay bibi, ang bibi na. Naomi Indak, good afternoon, Israel. Shout out ko sa Tagawangan Dos, labi na sa mga Indak family and the Bolero family, labi na sa mga Subang family di Israel. Salamat sa pagbasa niya. Request ko song Nang Dumating Ka. Yan siya ako request ha. Parang padaw na nilimot. Marabal! Pero salamat kayo, Naomi Indak. And also, umat na lang na ako ay... Okay, sige, stand by for tomorrow. Frank! Pasensya kayo, DJ Totski ha. Nangunay mo na siya. Pero, gusto ka, ato aning i-play, pero... Kailangan niya kay dedication nga paano? Isa man para asa man ng kantahan ko.

kita mamay. Wagi ko kita. Oo. Nya, bisan pagkuan. Di ko hilig unfollow man. Di sa ko hilig og unfriend. Gawas lang siguro ka nang kuan na ka na mag-chat-chat. DJ, pwede ka on niya. Pero dili ako may mukuan. Dili ako may mangunay. Natagbo taan eh. 27 minutes past the hour 4 o'clock. Ato si pangayot ni Maribel Lanorias Labrador. Shout out to that, ma'am. Boss Maribel. Always remember us this way.

0: Radio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Taday loy sa Lechon of Lechon Baling Ogra Liampo. Lagi na ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Medog Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Medog Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Tagaytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3C ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay. Cash pabuenas: 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
2: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
3: The product of RSV Training. Mapalit sa inyo yung suking boutique.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
11: 98.1 DT Radio.
12: Your music, your request.
13: Alright, well, it's another time, 36 minutes past the hour, 4 o'clock. Shout out me, Sarah Mendoza. This song is for you, ma'am. Hindi ka ipagpalit.

0: 89.1 BT Radio Vtron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vtron tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, hindi siya kalakaw. Nakapalit ni Vtron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vtron tablet.
0: Vtron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Das bang imo blood sugar? Ato na ko yung diabetes? Mag-dip! TTX 500 kang TTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuray Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuray Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
7: and now the home of real music.
0: 98.1 BT Radio.
8: All right, the Philippine Standard Time, 49 minutes past the hour 4 o'clock. Nalatay ilan.

independent minutes before tamo ends itong program karon. Then shout out guys sa itong mga late viewers di ang nagtan o karon. Shout out to Boards ako guys paril di siya ng kuwaparkos kong song. Late naman ni Boards oy. Pasensya kay Boards na kayo na pa yung naka-standby dito Boards. Nga ang nakapait pa yung Boards kaya dili na tumaplay tanan na. Apay naka-standby din no tulog ka song naguna pa ni mo before pangimuha niya. Shout out dahil ni Evangeline Tio Parales sa imuhang mama na may hapon ni Jai nagpamino ko daw permi din sa Barangay 2 kusog ka ayong radio sa akong tindahan nga gamay salamat sa uba sa Rijerans. Then also shout out ni Jai Abunda. Shout out mo na pre mayong hapon pre di akong skugon tuburan Cebu ay pagpamino na lang thank you sa so play ni Rijerans. Then aritining usan to mi tanuti aritani ko ano shout out mo na kanang si tawag ani niya Risa Saldo ugma na lang sa request mamahan kay ubsan na kita sa oras niyo nya na pay naka standby diri nga usa ka song before ang imuhang song niya so ako na lang i-continue uma pohon okay na bang gyapon ta ugma Rizrans niya. San ba ni Annie Kuan? Ni Roslyn Argenti Dungog. Sa mga song request, ikaw ra. And, mara to. Ugwat na lang pohon boards. Pasensya kaayo. Saka sa station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. Sa program director, mabar itong radio station, assistant manager, shout out to engineer, Naomi Silianti Bahaw, o sa mga umandiri si DJ Buddy, Genesis Imba Floor, this is DJ Rans, and I'll be leaving you the song, coming from GR Shabog. Shout out to sa nag-request, ano si, Dungog, no? Si pangalan ni? Roselyn Argenti Dungog. Here's your song, ma'am. Ikaw ra. Bye bye, everyone. See you tomorrow. 3 to 5 p.m. These rants. Saringa.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta ang imong adlaw karon, Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active. O karon, Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita. Dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak, kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1?

0: pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapo ni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pinga, kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tao na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
0: Oo. Dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal.

0: pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mu-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot pod ko nga, daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi, kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: Good afternoon, it's now 5:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga nga. Imamansin ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitog, malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una, kapuyon dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am?
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Republic Act Number 9262 and a Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan nga gihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulang.

0: angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabataonan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag og mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabataonan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga magkabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga hunahuna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataonan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: And now, back

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap-tap.

0: Burns honors Wang Guad in My Modern Metro, telling Wang Guad's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabi na ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga Social Welfare and Development Office o pinakadaola nga pasilidad. Kining pahimango giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
1: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Lay Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Kada ng unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, nakipagkita siya at si First Lady Liza Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Mainit silang tinanggap ng Japan Imperial Couple sa Imperial Palace sa Tokyo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makapag-usap sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati at pleasantries ang mga lider. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa biyahe, kabilang sa mga natalakay sa state call ang usaping pangkapaligiran, partikular ang mga issue sa tubig at climate change.
4: They will be discussing issues on how to discuss environmental issues that pertains also to water, and at the same time, mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna na makukuha natin on a yearly basis, and how to mitigate the climate change issues na ating pinagdadaanan.
3: Sa naturang state call, iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at prestigyosong pagkilala ng Japan. Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman ang iginawad kay First Lady Liza Marcos, na karaniwang ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na babaeng dignitaryo tuwing state visit. Bilang kapalit ng pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 11 taon na mula nang mabigyan ng pagkakataon ng isang Philippine leader na magkaroon ng state call sa Japan Imperial Couple. Nagpapakita lamang anya ito ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa.
5: It also highlights the relationship that has been building between our two countries. That's such a rare, opportunity has been bestowed on our President and First Lady.
3: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bisitahin ng mga Pilipino sa bansang Japan. Binigyang pugay ng Pangulong ang bahag ng mga nakatatandang Pilipino para magtagumpay ang susunod na henerasyon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
3: Nakaagapay ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan na una sa kanyang schedule sa 4 na araw na state visit doon. Siniguro ng Pangulo na nananatili ang hangarin at mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan.
7: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
3: Kasabay niyan, muling kinilala ng punong ehekutibo ang kanilang husay, galing at sipag at pinasalamatan sa kanilang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas.
7: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan.
3: Hinimok din niya ang mga kabataang Pilipino sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad habang ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino. Kasabay ang pagkilala sa ambag ng mga nakatatandang Pilipino na nagbigay daan sa tagumpay ng mga susunod na henerasyon sa Japan.
7: We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na

0: kalagayan.
1: Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. And thank you for loving the culture. And, you know, you're doing a great job. Even I'm here in Japan, I saw all of your accomplishment. And even I will retire, I will be happy to come back to our Philippines.
2: Nakakataba po ng puso na ang Pangulo ng Pilipinas ay dadalaw at magbibigay pugay sa mga Pilipino dito sa Japan.
0: Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng Japan sa mga Pilipinong manggagawa. Katunayan, mas dumadami pa nga ang bilang ng mga Pilipino na nakakakuha ng trabaho doon dahil na rin sa magandang ugnayan ng dalawang bansa.
3: Sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nadideploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas.
4: Hiwala ang Malacanang na magiging produktibo ang 4 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Yan ang pahayag ng palasyo sa mga report na may agam-agam umano ang ilang Japanese investor at business leaders dahil sa isyu ng korupsyon sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi nito mapipigilan ang pagiging positibo ng Pangulo. Kasabay ang pagbibigay din na marami ng stakeholders at mga investor ang nagpaabot ng interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ipinunto pa ng palasyo na kita sa trabaho ng Pangulo ang paglaban sa korupsyon at paglulunsad ng mga paraan para mapabilis ang paglalagak ng puhunan sa bansa.
5: Ipinaliwanag ng Senate Minority ang dahilan ng kanilang pag-walkout sa gitna ng pagtalakay sa resolusyon para makaboto ang mga senador via remote conferencing. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: I'm not taking sides.
7: 5 p.m. Monday.
6: And we will adjourn session.
8: Maagang nag-adjourn ng Senado nitong Martes matapos mag-walkout ang mga senador ng Minority Bloc.

0: ang protesta sa tangka ng majority bloc na amyenda ng Senate rules kaugnay ng remote participation at electronic voting. Dahil sa kanilang pag-alis, nawala ng quorum ang plenaryo. Bunsod nito, pansamantalang sinuspend ang pagtinig at itinakda ang susunod na sesyon sa alas 5 ng hapon sa Lunes, June 1. Nagsimula ang tensyon matapos muli buksan ng majority bloc ang pagtalakay sa panukalang magpapahintulot sa mga senador na bumoto sa pamamagitan ng electronic voting at makalihok sa mga sesyon ng remote or virtual para sa justifiable reason. Tutol dito ang minority bloc dahil nilabag umano ng paraan ng pagpapasok ng panukala ang umiiral na proseso ng Senado. Paulit-ulit na naghain si Senate President Alan Peter Cayetano ng motion para hatiin ang kapulungan at agad pagbotohan kung tatalakayin na sa plenaryo ang usapin. Kwestiyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila minamadali ng mayorya ang pag-amenda Senate rules.
1: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? We need answers in the minority.
2: Madam Chair.
1: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
0: Tinawag naman ni Senator Jingo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Tulfo.
3: Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion.
0: Sa inilabas sa joint statement ng minority bloc, ipiniliwanag nila na nag-walkout sila dahil ang nangyari sa plenaryo ay misulang hindi na maayos at balanseng deliberasyon. Anila, ang panukalang pag-emenda sa rules ng Senado ay may direktang epekto sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga pagdinig, at pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng remote o virtual na paraan. Dahil dito, iginit nilang nararapat ito na dumaan sa bukas at masinsinang talakayan at hindi minamadali ng mayorya. Sinabi rin ng minority bloc na bukas sila sa diskusyon sa plenaryo pero dapat umanong mabigyan ang pagkakataon ng lahat ng miyembro na marinig at hindi lamang sundin ang kagustuhan ng mayorya. Binanggit din nila ng talakayan ng motion, wala pang maayos na nabubuong committee on rules at wala ring nahalal na majority leader na maaring gumabay sa regular na proseso ng pag-amyenda. Iginit pa nila, kung wala pang committee rules, paano mo no magkakaroon ng wastong aksyon o deliberasyon? Hindi rin anila sapat sabihing walang nilabag na tuntunin ng Senado dahil hindi umano maaaring ituring na convenient lamang ang mga rules, lalo na kung mismong proseso ng pag-amenda rito ang kinekwestiyon. Sinabi rin nila na ang timing ng panukala ay nagbubukas sa mga tanong na nararapat umanong talakayan ng hayagang sa publiko. Dahil dito, nagpasya umano silang questionin ng quorum at manawagan ng adjournment bago tuluyang mag-walkout sa plenaryo. Samantala, ipiniliwanag ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting.
4: Maski ang COMELEC pinayagan na nga na bumoto, ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology, pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate.
0: Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Tuloy ang 2028 national elections. Yan ang iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay na naging pahayag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa posibleng no election sa 2028. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
6: Maring iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng privileged speech ni Senator Aimee Marcos noong Lunes kung saan nagbabala siya tungkol sa charter change, term extension at posibleng no election sa 2028.
7: Ang no el at term extension ay buhay na buhay sa mga patan.
6: Ni Senator Aimee Marcos, sinabi nitong may mga kumakalat na detalye na posibleng mapalawig hanggang 2031 ang termino ng mga mambabatas, senator at maging ng pangulo.
7: Magte-term extension ang mga congressman. At madalang taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo. Hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang.
6: Ayon naman kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, maliandiin ng COMELEC Chairman na walang contingency plan ang komisyon para sa NOEL dahil tiyak umanong matutuloy ang eleksyon. Katunayan, kahit 2 taon pa ang layo ng 2028 polls, pinag-aaralan ng COMELEC ang automation ng halalan, voter registration at paglalabas ng mga rules and guidelines. Sa tanong patupad ang no election kung magpapasa ng batas ang Kongreso, ang sagot ni Garcia, hindi pwedeng ang batas lang ang humarang dito dahil walang mas mataas sa konstitusyon. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasasampahan na ng PNPCIDG sa National Prosecution Service ng Justice Department ang reklamong obstruction of justice sa Senador Robin Padilla at iba pang individual. Kaugnay ito sa umano'y pagtaka sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director of Police Major General Robert Morico II, tapos na ang kanilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhang maigi ang paglabas ng senador sa Senado noong May 14, 2026. Ibinunyag din ni Morico na may isa pang sasakyan ang bumuntot sa kotse ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Babala ng CIDG, wala silang sasantuhin sa pagsampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas at kanilang ipinatutupad o ipatutupad kung ano ang nararapat.
8: Sanib puwersang sinalakay ng PNP.

0: City RPO and Bulacan at Pampanga. Pero bigo ang mga otoridad na magsilbi ng warrant para kay Bato. Tiniyak naman ang PNP sa publiko na nananatili silang profesional at naayon lang sa batas ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang.
1: Nakasentro sa posibleng petsa at lengguwaheng gagamitin sa paglilitis ang unang session ng First Status Conference ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. R.R.?
2: Audrey, tapos na ang unang session ng First Status Conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinakatinutukan sa unang bahagi ng pagdinig ang posibleng petsa sa pagsisimula ng trial. Ang prosecution, iminungkahing magsimula ito sa November 30, habang ang ICC Registry mas gustong sa January 2027 dahil kailangan pa umano ng panahon para sa interpretation. Sa panigdaman ng biktima, sinabi ng Common Legal Representative na masyado ng matagal ang January 2027 at sumasang-ayon sila sa November 30 trial date. Tinalakay rin ang mga lengguwaheng gagamitin sa paglilitis. Nilinaw ng Defense Counsel na hindi kailangan ni Duterte ng interpreter dahil marunong siyang mag-English. Pero problema pa rin ng korte ang interpretation para sa mga testigo at sa publiko, kabilang ang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas, para masundan ng mga biktima at interesadong Pilipino ang takbo ng trial. Sa unang session din lumitaw na plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, kabilang ang tinatayang 31 insider witnesses. Pinaalala naman ng trial chamber sa lahat ng panig na kailangang pabilisin at paiksiin ang presentasyon ng ebidensya dahil pa rin sa kalusugan ng dating Pangulo. Hindi dumalo si Duterte sa unang status conference. Noong May 22, pinayagan ng trial chamber ang hiling ng depensa na i-waive ang karapatan niyang humarap basta't siya'y magsumite ng nilagdaang waiver. Noong May 25, formal na isinumite ni Lead Counsel Peter Haynes ang signed waiver ng dating Pangulo. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapakilala ng mga panig. Ang prosecution, ang bagong defense teams sa pangunguna ni Haynes kasama si Kate Gibson at ang common legal representatives ng mga biktima sa pangunguna ni na Paulina Masida at Joel Butuyan. Isinasagawa ngayon ang ikalawang session kung saan inaasahang itutuloy ang pagtalakay sa disclosure, trial preparation at iba pang procedural matters bago ang aktual na paglilitis. Audrey?
1: Maraming salamat, R.R. Tubise.
0: Tuluyan ng kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office and License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay sumulat na rin ng PNP FEO sa Police Regional Office 11 para ipabigay alam sa senador ang naturang revocation. Ipinasusuko na kasi ang mga baril ni de la Rosa sa pulisya sa lalong madaling panahon. And sa record ng FEO, nagmamay-ari ang senador ng 117 firearms.
3: Pinagbawalan ng makalabas ng Pilipinas si Senador Rolante Marcoleta. Tapos maglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Kasama ni Marcoleta, sinadating Quezon Representative Mike Defensor sa inilabas na kautusan ng Anti-Graft Court. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
4: Kasunod ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga bagong paisyariyang seti, hindi pa muna nagbigay ng payag ang senador dito nang tanungin ng mga mamamayag.
5: Nasusunod na, no? Nasusunod na yan, boss.
6: Apo.
5: Pagbibigyan ko kayo.
6: Pero sir, yung Hold Departure Order po
5: ng... Pagbibigyan ko kayo, susunod.
4: Una nang sinabi ni Marcoleta sa kanyang naging privilege speech noong May 25 na kayang-kaya siyang ipakulong.
7: Dito rin sa bulwagang ito, somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat. Kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila.
4: Binigyan din ni Marcoleta na pwede siyang maaresto pero hindi anya sila mananalo. Kasama niya sa inilabas na PHDO si dating Quezon City Representative Mike Defensor, Aristotle Veray at Joseph Espiritu. Naharap sa reklamong plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na walang record ng pag-alis sa bansa ang apat. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na PHDO ng Sandigang Bayan. Sa naging ex parte application ng Office of the Ombudsman, iginiit nito na flight risk si Marcoleta at iba pa. Kasama sa mga ibinigay na rason ng ahensya ay may financial capacity si Marcoleta para makalabas ng bansa at non-bailable ang reklamo laban sa kanya. Kasunod na rin ang hindi nito pagdeklara na naturang halaga sa kanyang SALN, may posibilidad anila na takasin ni Marcoleta ang batas. Binigyan din ng ahensya na responsibilidad ng bawat public official na ideklara ito. Sinubukan namang hingin ng PTB News ang panig ni Defensor pero wala pa itong tugon sa kasalukuyan. Sinubukan rin ng PTB News na kunan ng reaksyon sina Viray at Spiritu pero wala pa silang tugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Target ng Kamara na maipasang ilang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council at iba pang mahalagang panukala hanggang Hunyo. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Vel Custodio.
8: 36 na panukalang batas na ang nailusot sa third and final reading, habang 29 naman sa second reading, kabilang ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, patuloy na tinututukan ang mga panukala sa nalalabing araw ng sesyon ng Kamara hanggang June 4. Kabilang sa mga naipasa sa 2 pagbasa sa plenaryo ng Kamara kahapon, ang House Bill No. 9257 sa LEDAC Priority Measures na layong amyendahan ang Bases Conversion and Development Act of 1992 sa pamamagitan ng pagdedeklara ng ilang bahagi ng mga lupain ng BCDA bilang alienable at disposable na sasailalim sa masusing pagpaplano at pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, bubuksan para sa development ng 10% ng kabuuang lupain sa mga economic zones na pinamamahalaan ng BCDA. Tinutugunan na ng panukala ang matagal ng limitasyon sa kasalukuyang leasehold framework sa mga lugar ng BCDA, kung saan marami pa ring manggagawa ang nakatira malayo sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay. Aprobado na rin sa 2 pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong na may hanggang 2,000,000 pisong multa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online na maaring makapagdulot ng pinsala sa publiko o banta sa national security. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, kasabay ng pagprotekta sa freedom of expression ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga sadyang nagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan. Kaugnay nito, aprobado na rin sa 2 pagbasa ang Right to Information Act na nagsusulong ng full public disclosure kabilang ang mga transaksyon at budget ng lahat na ahensya ng pamahalaan, kabilang ang LGU at DOCC.
9: Ang isang key feature ng bill na ito ay yung paglikha ng isang Right to Information Commission. Parang dun sa Data Privacy Act, merong Data Privacy Commission, so dito may Right to Information Commission na siya yung magtitiyak sa implementation ng mga ahensya ng mga freedom of information or right to information request. So, umaasa tayo na may papasa ito at magiging isang hakbang tungo sa inaasam ng mamamayang Pilipino yung magamit ang impormasyon ng gobyerno mismo para mapanagot ang mga kailangang panagutin at ang mga corrupt at mga nag-aabuso.
8: Samantala, lusot na sa 3 pagbasa ang panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police mula 56 ay gagawing 57 years old, nakapareho ng naunang batas ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Layunin itong mapakinabangan ang kakayahan ng mga pulis, palakasin ang stability at leadership sa haray ng law enforcement. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Inilusad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 24/7 na National Problem Gambling Helpline bilang bahagi ng pagsusulong sa responsible gaming at player protection. Ang naturang helpline sa pakikipagtuloy

Isinadi ng PAGCOR na hindi lamang regulasyon ang makatutugon sa gambling problem, kundi kinakailangan din ng pag-unawa sa mga individual na kinakailangan ang suporta.

0: apektado ang Metro Manila. Kagunay niya, naghahanda ng
1: daan na ng Admi Pangulong Ferdinand Marcos mga hapad para ma-impor
2: El Nino. Might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipagkano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
1: Ayon sa PAGASA, ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, posibleng maramdaman ang 82% tsansa ng El Nino o matinding init at bihirang pag-ulan.
3: At mas lumalaki siya, about 92% pagdating na lang ng June, July, August na period. Tatanungin niyo kung anong strength or lakas ng El Nino, ay may possibility din po na magkaroon tayo ng strong to very strong bago magtapos ang taon. No?
1: Pero ngayon pa lang, nasa 26 na lalawigan na sa bansa ang tinamaan ng drought o tagtuyot, kabilang ang 24 na lugar sa Luzon, gaya ng Northern Luzon at Mimaropa, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Para masigurong napatutubigan ang mga sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain, nagdi-deploy na ang National Irrigation Administration ng mga makinarya para sa desilting o paghukay ng mga irrigation canal, dam at ilog. Layo nitong makadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga palayan at gulayan. 2,500 solar pump irrigation na rin ang naipatayo ng ahensya.
4: Yung mga 10 to 15 hectares at karamihan po na tinayo namin ito doon sa mga vulnerable areas po at tamahan ng El Nino. Pinapadala ko natin yung mga equipments na po ng brass dam.
1: Sa Nueva Ecija na itinuturing na Rice Granary of the Philippines, binago ang cropping calendar ng mga palayang pinatutubigan ng Pantabangan Dam. Target itong iwasan ang pagtatanim at pag-aani sa panahon ng magkakasunod ang bagyo o matindi ang init ng panahon, paggawa founding dam at pagsasayos ng mga imbakan. Sabi ng NIA, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang pagpupondo sa pagkukumpuri ng Bustos Dam na nagbibigay ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga.
4: Ang laman ng Bustos Dam is 17 million cubic meters. Ibig sabihin po niyan, mga 7,000 po na Olympic size swimming pool ang laman niyan. So ibig mo yung impound na tubig doon na magagamit namin sa irrigasyon. So 1.5 billion ang pondo noon eh.
1: Tinuturuan rin ng NIA ang mga magsasaka ng mga paraan para makamenos sa paggamit ng tubig at magtanim ng mga produktong kayang mabuhay sa kabila ng matinding init.
4: Sabay po yan, mitigation and adaptation dito sa problem natin. Maganda sa ating Pangulo, ano? Eh, ang priority niya is food security, kaya pinupunduhan niya talaga yung mga projects natin.
1: Kalizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Binigyang diin ng DENR ang kahalagahan ng pakiisa ng publiko at LGUs sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Sa gitna yan ng banta ng matinding tagtuyot o El Nino, narito ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Mahigpit na binabantayan ng PAGASA ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino o matinding tagtuyot. Sa pinakahuling tala ng PAGASA, nasa 174.44 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila, pa-consumer sa Kalakaran. Sa Sekretaria ng Department of Environment and Natural Resources, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa PAGASA upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
7: The President actually just called the meeting on this dahil nag-anticipate po tayo ng El Nino. Diba? Ang approach po natin dito is whole of government, actually whole of society. Hindi pwede po ang pamahalaan lang. Siyempre, pag-aaral ng DOST, nagbibigay ng mga forecast nila in terms of kailan magkakaroon ng mga bagyo.
6: Ayon kay Kuna, malaki ang naitutulong ng mga ulat panahon ng PAGASA para makapaglatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapanatili rin ang sapat na supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Pero kaugnay nito, pinigyang diin din ng DENR na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan at local government units sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig.
7: LGUs can help by rainwater harvesting. Maraming, alam mo, marami ako nakakausap galing sa ibang bansa na tinatanong po sa akin na nakapagtataka daw na sa dami ng bagyo na dinadanas natin taon-taon, nagkakaroon pa tayo ng problema sometimes on shortage of water.
6: Ang rating ay isang paraan ng pagkolekta at pag-iimbak ng tubig-ulan na maaaring gamitin bilang alternatibong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dagdag pa ni Kuna, bagamat may mga flood control project na hindi na kinakailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC batay sa ilang umiiral na pulisiya, mahigpit pa rin ang pag-review sa mga project description at pagmomonitor sa posibleng epekto ng mga ito sa mga komunidad para na rin anya maiwasan ang mga issue ng irregularidad sa implementasyon.
7: Unang-una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Since susunod naman natin ang DPWHO kung anumang entity for these flood-related projects, titignan na po namin ang kung ano ang project description. Kung wala sa ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC, saan monitor namin? So this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan.
6: Kaugnay nito, nangako naman ng DENR na patuloy nilang paiigti education ng water conservation at responsabling pangangalaga sa kalikasan upang mas maging handa ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tagtuyot at iba pang hamon sa kapaligiran. Sheila Natividad para sa Pambansang sa Bagong Pilipinas.
5: Sa Mindanao, ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Borma, Lanao de Occidente, Sultan Kudarat, Sarangani at dito rin sa malaking bahagi ng Palawan. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas ng bagyo ang southwesterlies ayon sa PAGASA. Itong tropical storm na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ay papasok bukas araw ng Huwebes at tatawagin ang bagyong Domeng. Nagdadala ang trough o yung buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Davao Oriental at Davao Occidental. Pagsapit ng weekend, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dala ng southwesterlies. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng bansa pero ayon po sa PAGASA, magpapaulan naman ang trough ng bagyo sa northern section ng Luzon pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Ayon naman sa heat forecast na PAGASA, aabot naman sa higit 50 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga susunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index bukas. Lalo pong heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init.

0: pinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim sa iba't ibang panig ng bansa.
1: At K-pop boy band na BTS, taos-puso ang pasasalamat sa natanggap na Artist of the Year Award. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
2: Sakripisyo, pananampalataya, pagmamalasakit sa kapwa, isang maalab na paggunita sa banal na pagdiriwa ng Eid al-Adha.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yung pinapa-weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: ang ulat bayan. Hindi nawawala ng pag-asa si DILG Secretary John Vic Remulla na mayroon pang maililigtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kaya yan din ang mensahe niya para sa pamilya ng mga biktima sa kabila ng mga reklamong mabagal umano ang takbo ng operasyon. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Muling babalik sa search and rescue operation sa mga responders. Yan ay matapos personal na puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ngayong araw ang retrieval operations sa gumuhong ginagawang gusali dito sa Barangay Balikpapan.

0: Bago Angeles City.
1: Until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out, we do not lose hope.
0: Yan ang pahayag ni Secretary Remulla matapos si anunsyo kahapon na nasa retrieval operation na ang mga responders. Naniniwala kasi ang kalihim na posible pa rin may mailigtas na buhay sa ilalim. Kaya hindi aniya titigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection. Umuugong naman ang ilang sentimiento ng mga kaanak ng mga biktima dahil sa di umano'y mabagal na operasyon ng mga responders.
1: Magbukay mga wala na pag-asa. Sa trahedyang gato, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin, nagagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
0: May ilan namang nagpakilala na isa sa mga construction workers sa ginagawang gusali. Ayon sa masuna si Erwin, hindi siya nadamay sa pagguho dahil umalis siya nang mangyari ang trahedya. Dagdag pa niya, hindi umano matibay ang pundasyon ng ginagawang gusali.
2: Kaya po gumuho kasi yung building. Yung pong pagkagawa ng poste, maliliit po kasi. Yung poste po nila, 30x60 lang at 30x20 lang. Kaya po nagkulap yung building.
0: Ayon naman kay Remulla, pangungunahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa gumuhong gusali.
1: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts, okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed.
0: Kaugnay rito, hindi lang construction workers ang natutulog o tumitira umano sa barracks sa loob ng construction site. Hindi rin aniya palalampasin ng CIDG kung may kakulangan sa pagpapatupad ng safe and security measure sa mga trabahador ng ginagawang gusali.
1: Sa tingin ko, ang naunang nakita kong records, ang application na was 2023, I think, and pumasa naman. Okay? When they resumed. Yung pagkatapos nun, titignan natin kung nag-comply pa sila o hindi. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers deep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado ron.
0: Samantala, kahapon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto si DOLE Regional Director Geraldine Panlilio dahil sa trahedyang nangyari. Batay sa memorandum na pinirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, sisiyasatin pa kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Law sa gumuhong gusali. Sa ngayon, wala pang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong namatay at humigit kumulang 16 pa rin ang kanilang hinahanap. Tukoy na ang contractor at owner ng gumuhong ginagawang gusali. At inaasahang magkakaroon ng hold departure order ang Bureau of Immigration laban sa mga ito. Titiyakin naman ng CIDG na makukuha nila ang mga impormasyong magbibigay linaw sa kanilang investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kasunod ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan kung saan sangkot umano si dating Senador Bong Revilla Jr. at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ipinakita ng prosecution ang mga kaparehong mga karton na ginamit umano para paglagyan ng pera na na-deliver kay Bryce Hernandez. Kabilang sa mga karton umano na ginamit para paglagyan ng pera ay karton ng noodles, kape at potato chips. Tumayong witness si Allen Torrecampo, aide ni SYMS, construction trading owner Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Ayon kay Torrecampo, kasama siya ni Santos mula sa pagkuha ng pera mula sa bangko hanggang sa pagde-deliver ng pera kay Hernandez. Ayon niya, si Hernandez mismo ang tumanggap ng pera na kanilang dinadala sa opisina nito.
4: Sa ng ombudsman ay inaasahan ngayong Webes ang pangkalaban testada ang kawani ng may pahayag naman dyan si dating Blue Ribbon Committee Chair Senador Panfilo Lacson. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Kasunod ng nakatakdang pag-isampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood.

0: Jesus Crispin Boyeng Remulla na inaasang may sasampa ngayong Huwebes ang gasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada matapos ang rekomenda ng DOJ ang pag-asampa ng bribery at draft laban sa senador at ilang dating opisyal ng DPWH. Inihayag din ni Remulla na posible ring maharap sa kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na dalawang linggo. Samantala, sinabi ni Estrada na kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado at nanindigang wala siyang naging insertion sa pondo ng flood control projects. Sa kabila ng kontrobersya, tiniyak ni Estrada na mananatili siyang nakatutok sa kanyang tungkulin bilang senador. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Dinagsa ng Filipino Muslim Community ang Quirino Grandstand para ipagdiwang ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Yan ang ulat ni Gab Villegas.

0: sermon. Ang Eid sa dalawang pangunahing okasyon sa Islam na idinaraos tuwing ikasampu ng Dhul Hijjah sa Islamic calendar. Ginugunita rito ang pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak bilang tanda ng pagsunod sa Allah. Kasabay din ito ng pagtatapos ng taon ng Hajj sa Mecca sa Saudi Arabia. Isa sa mga maagang dumalo si Rohamin na masayang naipagdiwang ang okasyon kasama ang kanyang pamilya.
1: Alhamdulillah, nagkatipon-tipon kami, lahat kami magkakapatid, pamilya. Pasasalamat kami sa buhay kapal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil inabot ng aming buhay itong araw na to. Pinakamahalaga sa amin, lahat ng Muslim, ito ay pinakamahalagang araw. Maraming salamat sa Allah at kami ay binayaan ng maayos na pangangatawan, pag-iisip at kami ay napabilang sa Islam.
0: May panawagan din ng organizer sa okasyon.
2: Po'y nananawagan sa lahat, una sa lahat dito sa Pilipinas ay isa ang pinagmula natin, Muslim man o non-Muslim, dapat magmahalan tayo. Tayo po ay one mission, one love, one mission, one love, one umma, dapat ay magmahalan tayo. Kahit ano man ng religion mo, bilang respekto po natin ang lahat, bawat Muslim. Importante yung mga ugali natin, yung hindi nag-uusap na matagal na, dapat mag-uusap na, magpatawad sa lahat, dahil kanina yung nag-lead prayer, kailangan i-control natin yung dila natin, sinabi niya, dahil ang nakakasira sa buhay buhat ng tao yung dila pag hindi makontrol. Kaya tayo ay magbibigyan, magmahalan sa isa't isa at mag-uusap ang hindi mag-uusap.
0: Nagpaabot din ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Eid al-Adha. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ang kwento ni Propeta Ibrahim bilang paalala sa matatag na pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Allah at pagtitiwala sa mas mataas na layunin. Anya, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Hinihikayat din niya ang lahat na isabuhay ang diwa ng Eid al-Adha sa pagtulong at pagmamalasakit para sa mas mapagkalinga at inklusibong bagong Pilipinas. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Ipinagdiwang din ng Muslim community sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang Eid al-Adha para alalahanin ang sakripisyo at pananampalataya ng kanilang propetang si Abraham. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
4: Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Eid al-Adha ang nasaksihan sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan nagtipon ang libu-libong Muslim kasamang kanilang mga pamilya at kaibigan. Maagang nagtungo sa mga moske at Eid prayer grounds ang mga lumahok para sa congregational prayer.
5: Niya ba na pagkatuturo sa kapagkalimway? Kagina, kung niya ba, udahiya ba niya ba? At pwede ka ng Muslim na kapakay pangandiyan siya ba? So, ang tenye pa jumbali sa korban, kapakaya bangga, di ka na Muslim, basta taupan si kanina kapakaya, bagangyan sa korban ba niya ba? Lango na tao.
4: Ayon kay Nabalik Islam ng Ulama Supreme Council of the Philippines,

0: Ustad Isa Javier, ang Idul Adha ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na nagpapaalala sa sakripisyo, pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim o Abraham sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukod sa panalangin, mayroon ring pagbabahagi ng pagkain, pagdalaw sa mga kamag-anak at kurban o paghahandog ng hayop tulad ng baka o kambing bilang simbolo ng sakripisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Abdul Rauf Makakwa, kasama ang mga Bangsamoro sa Northern Kabuntalan kung saan nagpahatid ito ng mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat mamamayan. Sa kabuuan, nananatiling simbolo ang Idul Adha ng pananampalataya, pagkakaisa at pagbabahagi ng napatuloy na nagbubuklod sa sambayan ng Bangsamoro at sa buong bansa.
1: Ang pagdiriwang ng Idul Adha ay hindi lamang sa pananampalatayang Muslim, ito rin ay selebrasyon na bukas para sa lahat. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, ginatuwaan ng ilang senior citizen at kanilang dependents ang alok na libreng gamot at serbisyong medikal ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
4: Malaking bagay, aside from doon, galing sa veteran, sa halagang 20K ba? Yung ano, maabel na work ng consultation, lab test, ganoon, at marami pang iba. Malaking kabawasan sa gastusin. So aside from, siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot mo sa pension ko.
3: Laking tuwa naman ni Emelita Libiano sa programa dahil makatutulong aniya ito sa medikasyon ng kanyang asawa na isang stroke patient.
5: Oo, yun na nga, yung para matisip yung finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa amin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa finance niya.
3: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26,000,000 Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa iba pang balita, tinutulan ng ilang mambabatas ang isinusulong na online participation at voting sa Senado. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: ilang mga mambabatas ng Kamara sa isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation at voting sa Senado. Komento ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na kasama sa inoobserbahan sa impeachment trial ay ang kilos ang miyembro o testigo.
7: Kasi mas gugustuhin natin no, na personal dahil ang isa sa mga mahalaga na ma-assess ng judge ay yung mga uupong senator judge ay yung testigo kung paano ito magsasabi, kung nagsasabi ito ng totoo. So sa pag-assess, no, kasama dito yung pag-observe ng kanilang mga demeanor habang sila ay tinatanong. So kung wala sila doon, wala ang kanilang presensya, so paano nila ito ma-oobserbahan ng maayos? Kaya mas maganda talaga kung nandoon sila. At siguro mas maganda rin kung ang presensya nila ay nandoon kung magbobotohan.
6: Ayon naman kay ACT Teachers Party's Representative Antonio Tin.
8: Unreasonable yung gusto nila kasi kahit yung house, katulad ng nabanggit kanina, ay hindi ina-allow ang virtual sessions and online voting or hybrid, wala at all na hybrid. Online sessions only kapag ka merong natural calamity, pandemic, strike, riot, civil disturbances. Di po nakalagay dyan, outstanding warrant of arrest.
6: Naniniwala naman si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na dapat tiyakin na personal na presensya, accountability at buong atensyon ng bawat senator judge sa impeachment trial. Ani Adyong na ang physical attendance ay nagpapatibay sa public trust o tiwala ng publiko sa isinasagawang proseso sa impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsisikap na tiyaking stable ang supply at presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
10: Nagpagiling ng 2 kilong baboy si Rowena sa Mega Q Mart para sa gagawing Shanghai. Mas nagmura kasi anya ang presyo ng baboy ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo.
11: Medyo mura naman kasi 300 lang ang kilo eh. Medyo bumaba ngayon.
10: Kwento naman ng tindero na si Toto, bumaba ang presyo ng kanya mga paninda magmula nang mag-umpisang bumaba ang presyo ng langis. Pero may panawagan din siya sa gobyerno.
12: Sana bumaba na lahat. Pati ang gas.
10: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing sapat ang supply ng karneng baboy at panatilihing mababa ang presyo nito. Kasabay niya ni pinag-utos din ng Pangulo ang pag-import ng dagdag na 150,000 metric tons ng baboy para sa taong ito. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinataas ang minimum access volume ng ini-import na baboy na may mas mababang taripa upang mapanatiling mababa ang presyo sa merkado. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis.
13: Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ramdam na ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng karneng baboy. Ang sariwang laman mabibili sa 300 to 360 pesos kada kilo, habang ang sariwang liyempo naman ay nasa 350 to 400 pesos kada kilo.
10: Pasok ang price range na yan sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, kung saan nasa 285 to 380 pesos ang kilo ng laman, habang nasa 320 hanggang 460 pesos naman ang liyempo. Samantala, ang mga i-import na karne ay dadalhin sa FTI at mga kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa ilang mga processed meat manufacturers para mapanatiling stable ang presyo ng processed pork product sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Isa na namang major milestone para sa K-pop superstars na BTS ang makamit na prestigious Artist of the Year Award sa isang international music awarding body. Samantala, aktres at singer na si RC Muñoz bukas pa rin sa pagkakaroon ng anak kahit hindi na prioridad ang love life. Narito ang ulat.
14: Tanggap na
12: ng actress na si Orsi Buñoz sa edad na 37, hindi na siya pressured pa na magkaroon ng long-time partner. Sa isang panaya, inamin ni Orsi na hindi na siya naghahanap ng love life at hindi na niya ito priority, pero pangarap pa rin na magkaroon ng mga anak sa future kahit na wala pang partner. Sinabi niya na hindi naman sang-ayon dito ang kanyang religious mom. Gayunpaman, kinoconsider niyang mag-

0: freeze ng eggs para at least ay may posibilidad pa rin siyang magkaanak. Lalo na ang madalas pa niya nakikita ang kanyang mga pamangkin at ito ang ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sakal din po sa hilig niya sa pagluluto at ang kanyang pagmamahal sa South Korean group na BTS na pinapangarap niyang makilala ng personal. Unang ibinahagi ng actress noon na ang BTS ay makatulong sa kanya na makamove on mula sa isang breakup. Iginawad sa South Korean supergroup BTS ang prestigious Artist of the Year Award, isa sa pinakamalaking parangal sa American Music Awards. Isa na nga ito sa kanilang major international achievements. Kasunod ng pansamantalang hiatus ng grupo para gampanan ang mandatory military service. Ayon sa kanilang leader na si RM, ito ay isang malaking honor na makatanggap ng precious award. Hindi raw magiging posible ang kanilang tagumpay kung hindi dahil sa army. Nialay ng grupo ang milestone sa mga tagahanga na sumuporta sa kanila mula sa kanilang debut hanggang sa kanilang pagbabalik. Ipinahayag din ng mga miyembro ang kanilang pasasalamat sa mga tagahanga dumalo sa kanilang nagpapatuloy na world tour at ipinagdiriwang ang kanilang pinakahihintay na pagbabalik ng grupo mula sa hiatus.
1: Like the legendary Busta Rhymes said, it's a fan-voted award, so our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world who stood by us for the past 13 years. Thank you so much.
2: We have been overwhelmed by the reaction to this album. Thank you for embracing Arirang and every single song on this album that you helped charge. For real. Thank you. We're so grateful.
3: Passionately following us on tour and showing so much love in every city. 그리고 응원해 주시고 사랑해 주시는 아미 여러분들 정말 감사합니다. 사랑합니다.
4: Thank you, AMA!
5: 우리 아미 진짜 사랑해요.
0: 아방은 이 뭐가 ang aming entertainment stories dito lang sa Ulit Showbiz.
6: At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
8: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas. Pilipinas.
10: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamina sa DYPSPT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarna sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulag? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: And now, back to

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May sangkap na mangosteen, green coffee bean, kasunya kambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tubon, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko, ay.
2: Wakan ko kay Lord, nagkaragkar si Pagkukabok. Nag-isap pa dyan kong kabok, ay, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit, kana radyo na kong bigamit. Wala dyan ko'y tambal dito, mar kana radyo yung amigos.
1: O saan na katuig ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, sa nakatuig, sa katuig ka, pero niya,

0: na akong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal. Unya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, ba't ko nagugrawat?
1: Unya, kamusta man itong mga... Ay, sagod, katong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana?
0: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, tanang normal na. Akong hyper, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
0: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
0: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
0: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong bag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang, yaging, kato yaging Sabado, no, pa-sugar ka, kato pizza dos?
0: Oh, ato pizza dos.
1: Oh, uh-huh. Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni Bibi, tagayamig. Taka may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, 1 year naman doon ka nag-inom.
0: Kuhaan ka ng...
1: May dawi mga... Ay, sagot kayo. Ako sa istoryahan sa tinga. May dawi mga palangga. Si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
0: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
0: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng pair. Din ako katindog.
1: Okay.
0: Niya ka ng... Ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
0: Nga yeah. Ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko. Nga. Nagpasalamat yun ko sa Tanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24,
0: 2024. Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, kung magsigil ko kanabitang luwag dugo, naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
1: Hello?
0: Sigil ko, kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abra apil?
0: Oo, kanabang sigil pang ngingi, sigil pang ngingi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagmay nga, inigaw, magdugo, dayon, nga, anak labing, ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad mo na, pila edad mo, kalimot ko na. Wala
0: na, naulian na sa amigos.
1: Pila edad mo?
0: 56.
1: 56. So, atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
0: Oo, oh, 55 pa to, nga. Diyara dyo ko na ulian sa amigos, eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na lamang... Kung kakurausas, o na, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiin. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na kubiyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na nagkakurausas dili sa bahay, basta na alam ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa og dugo na naibibiyan na apil po na wapod.
0: Oo, mawag pwede akong nakatabang ako ang amigos kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino di ready. Ihuba ko kayo, amigos ro, amigos ro may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa bando.
0: Wala na, naulian na, dahil ato kong pagbaging tino, ito karag ang sakit, amigos na may nakauli, waman dyan po inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan, hindi ko magpakawa o amigos. bisan og dili mi makapalit og kinarton. Mupalit mo doon akong paris og kanang kada adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. Og nami kwarta, palit og duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit og sasisasi, no?
0: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko'y undang-undang. Hantag garon.
1: Is that the street region?
0: Oo. Oh. Oh, na lang din akong bisaligan. Ay, ang buta inong kong amigos.

0: nakabangig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibi, ano, kay imong sugar, gikan sa 400 kapit, na normal na karoon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Murang pag nawa na ba?
1: Okay. Nya, bago pa dyan na kuhan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
0: Oo, nagpa-sugar po itong... Di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan nga normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may
0: lang... Every 3 months? Every 3 months, magpa-sugar ko.
1: Okay, nya, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ano mong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon, normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, gani, nga naman, nga naman, si Idol Dito Soy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ang angkay, makakuan man ko, kanang makakuan po ba nga, sa una katulap ako sakit, halos akong bana, sige panguhit, nga, mura gapon kay gili mo itik, kay gili, di ko magamit, kaya rin, laging niwang nga kay, niwang kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, Wait, kuan ba? Kuan na kang bana at sunadlok na gali ko ba si... Kasi hindi taglain ang bana.
1: Pero karan!
0: Nga, grabe!
1: Nga naman?
0: Kada gabi, yung kamang...
1: Sila pa yung dabi mo? Sila pa yung dabi mo?
0: 56 niya! Pero, mura o kung kagakong lawat. Panahon ni mura na 30 ka, 20, mas ako naman,
1: Tinuod gina ito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
0: Gusto ko magbuta pa niya, gusto ko magbuta pa niya, kuyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya,
1: okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho, munang dilig dyan, undangan, istak sa kumpares, kay, naligyan ko firme kay mamasahiro.
1: Sige, sige, daghan kayo salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagaan di kayo na pulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
0: Thank you kayo!
1: Patapinan pag ito to, oh! Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay!
0: Oh, thank you, Lord! Thank you, Kuya Islamo! Maunag din ay pinakanindot nga nagawat ng Pinas Koran.
1: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos nga card.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
0: Okay tayo, oy! Kanang ang Amigos, maugay kanang mura pag... Kampanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una, kadalawat man ko sa Amigos, man, ako magpasalamat sa Amigos ko, please.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
0: Ano ang kahilak ko? Lalipay, manggugo tayo?
1: Lalipay dyan kayo?
0: Lalipay kayo ko ba?
1: Sige.

0: Ingna niya, si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang hot-wata lang. O niya...
1: Nagdita, sige, bita, may panghita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among Europe, isa ay lang, mahutda, tuluray ninyo. Mahutin, tuluray na palit niya.
0: Ati sa kaya tayo pangani mo, Bibian.
1: Bibian Labides.
0: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Ah, salamat kayo ha.
1: Salamat kayo kuya.
0: Ah, salamat, Babush.
2: Oh.
3: Hello, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Maying buntag.
3: Isay yes, hello.
2: Isay pangalan na to, ma'am.
3: Marisa.
2: Marisa.
3: Marisa Jacamos.
2: Marisa. Oy, Marisa Jacamos, mura di man si Marisa.
3: Ah. Good morning, kuya. Oy.
2: Good morning, dia Sakari-kari. Good morning, gisini Tita Ella.
3: Yes, hello, good morning. Happy kay kurun, kuya. Mo nang ganahan kay kung makigdabi ni mo kay sa kataas akong sugar karon porti nag yung ubusa.
2: Oy, dai kay tay ka kay sa una mo wanto imong problema no nga taas imong sugar no?
3: Yes, yes.
2: Ah, sige, kuya, pila edad di mo Tita Ella para masayod di sila?
3: Wow, man ko, oy.
2: Ay, wow, good Marisa.
3: Bisa kuya, nga kung edad yun kuya is 43 years old na yun ko. Padungas dagang guwang.
2: Dagang guwang. Ah, sige. Dito, ilang ako sa'y kasinatian mo sa Amigos Coffee before and after. Unsay naidulot ng Amigos Coffee sa iyong buhay, Marisa.
3: Bitaw kuya Angel atong magkuan magyugugid no kay atong lagis kataas akong sugar nya napakoy high blood napakoy cholesterol nya nato gimintin nga mga tambal pero sa pagkakaroon ako na siyang gihinahinayan o kuan kuya Angel ang ako lang gipabilin ang sa ako alang high blood kay kining makuyawan man takim kalit magkulba ning atong dughan so pagpilmero gid kuya Angel katong taas kay kong sugar 540 magitulok atong
2: wow.
3: Oh, katong 540. Karon, taas-taas niya po siya, pero lili na yun tayo taas na parehas yun sa una. Karon kay 220 na lang yun siya, Kuya Angel.
2: Wow, so, katunga sa'y nakuha.
3: Oh, nakuha in town kay Luis Ginoo niya. Sige kung kuhaan ko, murag sa kuhaan gini sa Amigos Coffee gini kay Pirmi Bayagin kong gainom sa Amigos Coffee. Buntag o gabi igin ang akong inom, Kuya Angel niya.
2: Ganin, buntag o gabi.
3: Gabi niya, na-feel po na kung kanila ging umrag-abtik yung kahit ang humantag inuman ng Amigos Coffee niya. O katong pilmero, murag kong mahadlok mo inuman kay kanang diabetes niya kanya, medyo tamis magod siya kuya Angel. Murag tamis-tamis okay. Magod siya. Tamis-tamis. Pero nakabantay ko sa pagsigin akong basa kung maging gitanaw ang iyahang kuan. So naaman siya ay kining gibutang dito nga stevia niya. Ako gi-research kuya Angel kung unsa ng stevia. So kanilang stevia mga kanang ka-amigos, kuan din siya, usa din siya ka kaning kaning kuan ingredients, usa din siya ka kanang herbal nga kanabitang pangpatamis di ay natural sweetness gidi ay mga kabarkada mga kaigsuunan. So, muna nga taanak ko, so natural na gidi ay niyang katamison. Ang iyang katamison, dili makadaot sa naay na diabetes niya. Kaya doon ang kukoy kailang, ang iingon na ako kuya Angel nga, kanang tamis magulat Tita Ila, nakasuway man kong inom ana. Tamis din ko, oh, ang iya ka tamis kay doon naman siya stevia. Natural sweetness na na niya. Dili o dili makadaot. Kay ako mismo kung kagalingon, makaingon yun ko nga, okay good ang Amigos, gumikan kay ang akong sugar ni us-us yun siya, Kuya Angel niya. Karon ang akong kolesterol ni us-usad Kuya Angel niya, ang ako lang panan is ang akong high blood mo saka ko na ma high blood naman tag wala labi lang wala tayo kwarta kay Angel ma high blood ta oy
2: so mga pila na kakatuig na nagamit o gamit ko si tayo mga dugay-dugay na ka no
3: so mga tulo almost 3 years na gyud kay Angel
2: so mga amana Tita Ella alang sa mga naminaw muna nga effect sa Amigos Coffee gradual siya dili diha diha dayo no.
3: Correct, correct, kuya Angel, correct, itinog yun na, dili siya, diha-diha na yung epekto, kuan gyud siya mo lanat pa siya mapila imong imnon lagi ni koy kaila nga katong si tatay Lunsyo kuan taga kuan mo tumar siya pod inom siya og inana matud pa niya nga nindot ganahan kay siya kay kanang idadidara naman siya kanang mangguna kuno siya lagi apaspas kuno kay siya mangguna oy kay kanang makahatag gyud og kaligon gyud maabtik gyud kuno siya tumaka inom siya
2: pero sa energy tita Ella or ingon ka sa kalansig sa panglawas instant ang ihatag sa Amigos Coffee no pag oh, inom mo abtik dayon ka

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1.
1: BT Radio.

0: ang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
0: Kasi una kapuyon dai ka.
1: Oh, kapuyon ko.
0: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.

0: one charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga hangga. Mamunsing, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
0: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
0: tumar na sa original hagunoy capsule.
1: This for life.

0: Tacos? Burberson. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Mm, Monching.
3: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga. Yung Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una, kapuyon na ika?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Taway na rin mong lawas na, ma'am.
4: Taway na.
3: Sige, salamat sa tingnan. Usap mo, ma'am. Monching?
4: Monching.

0: at ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Start your day on a fantastic note.

0: ng Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 88.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron Tablet for...

0: Tuburan Gapos, nausab sila sa Tabuelan, Asturias, ug sa Balamban, Cebu. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan medog lichan belly og yam. Tatailo isa lichan medog lichan belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatailo is lichan manok lichan belly og lempo.

0: Anay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mokater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
1: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako paragulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyan doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya pag niya akong bigamit kogon na gyan. Delphine Hitiso Perpidad Toril Davao City 66
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
5: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi ko tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyempre siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, sir, lah. Hindi ko kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo. Kung matay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.

0: maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din naaan ako kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ako.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Start your day on a fantastic note.

0: Adlaw-adlaw.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC.

0: with sidecar and seat to tricycle o gagatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na doon sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, mabahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-650 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o kinumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Vitron, subok na!
3: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drop, epektibo yun siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya, tas kusog na siya magtutoy. Tas na yan tulog.
4: Sa una day?
3: Mugmat pa siya. Okay na yan tulog.
4: So good, nakainom o...
3: Citron drop.
4: Ilaidal sa imong bata, sir?
3: 4 man, kusog siya magtutoy. Lingas kayo, basta makamata na siya.
2: Vitron, subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Can I say, Ate Perez, kung ako ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi ug adunay healthy and glowing skin ka tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, go this gold, celebrity artista ka.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamahing adlaw, welcome sa atuang pagpanag-uban. Ano yan ang pagkiringan?

kanuna na ito niya karoon. Nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny kanuna igsuon nga mamahimok kang matabangan. Sa ato ang mga produktong herbal, gumikan kay Kinesia, napamatud-an o gitun-an nga ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini, maayo kayo sa ato mga kalawasan. Ayaw kalimot sa ato ang mga kapsula igsuon, ang atong Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, ug ang ato ang Sed Kogon Herbal Capsule. Tulog ka mga matang sa mga kapsula mga igalang igsuon nga dunay gahom sa panyawan nga tanom, nga napamatud-an nga maayo kayo sa atong kalawasan. Apil pa nini mga igalang igsuon kaning atong milagrosong klase sa kape. Ang Sed Panyawan Coffee Mix ang talagsaong klase sa kape mga igalang igsuon nga napamatud-an nga daghang ikatan niya kakayuhan gumikan kay aduna kini mga sangkap nga napamatud-an maayo sa lawas mga igalang igsuon ha. Aduna kini panyawan nga tanom, aduna pud kini siya mangosteen o usab aduna pud kini purple corn o cinnamon. Mga sangkap mga igalang igsuon sa tong kape nga napamatud-an nga maayo ang magkakombinasyon nini. Bueno mga igalang igsuon, ang atong topic karong adlaw mahitungod nining mga balatian ato ng mga sakit. No, susama pa ng lita nining rheumatism o rayuma. Kining rayuma mga igalang igsuon kung anaa kanini aduna kay mabati nga sobrang kasakit. No, ilabi na gayud mga igalang igsuon kung kini nahimutang sa tuhod o makasato mga tiil.

Ryuma, mga igalay. So on, sa English, ginatawag ganun siya nga rheumatism or rheumatoid arthritis. Sa kanikamatang sa matawag na ito nga balatian, nga, matawag na ito ni siya nga isip, pero mga ginatawag na ito nga age-related disease. Meaning to say, mga igalag isuon, nga kung panangritan ikaw na akani nga matang sa balatian, posibleng magsinati ka o mga pain, no? Ang rheumatoid arthritis, mga igalag isuon, sa kanya siya kamatang sa balatian nga posible nga mamahimong hinungdan nga makabalda kini sa imong paglihok. Gumikan kay ang kunini ang sobrang kasakit nga imong mabati. Ha? Ang panangritan ikaw, igalag isuon, aduna kay aduna kanini nga matang sa balatian, posible nga makaangkong kag joint pains, turn tenderness sa imong panis, sa imong kaunuran, no, paghumok, apan adunay pag-swelling or paghubag, no, ag og pananglitan, mas kuan pa ni siya, mas lisod ni siya ilihok, labi na sa buntag, no, og kanang mga bugnaw nga mga panahon, mga igalag isuon, kanang mga ting-ulan. Kung musuol gani ang rayuma, then paghuman na bugnaw ang panahon, delikado kayong mas makasinati pag ang sobrang mas painful nga balatian. Kapano ba kay galang isuon nga pinaagi lamang sa pagpahid sa said liniment oil? Ang atong haplas, mga igalag isuon, nga doon ay gahom sa menthol salicylate. At doon na gali siya ay camphor o menthol. Makatabang gali siya sa pagtangtang sa panakit nga mabati ni mo. Gumikan sa rayuma. No, gumikan kay kanimang kunsya, mga igalag isuon, nga klaseng haplas. Manuot suot gali siya sa atong mga kaunuran. Ug mutabang sa pagtangtang sa pain nga imong mabati. Maayo kaayo kini alang sa katong mga kaisunan na itong adunay mga rayuma. Ipahid lamang ang said liniment oil o imasahe gamay. Kung dili kay sakit, no, imasage gamay. And batia ang kainit ni ini. And of course, mga igalag isuon, maayo pud kaayo nga parisa na ito sa ato ang said panyawan plus. Ato ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Kay kini mong panyawan na pamatudan kini siya nga pain reliever, no, tangtang sa pain. So, nakahaplas na ka sa ato ang said liniment oil, nag-inom pa dyan ka sa ato ang said panyawan plus, wagtang ang rayuma. Mao ka nang tatak sa said marketing. Inyong

0: Project Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Japan at Pilipinas pinalakas ang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa patuloy na lumalakas.
4: Headlines.
3: 3 nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan, inaasang maghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
4: Headlines.
3: Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit.
4: Headlines.
3: Defense Secretary Gilberto Teodoro nakipagpulong sa Senador ng Estados Unidos para sa pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at Amerika.
4: Headlines.
3: International Criminal Court itinakda ang Nobyembre 30 ngayong taon bilang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Marila. Ngayon po'y araw ng Webes, May 28, 2026. Muling sumasinyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas at Japan, mas pinalakas ang relasyon sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa, patuloy na lumalakas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Mas pinalakas at itinasma ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remarks sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa pagunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas.

0: Nationwide.
1: Tatlong bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito'y matapos na lagdaan ang nasabing partnership agreement sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduang ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din sa digital services at iba pang mga infrastructure projects. Ayon sa Malacanang, layunin na mga memorandum of understanding na mapabilis ang modernisasyon sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Inaasahan ding makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaganda ng internet connectivity at paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng teknolohiya at digital innovation. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Japan ang matagal ng ugnayan at pagtutulungan para sa pagunlad ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan kasunod ng paglagda ng Memoranda of Understanding o MOU

0: sa pagitan ng Ayala Group at ilang nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang kasunduan bagi ito ng pagpapalawak ng kooperasyon. Sa Digital Finance, Marketing Technology, Artificial Intelligence o AI-Driven Infrastructure at Intelligent City Solutions, kabilang sa mga kumpanyang lumagda sa partnership agreements ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation, ang Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Patunay ito ng matibay na kumpiyansa ng Japanese investors sa Pilipinas.
1: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech.
0: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na inaasang makakatulong ang mga kasunduang ito para magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Ngayon din ang pagkakaroon ng mas madaling access sa mga serbisyong pinansyal tulad ng online banking at digital payments. Makakatulong din ito para sa mas modernong komunidad na may maayos na internet, teknolohiya at public services para sa mga Pilipino.
1: Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Then when they invest, syempre, they may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines.
0: Si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas matatag na Philippine-Japan Parliamentary Cooperation sa gitna ng global security at economic challenges. Sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic operation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong anya proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala, sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon na tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
4: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, kapwa magbebenepisyong Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng artificial intelligence o AI, semiconductor design at critical minerals. Ibinahagi rin ni Kirsch sa bagong Pilipinas ngayon na makakatulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise ng kanilang bansa. Ang mineral resources ng ating bansa, lalo pa sa limitado anya, ang mapagkukunan nito sa kanilang maliit na bansa.
5: You need to understand that there are gaps in the size and you have plenty of nickel and other different important minerals that you have. What Israel has to offer is the tech side. We are advanced whenever it comes to AI and cybersecurity and other technological solutions because we have scarcity of minerals and other things. So I do identify that that can be the partnership between Israel and the Philippines in this respect.
0: Samantala, pa kay Ambassador Kirsch, bumubuo ng Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para sa Critical Minerals Cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Severino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang mababanggit na specifics pero patungkulan niya ang MOU sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pa. Bukod dito, sinabi rin ni Ambassador Kirsch na may nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo naman ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. Anya, mahalagang pundasyon ng leadership, academics at private sector sa partnership na ito ng Pilipinas at Israel. Dagdag pa ni Kirsch, ang Pilipinas ay hindi lamang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potensyal din ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Napatakdang bumisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Tatalakayin sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usapin sa trade, investment, food security at defense cooperation. Itong kauna-una ang state visit ni President Tho Lam sa bansa mula nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng Vietnam. Matatandaang nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong Hulyo 12, 1976. Pinagtibay naman ang dalawang bansa ang kanilang strategic partnership noong November na 17, 2015.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro kay U.S. Senator Tammy Duckworth sa isang courtesy call sa Makati City. Tinalakay na

0: ng Amerika. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense partnership sa gitna ng umiiral na mga hamon sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinapda ng International Criminal Court o ICC ang November 30, 2026 bilang petsa ng pagbubukas ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, ginawang desisyon matapos ang status conference kung saan tinalakay ang mga sinumite ng prosecution, depensa at mga kinatawan ng mga biktima, pati na rin ang mga kinakailangang paghanda sa paglilitis. At ayon sa korte, may mga natitirang procedural matters na kailangang tapusin bago ang trial. Kabilang dito ang kumpletong disclosure ng ebidensya at iba pang preparatory steps upang matiyak ang patas at maayos na paglilitis. Binubuo ang Trial Chamber 3 nina Presiding Judge Joan Corner kasama sina Judges Kibong Paek at Nicholas Gillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagutos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, kailangan ng updated na pagsisuri matapos maghain ng motion ng kampo ni Duterte tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ng depensa na ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang pinagpaliban ng ICC ang pagtakda ng eksaktong petsa ng trial habang iniintay ang resulta ng bagong medical evaluation. Tinalakay rin sa status conference ang pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at target na petsa ng pagsisimula ng kaso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Handa ang Bureau of Immigration na ipalam sa Sandigan Bayan sakaling tangkayng umalis ng bansa ni Senador Dante Marcoleta at tatlo pang individual na saklaw ng precautionary hold departure order. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nakatanggap na na ang ahensya ng kopya ng kautusan mula sa Sandigan Bayan at maaari nila itong verifikahin sakaling makita ang mga sangkot sa alinmang international ports. Sinabi rin ng BI na wala pang naitatalang kamakailang biyahe sa abroad sina Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Samantala, matatanda ang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan matapos silang pangalanan sa kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naharap naman sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa reklamo na nakatanggap si Escudero ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa ilang flood control projects sa pamamagitan ng isang taga-pamagitan nakabatay mga paratang sa testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing sangkot tumano si Maynard Ngu bilang bagman ng senador. Maring tinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at giniit na walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya, nakabatay lamang ang reklamo sa mga pahayag at hindi sa mga konkretong ebidensya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na kumikilos pahilagang kaluran ng Tropical Storm Zhang Mi at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o sa Biyernes ng umaga. Kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas pa ang bagyo at maring maging isang ganap na typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Pilipinas o ng Philippine Sea. Bagamat maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa extreme northern Luzon ngayong weekend. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat simula naman sa Sabado na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ang PAGASA ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather update.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 4 milyong family food packs naka-standby na bilang paganda sa pagpasok ng bagyong Domeng. Naritong balitang hatid ni Marian Bastas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapag-posisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong may paparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy ang maigbit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Itong kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmamonitor sa kalagayan nang mahigit sa 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mamamayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Inatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat upang matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagsasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo.
5: Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Kung meron mang problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yun po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan ng Philippine National Police o PNP sa hanay ng ilang matas nitong opisyal. Batay sa nilabas na kautusan, tinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Papalitan naman niya si Police Brigadier General Randy Arceo na ililipat sa Personnel Holding and Accountability Unit. Samantala, may mga bagong assignment din sa Directorate for Research and Development habang tinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang bagong PNP Commandant of Cadets.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kamara on track na ipasa ang mga priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Council. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: On track ang Kamara de Representantes sa pag-aproba ng mga panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay matapos

0: agenda ng administrasyon kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan sa ikalawang pagbasa, ang pagkapalakas ng Business Conversion and Development Authority, Right to Information Act, Child Online Safety and Protection Act, panukalang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news at pagpapalawak ng National Feeding Program bilang National Nutrition Program. Nauna nang naipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa noong nakaraang linggo ang House Bill Number 8389 o ang kauna-unahang Anti-Political Dynasty Bill na umabot sa naturang yugto sa kasaysayan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, papalapit na ang Kamara sa pagtupad sa halos kalahati ng 52 priority bills ng LEDAC matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 20 priority bills sa unang taon pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas pinagding pa ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children, o OSAEC, at child sexual abuse or exploitation materials, o CSAEM. Ikinatuwa ng Cybersecurity Investigation

0: Investigation and Coordinating Center o CICC na naipasana ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, mahalaga ito para ma-update at makasabay ang batas sa advancement sa mga uri ng online child abuse at pornography, lalo na at nagagamit na rito ang artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Gitpa ni Paraiso, kailangan nanggipin ng batas para mapanagot ang mga kriminal na may kinalaman sa pang-abuso at exploitation ng mga kabataan online.
1: Ang AI-generated na child pornography, victimless rin. Di ba parang kahit kopyahin mo yung image sa isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So, kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements. So, our laws could be not only relevant, but effective in enforcement.
0: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpilit na pagbutuhan ng pagtalakay sa Remote Voting Rule Amendment, senyales na talo ang argumento ng kabilang panig ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ginit ni Senador Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyanda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kaninang panig ang katotohanan o batas. Matatandaang noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate Rules. Anya, tila binaypas ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at naisa nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpasya ang minorya na mag-walk out at maiwan si minority leader Tito Soto para kwestiyonin ang quorum at mag-motion na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Food and Drug Administration nagpaalala sa publiko na maging wais at maingat sa pagbili ng school supplies ngayong papalapit ang pasukan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagpalabas na babala ang Food and Drug Administration o FDA kasama ang Toxics Watchdog Group na ban toxics ukol sa pagbili ng mga gamit sa eskwela ngayong papalapit ang pagbubukas ng klase. Pinapayuhan ang mga magulang na maging mapanuri upang makaiwas sa mga peking school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong chemical tulad ng lead at cadmium na mapanganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Narito ang pahayag ni Attorney Kay Ann Magundayaw, spokesperson ng Food and Drug Administration.
5: Kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paolo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po no, matuto tayong maging mapanuri no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health.
4: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Canada at Bahamas nagpataw ng travel ban kaugnay ng Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sa gitna ng lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa, nagpataw na ng pansamantala pumunta ng travel ban ng Canada at Bahamas laban sa mga biyahero mula sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan. Ayon sa ulat ng Reuters, epektibo agad ang 90 araw na pagbabawal ng Canada simula ngayong Linggo upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Samantala, 30 araw namang ipapatupad ng Bahamas ang kahalintulad na restriksyon habang patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Nagbabala na rin ang World Health Organization o WHO na very high na ang panganib ng paglala ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Congo at Uganda. Dahil dito, naghigpit na rin ang ilang bansa sa kanilang border controls at health screenings. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa Canada at Bahamas, ngunit naghahanda na ang kanilang mga health authorities para sa posibleng banta ng sakit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
0: PBA semifinals, parehong tabla sa 2 games apiece. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Kapwa tabla sa 2-2 ang mga semifinal series ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Playoffs. Matapos ang naging tagumpay ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Bulls kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Unang tinalo ng Elasto Painters ang Barangay Ginebra San Miguel sa final score na 97-85 at sinundo naman ng naging panalo ng Bulls sa TNT Tropang 5G sa Night Cup ng Wednesday doubleheader 101-90. Dahil sa panalo ng parehong koponan, noong Game 4, aabot na sa Game Number 6 ang parehong semi-series ng Commissioner's Cup o tinatawag na Virtual Best of 3. Bukas ng hapon, idadaos ang Game 5 na gaganapin pa rin sa Big Dome. Ang Game 6 ay nakatakda sa Linggo sa Inare Center sa Antipolo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Isang buwang summer school ng LGU Lawag City matagumpay ng nagtapos. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ronnie.
2: Matagumpay ang summer school ng mga estudyante sa Lawag City, Ilocos Norte matapos ipakita sa publiko ang kanilang natutunan sa larangan ng martial arts, musika, sining at iba pang talento. Isinagawa ang recital program ng Just Be Active This Summer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lawag sa SM City Lawag kung saan dumalo ang mga magulang at nanood naman ang mga mallgoers. Ayon kay Lawag City SK Federated President Michael Christoph Agustin, isang buwan silang nag-training at nagklase. Umaabot sa mahigit 400 estudyante ang nag-enroll sa summer schooling, ngunit umaasa ito na mas marami pa ang maengganyo sa susunod na summer. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ng LGU, City Tourism Office at Sangguniang Kabataan na bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuto ng maayos ang mga kabataan dahil pwede silang sumunod sa yapak ng mga naunang nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at talento. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Proyektong tamang abono ani sigurado sinagawa sa Pangasinan. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
3: Isinagawa ng DAE Agricultural Training Institute Region 1 na ang programang D-Extension Wheels tamang abono ani sigurado sa Multipurpose Training Center sa Santo Tomas, Pangasinan. Nakatuon ang aktibidad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Farmers Training, sa Balanced Fertilization at Tamang Nutrient Management gamit ang Soil Test Kit. Layunin itong matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Dumalo rin si Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III bilang suporta sa mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa bayan. Kasabay nito, nakatakdang ipamahagi ang kabuoang 872 hybrid seeds at biofertilizers sa rice farmers. Unang nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka mula Barangay Poblacion East, Poblacion West, San Marcos at La Luna, habang susunod namang mabibigyan ng iba pang barangay ayon sa schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publico Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga residente ng Agoo, La Union na pagkalooban ng Certificate of Live Birth ng Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Glenda.
4: Walang katumbas na saya. Ganito ang naramdaman ng siyam na residente ng Agoo, La Union matapos silang makatanggap ng Certificate of Live Birth and Security Paper o STECPA mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BIRAP ng ahensya. Pinangunahan ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites E. Tinido ang paggawad ng SECPA sa mga residente na mula sa tatlong barangay ng bayan. Paliwanag ng PSA na ang BIRAP ay isang napakahalagang programa ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector, gayon din ang mga indigenous peoples at mga kapuspalad ay may rehistro sa local civil registry office upang sila ay magkaroon ng opisyal at legal na pagkakakilanlan. Ito ay bilang katuparan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating sa lahat ng mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 400 million pesos na halaga ng farm-to-market road sa Oriental Mindoro. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Tom.
5: Aprobado na ng pamahalaan ng 407 million pesos halaga ng farm-to-market road project sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis ito ang transport of goods at mas mapapabilis ito ang access sa government services. Kapag natapos ang sabing proyekto, matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagbabakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong na Tuog Farm at Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ang daloy ng agricultural products patungo sa pagbibentahan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,700 beneficiaries sa Santo Domingo, Albay tumanggap ng rice subsidy mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay, narito ang report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Paul. Umabot sa higit 1,700 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay ang tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamalang Nasyonal na isinagawa nitong May 27. Bawat beneficiaryo ay nabigyan ng tigi-isang sako ng bigas na may timbang na 10 kilo bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isinagawang aktibidad sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan ng Albay, katuwang ang LGU Santo Domingo upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng ayuda. Pinondohan ang programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halaga ng 137 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 3,000 delivery riders sa Eastern Visayas tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Ben. Nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga delivery rider sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Eastern Visayas.

0: nakaraan 1,124 beneficiaryo ang mula sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, Leyte, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar at 157 sa Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, layunin ang cash relief assistance na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Most wanted person ng Calabarzon dahil sa 13 kaso ng statutory rape na aresto sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Gene Nabilon.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Gene.
3: Naaresto ng Police Regional Office 8 ang ranked number 1 regional most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Talulora, Mundragon, Northern Samar noong Lunes ng hapon. Ang naaresto ng akusado ay kinilalang si Alias Lael, 26 anyos, binata, isang backhoe operator na nakatira sa Mundragon, Northern Samar.

0: Ornadina Kipsa Bisa na warrant of arrest dahil sa kasong 13 counts ng statutory rape na pinalabas ng husgado noong July 8, 2025 na walang piyansang inirekomenda. Ang naturang operasyon ay magkasamang isinagawa ng Mondragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Operation RID Region 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8 at ng Antipolo City Police Station. Ang akusado ay dinala sa Mondragon Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Villon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglulunsad ng ASEAN AI Ready Program sa Iligan City, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atin sa atin ni Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Sharif, aprobado na ng sanggunyang panlunsod ng Iligan ang resolusyong isinulong ni Councilor Thomas Derek Shaw na nagpapahintulot kay Mayor Frederick Shaw na lumagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Smart Cities PH Incorporated para sa implementasyon ng ASEAN AI Ready Program sa lungsod. Hakbang ito upang palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at komunidad sa Artificial Intelligence o AI at ihanda sila sa paggamit nito sa edukasyon, trabaho at digital na serbisyo. Sa tulong ng ASEAN Foundation at Google.org, layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at responsabling paggamit ng AI, pausayin ang digital skills at bawasan ang agwat sa akses sa teknolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, una na rin naglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ng AI at Coding Trainings para sa mga estudyante, guro at komunidad bilang regional hub ng AI-ready ASEAN sa Mindanao gamit ang hands-on learning at community-based training programs. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at magpapalakas pa ng digital skills sa Mindanao at iba pang bahagi ng ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Governor Tan nanawagan ng pagkakaisa at matatag na pananampalataya sa araw ng Idil Adha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Fatma.
6: Sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon, May 27, 2026, muling nanawagan si Sulu Governor Abdusokor Ictan II sa mamamayan na higit pang palakasin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya hindi lamang sa bawat pamilya, kundi maging sa kapwa-tao. Ayon sa Gobernador, mahalagang manaigang respeto, pagtutulungan at pag-uunawaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakabuklod ng sambayanan. Binigyan din niya ang Idil Adha hindi lamang paggunita sa sakripisyo at pananampalataya, kundi isa ring paalala ng malasakit, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Ang Idil Adha prayer pinangunahan ni Ustaz Muhaymin Abubakar, Chairman ng Sulu Ulama Council for Peace and Development, kasama ang iba pang religious leaders at mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar. Ginanap ito sa provincial Capitola grounds sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Naging payapa at makabuluhan ang pagdiriwang kung saan nagkaisa ang lahat sa panalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na samahan ng sambayanan. Ipinakita rin sa okasyon ng kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay tungo sa pagkakaisa at maayos na kinabukasan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Padma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit naka-uwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at

0: Pero this time may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananampalataya.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, good morning! Huwebes. May 28, 2026. Good morning po, itong programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gabamayang alas 8 na kumaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ang programang ito, mga kaibigan, sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz Ganon din po sa Radio Magazine 1278 kHz. Ha? Sabay ang broadcast po sa mga himpilan na yan, sa mga stasyon na yan. At siyempre, sabayan din na mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Radio Pilipinas.
0: Boses. Dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko. 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Thursday, Duki Press Company, ha? May pasok na huli. Kahapon wala, Idil Adha kahapon. Ngayon may pasok na. Kumustahin muna natin ang kalagayan po ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Hatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa dadaan po ng EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa Maycubao hanggang Makalang.

0: Ay, ala, tuloy-tuloy pong bilis ang dalusakyan hanggang makarating na po tayo sa monumento. Ang ating C5 southbound sa Mekali Industria, asahan natin pagbagong dalusakyan. Moderate traffic po sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli po itong babagal dito lamang po sa may Makili. Paglapos po ng Makili, tuloy-tuloy pong bilis ang dalusakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper Makili, asahan natin pagbagong dalusakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalusakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 166. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
1: Ann?
0: Yes, sir.
1: Doon sa malakas na buhos na ulan kaninang madaling araw dito sa Quezon City and nearby areas, wala naman tayo na monitor ng mga main thoroughfares na nagkaroon ng tubig baha.
0: Ay, sir, ngayon po sir, sa mga oras ito, sir, wala naman po na-report sa atin ng mga baha po.
1: Okay. Thank you so much, Ann Gozon.
0: Magandang umaga po.
1: Good morning. Good morning. Ann Gozon mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 8.5 minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po, ah. Sa pagbisita po, mga kaibigan, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Japan, meron pong kaagad na tatlong kasunduan na nilagdaan. Yan po ay naglalayong palawakin ang pagtutulungan o kooperasyon sa digital

0: Digital finance, smart cities, sa infrastructure at iba pang mga proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kabilang po mga kaibigan sa Memorandum of Understanding ang partnership na Ayala Corporation, Mint, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation. Layunin po niya na suportahan ang paglago ng GCash at palawakin din ang digital services nito. Mayroon ding partnership mga kaibigan, ha? Ang Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng collaboration sa marketing technology at yung pong iba pang mga digital platforms. Isa rin sa mga MOU ang partnership ng Ayala, Globe, Mitsubishi Corporation at KDDI para naman pag-aralan po ang tinatawag na Intelligent City Initiatives dito sa Pilipinas. At sa loob po ng maraming dekada mga kaibigan, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese companies. At sa likod po ng bawat pagpupulong at investment discussion, mas malawak na layunin po nito. Eto ho ha, mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas magandang connectivity, mas matatag na infrastructure at mas maraming opportunities para sa mga Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: 10 minutes mga kaibigan makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Kumustahin natin yung mga dam na pinangangasiwaan po ng National Water Resources Board. Pangunahin na dyan ang Angat Dam. Dito po malapit sa atin. Yan ang isa o ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan tubig dito po sa Metro Manila. Yan at iba pang mga updates mula sa National Water Resources Board. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa makuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7 to 8 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. I-acknowledge ko lang ito po ang si Shankal Flores. Sabi niya, good day Sir Alan. Shout out to the parish priest of the Lord's Transfiguration Parish, L&S Subdivision in Angeles City. Si Reverend Father Diogracius Kerr Galang, celebrating his birthday today. Thank you and God bless. From Sean Kyle Flores, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Oy, happy birthday, Father Diogracias Kier Galang. Diyan po sa parish priest. Siya po ay parish priest ng The Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City, Pampanga. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, mga kaibigan, tayo ho'y makikibalita naman sa National Water Resources Board. Baka kausap natin ang kanilang Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr. Sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan, sa ating mga tagapakinig ng programa po.
0: Yes, sir. Una, makikibalita lang kami, of course, sa status sa kasalukuyan ng dam na, Angat Dam muna at iba pang mga key dams na pinamamahalaan po ng National Water Resources Board. Tag-init, although nagkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Kumusta po primarily ang ating Angat Dam, sir?
5: Sa ngayon po, no, ang level na Angat Dam ay nasa 174.44 meters, no? At mababa na po ito, no, doon sa 180 na operating level na sinasabi po natin. Kaya dahil na rin po itong pangamba ng El Niño, ay minabuti po natin na mas bigyan ng prioridad, no, yung water supply po dito sa Metro Manila, dahil nasa sitwasyon na rin po na mas mababa na tayo sa 180 na minimum operating level. In fact, more than 5 meters na po ang baba niya. Kasi nga po, halos 174 meters na po siya.
0: Okay. So, ang normal na operating level, ika nga ng Angat Dam, is 180 meters. At present, it's down to 174 meters. Okay. So, yung pong pagbaba ng halos 6 na metro sa level ng Angat, paano po ito kinakategorize in terms of, ito ba'y, pag sinabing a little below the normal operating level, ano ho ang tawag doon at anong magiging pangunahing epekto nito sa atin, halimbawa dito sa Metro Manila at iba pang mga pinaglilingkuran ng Angat Dam?
5: Sa ngayon po, no, sabi, pag mababa po sa 180 meters, no, na minimum operating level,
0: opo,
5: mas binibigyan prioridad po natin ang water supply for Metro Manila at karating lugar po, no? Pero ganun pa man,

0: dahil na rin po, no, yung pangamba ng El Nino na maaari po mag-umpisa by June or itong papasok na buwan.
1: Opo.
0: At maaari po itong matapos ay tumawid, no, hanggang sa susunod na taon ayon po sa pag-asa. Kaya rin yun din po kailangan natin paghandaan kasama Alan na sa kasalukuyan po ay normal po ang water supply na may bibigay natin sa Metro Manila, no, para po sa buwan ng June. Mm-hmm. Pero ganun pa man po ay kailangan din po nating i-monitor, no, ng maigi ito kung magpapatuloy po ang bababa ito at walang darating na pag-ulan sa mga susunod na linggo, ay i-re-reviewin po natin yan, no, kung kailangan mag-adjust, kung kinakailangan, para naman po mapangalagaan natin yung mga pangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po.
1: Opo. At para rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, maliban sa Angat Dam as the primary source of potable water dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar, ano pa po ang ibang binibigyan, ika nga, ng tubig ng Angat Dam? Meron bang bahagi ng mga irrigation facilities din na malapit dito sa atin, o it's primarily source of potable water natin, Director David, sir?
0: Kasama po yung irrigation ng mga more than 20,000 hectares po, no, sa Bulacan at Pampanga. Pero ganun, sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level,
1: mm-hmm,
0: ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po, no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila, no, itong buwan ng Mayo.
1: Mm-hmm.
0: So wala akong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ko munang alokasyon para sa irigasyon at hihintayin muna natin siguro makareko.

0: gobyerno yung anggam, no, doon sa mas normal o comfortable na level.
1: Opo.
0: Kasi nga po, kasama Alan, pag nagsimula po kasi tayong magbigay, no, ng allocation o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan. No? Hindi naman po pwedeng bibigyan natin ngayon, tapos sa susunod na buwan, hindi po pwede. Kasi kailangan pong mga tatlo hanggang apat na buwan, no, yung
1: tuloy-tuloy
0: isang cropping season po. No? Kaya kailangan, pag nagsimula po tayong magbigay, ay gusto rin mo natin mabigyan ng kasiguruhan na may tatawid natin hanggang sa makapag-ani po sila. No? Kaya ang tinitingnan po natin dito, kung kakayanin po iyon, yun po yung minomonitor natin sa ngayon, ay sa kasalukuyan po kasi medyo alangan, medyo mababa po ang level, kaya hanggang sa yun po ay suspended muna ang releases sa irrigasyon. Dahil na rin po, nakapag-ani na rin po sila at kasalukuyan ay naghahanda na rin sila sa mga susunod na pagtatanim, pero kailangan pong i-monitor muna ang level po ng anggat kasama lang.
1: Opo. At sa panig po ng National Water Resources Board, pag umabot ng anong level, how many meters below the 180 normal operating level ng anggat, ang ituturing na, halimbawa na critical ang level ng tubig sa anggat dam, sir?
0: Sa ngayon po ang sinasabi, ano po, depende po kasi sa mga pag-ulan, no, yung projection natin sa mga pag-ulan na darating. No?
1: Opo.
0: Kaya sabi nga ho natin, ilang buwan ang tinitingnan po natin dito. No? Pero sabi nga ho natin dito, pag medyo bumaba po ng mga 170 yan o hanggang 165, medyo tinitingnan na rin po natin kung mag-a-adjust na tayo sa allocation po para po sa water supply, no? Yun po yung tingnan din natin, no?
1: Opo.
0: Pero ayaw rin po kasi natin siyang bumaba ng masyado kasamang alam. Kasi
1: yes,
0: pag masyadong mababa, baka mahirapan na rin makarecover siya para matugunan yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon po.
1: Mm-hmm. But as it is, doon sa level na 174 meters, ay wala pang pangangailangan para bawasan ang supply ng tubig na pinagkakaloob natin, yung potable water.
0: Sa ngayon po, kasama ng Alan, normal po, nasa 50 cubic meters po ang allocation, no, ng NWSS para po sa water supply ng Metro Manila.
1: Mm.
0: Kasama po dyan, no, meron pong sinasupplyan din sa parte ng Bulacan,
1: opo,
0: Cavite, at konting bayan dito po sa Rizal, no. So, yung pong Metro Manila, yung mga karating lugar din po na umaasa, no, halos 90% po kasi ng tubig dyan nagagaling sa anggat dam.
1: Ayun, dahil normal pa, ika nga, at wala pang bawas doon sa volume ng tubig for for domestic use. Ano? Kumbaga, hindi pwedeng sabihin itong mga water concessionaires natin, kaya walang tubig ay dahil walang tubig na galing sa source. Hindi ganon, di ba?
0: Hindi po, no, kasama lang, pero sa ganun pa man, no, nagpapatupad na rin po sila ng tinatawag na contingency measures, no.
1: Yes.
0: Gagaya po ng yung pressure ng management, no, yung pagbabubas po, no, ng pressure, pero ito po ay sinasagawa lang pag mga off-peak hours, no, yung pong mga sa mga gabi na hindi po masyadong kailangan, kasi kasama na rin po kasi yung pagmamanage ng supply, yung pressure management.
1: Opo.
0: Kasi po, pag masyadong sa gabi po ay wala masyadong gumagamit, eh mas maganda po ng babaan ang pressure para naman po wala rin po masyadong nasasayang na tubig pag may mga leakages po ang nangyayari.
1: Mm.
0: Pero pa man, itong mga leakages ay tinutulugunan na rin po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At tayo naman po, no, ay nakikipag-ugnayan din, no, sa NWSS, NIA at PAGASA, no, kung pwede po magsagawa ng mga cloud seeding operations kung nararapat po, kasi depende rin po sa dating ng mga pag-ulan yang magsasagawa nito, no.
1: Mm.
0: At ganun pa man yung mga kasama po nating taga-NIA sa kanilang barta po, no, ay nagsasagawa rin po sila ng mga contingency measures para paghandaan po itong kasalukuyang sitwasyon may padating na El Nino po na baka umabot hanggang sa susunod po.
1: Opo. Ito nabanggit niyo, pakikipag-ugnayan with NIA and PAGASA tungkol sa possible cloud seeding operations. Base po sa initial na inyong pag-uusap, meron na bang mga ulap dito sa ibabaw ng Angat Watershed na ideal na i-induce para magkaroon ng mga pag-ulan via cloud seeding?
0: Sa huling pag-ugnayan po namin ay wala pa ho muna, pero ino-monitor po natin yan kasama kan.
1: Ayun. Okay. Isa pa, kasi pinag-uusapan natin ang gut is the primary source of water, potable water dito sa Metro Manila. On a daily basis, ang average po na tubig na inilalabas para sa pangangailangan sa Metro Manila ay ano po ang volume, sir?
0: Mga 50 cubic meters per second ho yan, no? Mga more than ano po yan, no? May get ano po yan, mga 4,500 million liters per day po, no? Million litro ang pinag-uusapan po natin, ang nilalabas natin. May 4,000 po yan.
1: Opo.
0: Na million. 4 billion. Mga 4 billion litro po ang nilalabas po.
1: A day?
0: Halos kada a day po. May git 4 billion po.
1: Yun. At siyempre tinatry ko i-visualize ito. Halimbawa, yung ganong karami, 4 billion liters a day on the average, kung susukatin natin dun sa volume ng tubig, sa Angat Dam, ito ay equivalent sa ilang metro? Halimbawa, nandun sa bandang itaas, syempre iba yung configuration ng bandang itaas. Kung titingnan in terms of meters, mga ilang metro more or less ang makikitang ibababa? Let's say kung walang ulan, pero ganung kalaki daily ang volume na inilalabas, ang equivalent po nito in terms of meters, more or less ilan po? Ilang metro?
0: Depende po kasi, no? Sabi nga ko natin, pag mas mataas ang level, mas mataas po yung volume.
1: Mm.
0: Parang ano yun, parang imbudo, no?
1: Oh, yes, paano? No? Yes, aha.
0: Mm-hmm. So, kasalukuyan pong level, no? Dahil na rin po sa pagkuha, ngayon ang kumukuha lang po yung NWSL.
1: Opo.
0: Ay halos mga 0.3 hanggang 0.3 meters po on the average ang baba po ng Angat Dam, no?
1: Araw-araw so, yun, sir?
0: Araw-araw po yun. Sa kasalukuyang level po, no? Pero pag mas mataas po ang level, mas mababa po doon, no? Kasi nga po, mas malaki ang volume pag nasa parting itaas po.
1: Yes, ayun. So, kung halimbawang sa ngayon, nasa tatlong metro? Sorry, 1/3.
0: 30 centimeters po.
1: So that's a little below 1/3 of a meter, ika nga, ang ibinababa araw-araw.

0: Sir?
1: Ongoing po, no? Ongoing naman po yung operations ng mga water treatment facilities ng WSS at concessionaryo dyan sa Laguna Lake. In fact, nakakatulong po yung mga to, no? Kasi sabi nga ho natin, yung 90% po galing sa hanggat, karamihan po, yung iba po dyan eh galing sa Laguna Lake, no? Halos 10% po, no? Ng mga sources ay galing na rin po sa Laguna Lake, no? Ganun pa man, kasama ala ng siguro magandang may babalita din po natin.
0: Opo.
1: Ay bago magtapos ang taon ng NWSS at concessionaires ay baka po ma-operate na rin natin itong Upper Wawa Dam, no?
0: Mm-hmm.
1: At na makakatulong po yan na halos 200 to 300 million liters per day po, no? Ang pwede niyang may tulong at may additional facility rin po sa may Laguna Lake. So sa tingin po natin, bago magtapos ang taon ay maging operational ito, ay malaki po ang may tutulong bilang paghahanda na rin po itong pagpasok ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
0: Opo, yung pumbong binabanggit niyo, Dr. David Sir, na 10% ng tubig ng Metro na kailangan o ginagamit sa Metro Manila galing naman dyan sa Laguna Lake. So ito ay kasama dun sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo, sir. Ano ha?
1: Tama po yun, no? Tama po yun. Kasama na rin po. Nakakadagdag na rin, nakakatulong na rin po yan, no? Para naman po, hindi naman po lahat ng tubig, no? Na nagagaling ay ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Dati po kasi mga 95% galing sa Angat Dam. Pero ngayon po dahil may mga additional sources na rin po, eh medyo bumaba po ang dependency natin sa Angat Dam at 90%. Medyo mataas pa rin po yun, kaya patuloy po ang pagsasagawa ng mga karagdagang mapag-

0: puna ng tubig po.
1: Ayun, okay. Well, in closing, Dr. David, sir, syempre, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, Doc, sir, mga paalala po from your end sa National Water Resources Board para naman tulong-tulong tayong lahat, ika nga, sa pagtitipid ng tubig. Sir?
0: Maraming salamat, Alan. No? So, sa ngayon po ay iniikayat po natin ng publiko, no, na magtipid po na tayo ng tubig. No? Yung mga leakage po natin sa loob ng kabahayan ay kung maaari po ay ayusin ito at para naman po walang nasasayang sa mga tubig. Maging mas responsable po tayo mag-reuse or mag-recycle, no, ng tubig kung may mga pagkakataon po. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin kasama Alan, hindi pa po ito nakakaabot sa watershed na hanggat. Eh, ganun pa man, no? Kung ito po ay pwede natin i-harvest, no? Ipunin po natin ng maayos at sa tingin po natin malaki ang may tutulong kung tayo po lahat ay magsasagawa ng rainwater harvesting. Ipunin lang po ng maayos para hindi man pagbahaya, no, ng mga insekto at malaki pong may tutulong ito sa ating kasalukuyang sitwasyon para po ma-conserve, no, ang mga tubig po natin na gagaling sa mga reserva po natin.
1: Mm-hmm. Okay, Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa National Water Resources Board, sir.
0: Maraming salamat po at magandang umaga po at salamat sa pagkakataon po.
1: Yes, sir. Thank you very much. Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sibilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon, ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
2: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Mega Manila. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, update muna mga kaibigan, ha, dun po sa low pressure area, dyan sa Mindanao. Mahigit po sa 23,000 individuals ang apektado ng trough ng LPA diyan sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary.
5: Alan, hindi pa man nga nakakapasok itong bagyo ay nakakaramdam na, no, itong ibang bahagi ng bansa natin ng tinatawag nga na trough o extension ng LPA na ngayon nga isa ng bagyo at umaabot na nga sigit 5,000 pamilya o katumbas ng nasa 23 individual ang naitala ng DSWD na naapektuhan ng mga pag-ulang dulot nitong trough o extension ng LPA sa Mindanao. Mula ito sa 21 barangay na apektado sa Davao Region at sa Soccsorgen. Batay sa tala ng DSWD, meron na rin 78 pamilya o katumbas naman ng nasa 366 na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman na ang paghahatid ng tulong ng DSWD na sumampa na rin sa 100,000 yung kanilang naipaabot na paunang tulong. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 5 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. mula po sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Isa po sa mga pinagtutunan ng matinding pansin na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ito pong mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ha? Siyempre, dito sa Metro Manila, ang pangunahing katuwang po ay ang Metro Manila Development Authority. Ito po yung programang kalinisan sa bagong Pilipinas. Ha? Siyempre, pag malinis, walang basura, walang babara sa mga drainage system. Aba, mas mabilis ang pagbaba, ika nga, ng tubig, ulan. Meron din nga pala, mga kaibigan, nilunsad na Mobile Materials Recovery Facilities. Ha? Ang mga update po tungkol dyan at iba pang mahalagang usapin dito po sa Metro Manila. Hingi tayo ng update mula sa MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
6: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update dito po sa kalinisan sa bagong Pilipinas program na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-i-spearhead nito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir. Please give us an update, sir.
6: Sa ngayon, sir, ang aming yes to ayos with Lola Disciplina at the center stage, yun po ang aming contribution sa National Discipline Program ng ating Pangulo. At ito ay encompassing na sa lahat ng mga kaayusan sa ating paligid, including sa ating kalinisan. So, tuloy-tuloy po ang aming launching. Natapos na kami sa Malabon, natapos na rin kami sa Pateros, at sunod-sunod na po sa iba pang mga areas dito sa Metro Manila ang aming gagawin.
1: Ayun. So, syempre, bahagi po ng dapat pakikipagtulungan ng mga residente ng Metro Manila, meron naman mga materials recovery facility. Halimbawa, yung mga, madalas ito, Yusek, sir, yung mga pinaglagyan, mga disposable na plastic.

0: had you sitting there. You never looked better. Kinabangan pa nating mga marirecycle at magagamit sa ibang paraan itong mga plastic na ito, sir.
1: Opo, talagang kailangan talaga ang disiplina sa panahong ito. Sapagkat ito ang ating magdadala talaga ng kaayusan sa ating kapaligiran. Kasi hindi po pwedeng one way lang ito na gobyerno lang lahat.
0: Opo.
1: Kailangan talagang sumali ang ating mga kababayan kasi nakikita natin sa aming mga sa aming pagmimintay ng pumping station, 5,000 tonelada ng trash ang aming nakukuha sa pumping stations. 7,000 tonelada ang aming nakukuha sa mga trash traps ng ating waterways. That is approximately 12,000 tons of trash.
0: Uy.
1: Every year, doon lang sa ating pumping station at saka sa waterways.
0: Mm-hmm.
1: And that translates into 1,000 tonelada ang aming nakukuha sa isang buwan sa pumping station at saka sa trash. Saan ang gagaling yan? Diyan din lang sa mga kapaligiran natin, sa mga kababayan natin na talagang wala nang pakundangan kung magtapon ng basura sa ating mga lugar na hindi dapat pagtapunan.
0: Opo. And we understand you, Zec Torres, sir, na in the pipeline, ika nga na itong mga regular na naglalagay, nagtatapon ng kanilang refuse dito sa mga materials recovery facilities, baka mabigyan din ng incentive by way of meron daw yatang mga plano na mga grocery items na ipagkakalob sa kanila, bahagi ng kanilang kooperasyon na dapat tulong-tulong dito sa pag-maintain ng ating kalinisan sa kapaligiran, Yusek, sir.
1: Actually, sir, hindi plano.

0: yun, sir, kundi ongoing na yun.
1: Oy, ongoing na.
0: Tumatakbo. Ang last na punta namin yung bayanihan sa Estero.
1: Opo.
0: Diyan sa may... sa may Libis. Sa may Libis, sa may Quezon City.
1: Opo.
0: Ang mga... Yung aming MRF, MMRF, recyclable mo, palit grocery ko.
1: Mm.
0: So, meron silang parang points, parang meron silang parang passport.
1: Yun.
0: May points sila na, na-accumulate. Like, for example, isang kilo ng karton, 6 points po yan.
1: Mm.
0: Pag meron silang yung pet bottle, isang kilo ng pet bottle, 6.5 points yan, isang kilo. So, kasama dyan yung mga, iba pang mga kasama, yero, lata, bakal, aluminum, yung mga napupunta sa junk shop. Yun, binibigyan namin yan ng points.
1: Mm-hmm.
0: Points pagkatapos, ang mga points na yan ay may exchange sila sa ating parang mobile, parang kariton grocery natin, mobile Aba. Grocery natin.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, isang kilong asukal, 80 points. May mga, halimbawa, stick o, parang 84 points. Parang ganun ang naalala ko eh. Isang kilong bigas yan, 145 points yan.
1: Ah,
0: so,
1: okay.
0: They can accumulate points sa pagbibigay lang, ng pagdadala lang ng kanilang mga recyclables. At pagkatapos, pag enough points na, pwede na lang i-redeem sa ating mobile grocery.
1: Mm-mm. Ika nga, nakatulong na sila sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos mag-earn pa sila ng points na later on ay may equivalent na groceries na kanilang maiuwi. Ika nga eh, dalawang pamamaraan ang dalawa kagad ang na-achieve ng ating mga kababayan, sir. Ano?
0: Opo, yan nga po talaga, sir. EcoSavers Passbook ang tawag namin doon.
1: Mm.
0: EcoSavers Passbook, Mobile Materials Recovery Facility. Yan po yung... ginagamit natin doon.
1: Opo. Okay. On another matter, Yusek Torres, sir, we understand maging ang MMDA, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong dun sa mga kababayan natin na nasunugan dyan sa Binondo, Maynila. Meron po kayong mga tauhan, we understand, na tumutulong pati sa paglilinis ng mga debris dun po sa area ng na nasunog, Yusek, sir?
0: Opo. Yun po talaga ang una nating naging concern, yung linisin yung debris na nag-accumulate dahil syempre yung mga nasunog na mga debris, yung mga nabasa ng tubig, yung mga water damage na mga gamit inilagay na sa labas ng site ng ground zero kasi medyo looban yun eh. So inilabas na rito sa kalsada at ito ay talagang nagkukos ng matinding traffic. Kaya kahapon, walang tigil yun, 24 hours ang ating pag-haul. Naka 20 trucks na tayo doon at mas... dinadagdagan namin ang mga trucks doon para maubos na kaagad at makabalik na sa dating sitwasyon yung kalsada doon.
1: Mm-hmm. At pati nga po yata, we understand, yung mga charcoal briquettes, nagkaloob kayo para may pansamantalang magamit muna sa pagluluto yung mga kababayan natin as an alternative sa paggamit din ng LPG. Sir?
0: Opo. Tinitest na po namin yung ating charcoal briquettes. Dahil nakita namin sa lugar, talagang medyo mahirap yung situation nila, especially sa kanilang kitchen facilities dahil pati yung mga LPG, wala lahat eh. Magpupundar uli sila. So, dahil may mga dumarating na mga ayuda in the form of uncooked food na kailangan nilang iluto, i-process, tinaunahan na namin, pinasubukan na namin yung ating stove, charcoal fired stove na galing sa ating facility dyan sa Vitas.
1: Opo.
0: At yung mga uling, mga charcoal briquettes na galing sa Water Lily, na galing naman dito sa atin sa Tapayan. So pag yan ay nag-succeed, i-scale na namin yan. Yan ang mga magiging mainstay ng MMDA na pamigay sa ating mga kababayan pag may mga ganyang situation.
1: Opo. Okay. Update naman po, sir. We understand na nagsagawa kayo ng inspection dito sa gawi po ng Southern Access Link Expressway, ano, o itong SALEX, kung tawagin. Any development po o update naman sa aspetong yan, Yusek Torres, sir, please.
0: Opo. Ginawa natin yon sapagkat sa usapin naman po ng mga infrastructure projects, nakikita ng MMDA na talagang mahalaga na magpatuloy tayo sa mga proyektong nagpapabuti ng mobility, ano? At magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. At itong SALEX, Southern Access Link Expressway, ay isa sa mga ito. Pero ngayon, nababasa natin sa news at merong mga developments na dahil dun sa kontrobersya about sa environmental protection. Kaya mahalaga rin talaga na mapangalagaan natin ang kalikasan at mapakinggan ang sentimiento ng publiko. Yan talaga ang posisyon niya ng MMDA at kami nagpapasalamat sa ibang mga sa mga contractors yan, especially San Miguel, sa pag-step back at para magkaroon ng chance ang ating DNR na ma-re-examine yan. Kaya positibo pa rin ang pansamantalang tinigil ang tree cutting operations dyan sa Mequirino Avenue upang mabigyan nga ang DNR ng mas malalim ng pagkakataon na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral at masigurong maayos ang environmental safeguards nito. Dahil ito ay talagang napaka-sensitibong hakbang.
1: Opo.
0: Ang posisyon naman natin dyan, hindi dapat magbanggaan ang development ng environmental protection. Hindi mag dapat magbanggaan yung development, no? At environmental protection. Dahil yun nga, kailangan natin pagsabayin ang progreso at kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan. National security concern ho kasi yan.
1: Ayan, at gamit, ika nga, ang whole of government approach, eh, kailangan balansihin itong dalawang sides na ito. Ika nga, Yusek, ano po?
0: Opo. Talagang part talaga kasi ng ating national security strategy yung environmental protection. Kaya hindi pwedeng development lang ng development without regard to environmental protection. Pero hindi rin naman po pwedeng makompromiso ang development because of issues of environmental protection. So the delicate balance must be found there.
1: Ayun, okay. Sir, sa aspeto naman po ng traffic management ng MMDA alongside the improvement ng ating major thoroughfare ng EDSA, nandyan na, ramdam na yung ika nga eh, asphalt overlay sa maraming bahagi ng EDSA sa kasalukuyan, sir.
0: Opo, talagang tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng DPWS yan under kay Secretary Vince Tison at talagang yun nga, nakikita natin ang napakagandang development ngayon sa EDSA. Sabi nga ni Secretary Vincent, para nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, yung no news is good news eh. Kasi he's saying na, what he meant is that na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang nagiging abala ng mga construction dyan at development dyan sa EDSA because of magandang planning sa scheduling at saka yung coordination sa MMDA para makapag-deploy kami ng additional na mga tao para... Dream.

0: ating itong ginagamit diyan, ang ginagamit ng DPWH ay napakagandang quality na nawawala na lang pothole, pero hindi nila maramdaman yung dating naramdaman natin na experience natin na pag bago ang asfalto eh dumidikit sa gulong at nagkakalansingan sa under chassis ng ating sasakyan. Ang asfalto ngayon ho, wala hong ganyan dahil after 6 hours talagang matigas na matigas ang asfalto at ang sabi ni Secretary Vincian, pang runway ang asfalto na yan.
1: Ayun. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na yung mga narito sa atin sa National Capital Region, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para may ahiyag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, mga kababayan, huwag kalimutan at laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Yes, sir. Salamat po na marami, Yusek Torres, sir. Good morning.
0: Maraming salamat, sir.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Ito, kumusta kayang magiging heat index in most parts of the country? At yung epekto ng low pressure area, ha? Makibaligtad tayo.

0: mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Narito ang update mula sa PAGASA, atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
2: Yes po, good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwesterly wind flow ang siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nagdudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sargent, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Samantalang yung trough nga ng bagyo sa labas ng ating par, ang siya naman nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Mindanao. At magdudulot din niya ng matataas na chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, iiral pa rin yung chance ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At yung bagyo nga sa labas ng ating par, inaasahan na maaari na ngayon pumasok ng mamayang gabi o bukas ng madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Doming. At inaasahan nga natin na habang nasa karagatan yan ng Pilipinas, kikilos yan pahilagang kanluran o pahilaga, kaya mababa yung tsansa na maaari itong maglandfall. Ngunit, maaari yung maghatak ng southwest monsoon na siya makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayo mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng epekto ng nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Charmaine, yes.
2: Yes po sir.
0: Sige, tuloy. Go ahead.
2: At base pala sa ating heat index ng araw,
0: yes,
2: pinakamataas ay aabot ng 47 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite. At 46 degrees Celsius naman dito sa may parte ng Tuguegarao City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, ang heat index natin for today aabot naman ng 42 to 44 degrees Celsius.
0: Okay. Charmaine, yung binabanggit mo na bagyo na pagpumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Doming, ano?
2: Yes po, tama po.
0: O kumbaga, dahil ang magiging direksyon niya ay pahilaga, hindi siya didikit sa landmass natin.
2: Yes po, tama po kayo.
0: Ayun.
2: At maaring yung trough lamang po nito, yung maaring makaapekto.
0: Ayan. At base ba sa forecast o sa ng PAGASA ay magkakaroon na ng chances na magtaas ng mga wind signals o wala naman?
2: Sa nakikita po natin ay mababa po, no? Pero still we are not ruling out dahil baka may mga bago pa rin na mangyari dito sa papasok na bagyo. Pero sa ngayon mababa po and most likely dito lang po siguro kung magtataas man tayo sa may northern parts ng Luzon.
0: Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you, good morning, Charmaine Varilla mula sa PAGASA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Uy, yung mataas na projection ng heat index nila, Sangli Point, Cavite, posibleng umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Huwebes, May 28, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin. Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo 98.1 BTU Radio.

0: Luano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubulan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubulan. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubulan. Kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Juriel Asuniente, servisyong wailipod-lipod, servisyong wailipod.
7: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsiyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor.